0: laba pin to si tele nti mo ra mude yi ma fi bi ojo merin soro nipa iyo ati majemu to nbe nbe nti eni oba mo ni omo ajanu we ki ibu yan je ki wo ni o to so nkan kan this will be the first time ti ma tusu lo si sale koko lori oro iyo ati majemu ti nbe nbe ki se pa fe bo iyo ki se pa fe so ipo gangan yato bo majemu ati ase ta fe gbe so sinu e oni o je ki iyo yin o sise yato ati instruction ti wo tele ninu we Isaiah chapter 1 verse 19 oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le o jere ile na eyin te ni iyo yen lowo ngba ba de church ni ola iyen ni Wednesday ma fi le yin lowo a lo iyo ati anointing oil nkan ba mi meji ti o se fowo ro seyin ninu bibeli kini ise ti won lo iyo fun kini ise to le se kilo de to bi je wipe Elijah ninu gbogbo nkan ti menu aye iyo lo ni ki won toka si ma so nkan meji san ti iyo je but nisin ko nkan kunle sa oro n gbe mi nu Jesu olugbala kilo de to reference si iyo ninu we Matthew chapter 5 verse 13 nigba to nawo si awa eniyan pe eyin Christian eyin te da mi mo eyin te di atunbi eyin ni iyo aye oro yen ni lo keyan yewu ka tuntun yewu I last olorun paka o tu apero fun gbogbo awon meriwo woli ode kunle be si o afa si asoluju in to ni nle to le lo gege bi isegun in to ni nle to le lo gege bi majemu in to ni nle ti won ko bi ara si to je pe ti nkan mi ba wonu e ta se mi ba wonu e a si mu iyato wa ki won gbe ni dead sea gan dead sea tan ki gbo pa lo salaba pa die ni ile israel ile jordan dead sea nbe ni jordan o nbe ni israel enikan ni dead sea okun to ti ku okun ti run ni dead sea ko si nkan meji ti nbe nbe to gbe ko si nkan alaye in ti o si je nkan alaye o wa nbe ni pe omi yen kiki iyo ni bo ba wo gbo egbe bayi iyo iyo iyo beyan ba ko sinu omi yen yo le foni won pada bo aso winrin winrin oro ola o le ni we ma
1: praise the lord
2: hallelujah
1: my name is Lami Dolabisi
2: nice
1: I'm from Ogere trailer park
2: Ogere trailer park
1: yes.
2: Nice
1: then mo ti sise lati company mo sise ni company lati 5 years now I don't have savings
2: you don't
1: simple thing se bai ti mo ba se gba salary mi mo ko to n gba lowo mi
2: ah agbara tin gbowo sonu lo re iyan seyin ko fe tin be legbe jade lada wo Jesu Oluwa wa
1: last year August on 6 mo se ri alert mo ni savings like 500 plus
2: won
1: dey debit here mi mo ba se bi o se lo ninu account mi
2: bi 500,000 pare
1: plus o kan lo ben san gba si mo wa di office lojo yen mo wa kan fun mi mo kan gbe si YouTube mo wa ri program yen mo se click lori en yen mo se gba program yen pe e mu kan mo kan mo wa pe ewo ni e mu kan mo kan ti daddy yin so
2: okay ma wo asu pe e fi kan mo nkan
1: ben sir e wa so pe ka mu kan mo kan mo an gbe kini kan so okay mama gbo program mo sa gbo lala kokon tin ba se office la ro ojo keji ma tu gbo mi fi yen se mo sa tun ozu mo tun sise gba to sa di august sa around august yen o sa lo sa o wa di around april mi mo bi by mi de bi by mi mo church because I'm a muslim
2: okay.
1: Muslim ni mi
2: nice.
1: Ore mi mo wa so fun mo wa pe o wa ni badan mo wa pe happy loruko e o wa bi by na mo fe ko ba mi dupe lowo
2: happiness okay
1: ben sir fe ko ba mi dupe lowo mo se pe
2: happiness mo bo nta mo bo
1: bi mo se pe lori phone yen happy nkan ba n se mi o won so wi pe awon egbe mi abi something like that wi pe kin lo se wo egbe kin lo se something like that mo sa so fun o ni pe kin ma worry ma so pe mo gbo program kan o mo de like church yen mo wish lati ma lo muslim won mi muslim dad mi o ni pe awon egbon mi muslim everybody won wi pe se o ma gba kin ma lo mo ni mo sise lati company for 5 years now nobody see me na only me dey there okay I will join the church o wa so fun mi pe okay a ma wa ni august april awon wa ni april 77 yes mi mo to wa nbadan yen na mi deberi a sa wa ni april this year 77 e wa ni pe en to ba ni 100,000 ko bo sita mo wa ni owo yen lowo mo ni going to 200,000 mo wa bosita mo wa san 100,000 yen e fun wa ni only 1 million meta
2: be se

0: Serious 100.
1: Ben, sir.
0: Happiness.
1: Because of nkan to nse mi.
0: Ibeji won pe yo. Ore si ni.
1: Ben, sir. Mo sa san 100,000 e fun mi ni meta, eni ka mu eyo kan loju ese ki a mu meji to ku ka mu lo le. Nipa ma fi gbo program ni idaji lale. A sa gbo program yen sa mo sa fi office, mo ma fi npa owo tin ba ti office laaro.
0: E ma fi o li gbo.
1: Ben, mo ma fi npa owo mi, mo ma fi npa owo mi because mo ma nka owo oga mi like mo ma nka owo like 10 million 15 million mo ma nka
0: e ma bo ga yin
1: then because HR ni mi like igbakeji manager ni mi ni mo se ni company yen mo ma ri owo like o je owo salary mi bo mi ki mo bi o se ma lo ti ba se save sinu account o ma disappear ma lo si bank kan ma so pe awon call awon yo ko si nkokan ti mo le se si
0: ah
1: mo sa se be
0: ko pa alagbara okoko ti yo mu mo ola emi agbana ninu testimony oni testimony ni ti enu ti jade lato ni lo owo buku yen ko gbe danu mo ngo
1: lati gba yen lati august ti mo ti wa lati april ti mo ti wa si bi bayi ti mo si lo only ko million yen owo o sa fun mi mo even emi kan ti mo tun save owo ben sir mo se wa mo ti ni like 2 million ninu account salary mi mo save lojojuma e tun ni ka mu kan mo kan asi august mo ti nko yen ni mo ti ta aso mo nta bata mo nta bag aso birin aso okunrin bato birin bato okunrin ninu
0: company
1: ben ninu company
0: e bike lo yi e ti idomo source to ba mu nkan mo nkan o enikan ni ah se wa mo jale ni iro o mi mu nkan mo nkan ni pe ki mu oja mo ise to nse ogbodo bo ba je teacher ogbodo mo ja mi mo bo nsise ni company ogbodo ni ti wo na nta e so mo wa to ba mu nkan mo nkan o bi wo ni yin se ri mo ni ti mo mu mo se oluwa o ewe du mi e fo mi ni won ko wa si church n we ma njo sunday to lo ai moye awon ti an ra lo bi ile bi eni ke sa no ite di efo o tori ni sile to ni awon baado won mo to nte fo nte fo emi mo da ko fun ra mi e ti sun en le so nti mo da le fe to mejo o so bo se wa yen o gbodo mo mu nkan mo nkan to nse e to da ko nte le mo tanu
1: bata aso bag
0: aso
1: bag pos
0: bio e tun se pos
1: ben sir
0: se bi se ina
1: mo ben sir
0: bo le se nse yen mo
1: ta ba ti fe gba salary lawon workers mi awon ton ba need cash mo ma fun won ma gba cash ma fun won ni cash won ma se transfer si ni abi ki ba won fi
0: ATM e tun yin be yen na
1: ben 100 naira 200
0: mo le ti wa nta bata
1: inu company na ni because hr ni mi ni be won fun mi ni late mo gbe won fun mi office todo mi na loto ti mo si mo sise loto
0: se e ti marry
1: no sir
0: ngba to mo birin yo by marry omo wo billion e so wo si mi bayi ki owo yi ko ji sowo
1: elekeji ni pe opo mi elekeji ni pe chinese kan o wa ni o sise lodo wa tele ni company odo mi tele o ti wa pada si china chinese yen wa message ni o wa ni pe kini nkan to le ya ni nigeria ti o le fast to le ta ma so pe aso ati bata ati bag ni nkan ti mo mo nipa e something like that sha wa so pe okay o ma ma ba mi order aso ati bag ni ati china wa si nigeria
0: but then am
1: ti wa lona bai sir yes next month
0: ti wa lona
1: then next month lo ma de nigeria 2 months lo ma lo
0: gba so lo re ko ma tambadan ti e
1: 2 months lo ma lo lori omi
0: onle

0: wa jeyan
1: amen
0: e ri nkan to se ba jeyan le se leyin
1: to
0: ba jeyan ni o ma gbowo aha baba mi ki ngbowo ki ngba nko lowo
1: yi
0: aha o ti se niyan o se ni gbogbo eniyan loruko jesu
1: olu
0: o go ti e na fara
2: amen
0: e ri ti a de
2: amen
0: o ni sese gbe
2: amen
0: mo se so fun gbogbo
1: pe
0: ojo tozde
1: on tozde
0: ni mireko awo ni ilu adoki o ma ni agbara ki gbogbo eda ni ka wa ninu aso
1: blue
0: any form of blue
1: any form of blue
0: wo so
1: we come with it
0: wa wa gigiri kekekere
1: da
0: o ma ni agbara baba mi o fe yi itan re pada
1: a
0: fe tu itan re ko e mura sile ojo tozde to ba bi friday
1: on friday
0: ipade obirin
1: women program
0: ti a ma nse le kan lo su meta
1: once in 3 months
0: ah o ilu akure la
1: ti nse lojo
0: friday
1: yes sir
0: a pade ni
1: okearo
0: ki gbogbo obirin wa ni aso white aso white ni ki gbogbo obirin
1: that all women should be
0: wa koruko ko
1: re
0: si oke
1: yo
0: wa lisi ti awon mo si sale o ma ni agbara to ba ti je obirin ni o mo fi gbogbo sala igbo eja pade ni ojo
1: friday
0: to ba wa di saturday ah prophet olusola o pe gbogbo eniyan ni ilu odo aye
1: do
0: fun holy ghost
1: for his holy ghost
0: for this
1: month
0: o ma ni agbara ni ojo saturday ni ilu odo aye do eja ki gbogbo eniyan kan lo pade nbe to ba ti wo aye do so
1: ko
0: lo si adugbo tan pe ni ere yi ibe lo ti ma sele
1: deja
0: go mesan lo ma
1: ba
0: ebe won yen le ori
1: mo
0: pase eru gugu eru aye eru gugu eru iku eru gugu eru bodi eru gugu eru aisa ajison lo
2: amen
0: ajison lo
2: amen
0: o so pe mo jade ni
2: bo jade
0: ni lo yara ikoro
2: ni yara ikoro
0: e ti agbe mi wo
2: e ti agbe mi
0: wo mo jade ni bo
2: jade ni
0: awon ma mi jade
2: awon ma mi jade
0: o ya
1: Eh,
0: I am me.

ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile sanmi baba si oni ibikibi yohun te ba wa te tin gbohun oluwa lenu woli re mo kiyin o wipe eku akoko yi olorun olodumare baba mi ati olorun mi oba to ni kokoro anu oba to ni kokoro katikati oba to ni kokoro kashikashi yo tilekun ibanuje niwaju re se ami kan faya kan mo ni yo tilekun ibanuje niwaju re ami faya mo wa gbadua maybe olodumare oba koda oba sheda o na lo ni kokoro kashikashi je ti o ba ri be gbo o lekun orire ami kan faya kan o lo se o lekun orire lekun ase yori lekun ona abayo lekun ran lowo ninu aye re ati ni waju re ni oruko Jesu emi mimo si sile fun won tori pe Psalm 24 lo soro oni ti Oluwa nile ati ekun re aye ati awon to tedo sinu re tori to fi dire sole lori oko gbo kan ramon so mi ta ni yo gu oke lo tabi ta dodo ji mo re to le o ma ti afunfun eni ti ko gbe oko re soko si asan ti ko si bure tan oni yo ri ibukun gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun gbala re yi ni se awon ti safire jorun Jacob e gbe ori yin soke eyin enu ona ani ki ajumo gbe yin soke yin lekun ayirayi nje ti o ba ri be baba mi to ni kokoro kashikashi gbogbo lekun ireti ogo eti ko eto ko ti ko si ni waju re ninu osu yi mo pase loruko Jesu gbo owo nla Oluwa ko sile ku ogo nla yen sile fun e ko si sile fun omo re mo wa gbadua fun gbogbo eyin ti e fi owo yin te fi ran ijo imole alaye yi lowo te nda si pade yi pe kiredo program o le ma lo loruko Jesu anu Olorun ninu aye yin ko ni dawo duro iyanu re ko ni dawo duro ogo re ko ni dawo duro owo agbara re ko ni dawo duro bu adua Jesu Kristi Oluwa wa amen ara mi olufe loni ni mo ma fun eyin eniyan Olorun ni suru lere ni ororo ofe osu to koja e gba osu yi na e ni lati gba gbogbo eyin eniyan Olorun lati lawansin suru lere shita akerele gbogbo eyin te wa ni Ijesha market Ijesha tedo gbogbo yin pata laiko eyo kan titi so fi de otu oba aguda aguda market e ma bo ni Randu Avenue Junction tabi Benson Junction Benson bus stop or Randu Avenue Junction te ba ti de be le lo si Fuja Street Community Hall to wa nbe ibe lati fe pin ororo yen pelu adua to lagbara loruko Jesu iwo ni eri kan mashala igba ti e o tori pe wa pada ni Olorun bakan na e ma gbagbe ni Friday leyi ni pade adua nla to nbo lona nilu Mose nibi ti mo ti fe anointi gbegeda gbina mimi yo si mi gbogbo apata la sa mo be ni te ba ti de Mose onile gogoro bus stop te ba do le gogoro bus stop yen ko so fa won yen pe en lo si Edera cinema or Tadeyo street number 27 beni o ti waye ago meje aro si ago mewa abo ni ni ojo Friday bakan na gbogbo eye eniyan Olorun ni ilu Badagiri e mura o sele nla fe sele gbogbo eyin ti Badagiri okoko Maitu Iyanora Agbara Lusada gbogbo yin papapata muwo MTN e mura sile te ba ti de oko afo bus stop e ko so fa won yan pe e lo si Ijotun Junction ni ori oke mole alaye to wa nbe iso oru ni o iso oru ni ibe ni Oluwa ti ni ki n fun gbogbo eyan ni mantu o je ipade majemu onola ona re yo si la loruko Jesu now e gboro yi gbogbo eyan eniyan Olorun te ba ti de oko afo bus stop ni ojo Friday yen iyen je iso oru e ko so fa won yan pe e lo si Ijotun Junction te ba de Ijotun Junction e wo apa otun yen ko bere ori oke mole alaye ori oke baba onisoji ago mesan ni iso oru ma bere so e tete debe ti le wa nbe lati ago marun role ago mefa role e ti le debe e ma forun rin loruko Jesu yo dara fun yin a pe mantu nbe a si

0: lojumo tun ni olapo odo temi bi mo bere baye lati nu iwe royin daily post jojo mo pe pelu bi peter obi ti lo se faraon ni bi ti won tin se ifilole olulese eto ipologo fe gboselu apm leyi ti gomina seyi makinde sagbotelu re oriruru awuyewuye lo tin je jade lori oro hun
1: bakan ni royin kan na mo ti je yo leka ti eto oro aje tin be ni iwaju me won li pelu pelu o bitibi ti owo ti yere lo si bi billion meji ati esun meji naira ti an na lori ile ise ipese rin iyi un ajakuta won ni papa steel sibe sibe one o peripa o o n lo ti bi trillion kan naira iyi un awon irin ti an ko wole si orile ede nigeria
0: lori oro peter obi yi na ni mo se wa ni bi ti eni to je bi abese kawo yun fun wike ayeko to ma tin soro onisari bi peter obi pelu bi o ti lo sibi ti won tin se ifilole lu ise eto ipologo fe gboselu apm oni gbogbo re patapata oni tori oro abosi lo se lo sibi be
1: o da gomina kan tele ri na ni pinle ekiti mo ti soro si gboro aye o oni se ri ileri leka ti atiku ti o nse to ni wepe ti an ba le dibo yan ohun pe ohun yo da asokun owo ori epo petirolu pada oni bi koni ko se nkan to fi yato lori tiketi musulumi ati ti musulumi ti egbe oselu apc
0: o da ogba be na ni egbe oselu npp won tin ke gba jare baye se egbe oselu ndc won e wo pelu be ti se yan kwakwanso fun peter obi won ni se ri gbogbo awon kan won yi won ni yo se akuba la fun yin ninu eto edibo ti

0: O da latinu iwe iroyin Daily Post eni to je gomina ipinle Anambra tele to tuwa je omoye are ninu egboselu Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi ona ni o ti mu ki oniruru awuyewuye ma jeye o leyin ti o lo faraun nibi ti won tin se ifilole olu ilese igbimo ipolongo fun egboselu Allied People's Movement leyin ti eni to je omoye are ninu egboselu ohun Seyi Makinde se agbateru re nilu Abuja ni ana ibi ayeye ohun ona ni o waye nilu Abuja nibi ti awon eni to je alatileyin fun gomina Seyi Makinde ina ni won ti korajo po si bibe lati wa se atileyin fo to fi mo Obi ati awon mo egboselu APM lorisirisi ninu foran video to wa gerenren libi ayeye ohun ona ni o ti se afihan bi Obi ti jodi mo pe ohun se atileyin fun Makinde o to si se apejuwe Makinde gege bi eni ti o ye lati lo dige dupo are lodun 2027 Obi jodi mo pe pelu bi ohun ti fara nibi isefilole olu ilese ipolongo fo boselu APM ona ni oni se pelu bi ohun ti nife lati mo se atileyin fun ohun gbogbo to ba ma mu itesiwaju de ba o oro yi lo ti wa jonde oniruru awuyeye laarin awon eyan nibi awon kan ti so pe kini Peter Obi gan wa lo si odo awon egboselu alatako wi pe Peter Obi o je omoye are o tu wa lo sibi ti won tin se ifilole omoye are mi won ni gbogbo nkan woyi ona ni oyo ma ri be nigba ti Peter Obi wa ma fesi o ni ewo ni ti tohun o ohun obeni keni shota oni se bi ipo ni won du lorilede Nigeria oni yan wa ni keun di ota eni keni ewo iroyin po si be dada Daily Post gan nibe ni ke ti lo sere oro mi lojumo ni
1: awon agbabo won ni pe ile bayi na lati nke soro de je ki n pada ki n gbera so lati ipinle Ondo pelu awon iroyin kan tin be ni oju ewe kan ninu we iroyin The Hope to je ti anti ireti ti wa ni ipinle Ondo nibi ti eni ti o je gomina ipinle yi eyun Lucky Ayeda ti wo mo ti nje kodi mimo ni e mo mo da won lohun o ne se egbe oselu APC emi mo ne o ne n o si fi nkan kan la rarara awon tan kan gbe aye so iroyin kiri won kan mo n gbe nka ka kiri ni oni totally mo wa ni egbe oselu APC gomina ipinle Ondo honorable Lucky Ayeda ti wa o ne ni o tin je ko di mi mo tun tin fi di oro re mule pada wi pe ani se ife to ne si egbe oselu Progressive Congress o lo na ni oni abula debi wi pe o ne nse lo tin te si waju lati ma sa gbogbo ipa ohun o Shaju eto idibo ti odun 2027 lati le ri mo wi pe nti ni egbe oselu on lojawe olibori ni ipinle yi ninu oro re ti o ti wa nso oni gbogbo awon eso kan ti an fi san to fi kan ohun ati awon aiso oro kan leyi to je pe ti awon kan ma ma lo nse agbelero iroyin ikekan oni ro patapata porogodo ni oni won kan fe ma ma won fe fi ba ohun loruko je ni olomo pe awon basije obi ti nso lenu eyun ti an je egbe oselu alatako oni awon lo ngbe gbogbo awon iru irobe kakakiri gomina yi bakan na ni o tun je ku di mimo oni se ri emi o oni aja mi ki so oju meji ni temi nitori bi pe aja kin roro titi ko so oju le bi meji olohun kin se adan tin se kuseye ninu eto oselu oni be ba ni pe ke ma wu bayi ori ni gbogbo awon ijoba abile tin nbe ni ipinle Ondo tin lo se bi Megidin logun ati awon wordu to je pe ti o le bi meta eyun ni igba oni gbogbo awon ti je alaga abi patapata ni ajo nsise pelu ara won o debi wi pe ohun ti so wi pe lati ese koko ni kian ti le obere si ma sise won o ki won ti ri mo wi pe egbe oselu an lo jawe olubori ninu eto idibo ti nbo lona yin oro yin lo joye lenu re ni ana ti nse ojo aje nigba to je pe ti o fi nba awon eni oro kan gbangban gban ninu egbe oselu APC atawon to je pe ti je awon alaga ijoba abile ninu egbe oselu ohun tin ba won se pade papo eyun ni gbangan koko eyun ti o je ti ijoba tin be nilu Akure Ayeda ti wa waje ko di mimo oni se ri gbogbo awon ti an je alaga ward won yi awon gangan ni irin se to je wi pe ti o wulo daada enikan o ti gbudo fi owo ro won seyin oni fun idi eyi ti ko ba fe ki egbe oselu na ke o jawe olubori o lawon lo ma nbe ni awon wordu ati awon ojuko ti idibo kakiri o di fun idi eyi o ni ewu gbogbo n to ba gba o na ni ajo fun o emi o se adan temi o n o soju meji ninu oto oselu egbe oselu APC nbe mo wa mi o de ku o nbe rarara oro mo npo to je wi pe ti gomina ti o tun so ninu iroyin ohun e lo si oju ewe kan ninu iroyin The Hope e lo ka la katambe
0: oda ogba be na ni eni to je oloye ninu egboselu All Progressives Congress Ayekoto Akindele ati Lere Olayinka ti won je abesika wo lori oro iroyin si minister lu ilu le yi ni zon wike ina ni won ti nfesi si oro leyi ti Peter Biso ni bi o tin se afihan eni to je omo ya re ninu egboselu APM Seyi Makinde gege bi eni ti o se atileyin fun ti o si kunju osuwon leni to ye ki o lo wa ko pelu Are Bola Tinubu lodun 2027 ni bi won ti soro di mimo pelu bi foran video ti se ngere kakakiri won jo di mo pe oro leyi ti obi so yi ona ni o tin dabe ni pe o fe ma fi ohun gbogbo o fe ma fi se awuruju o fe ma fi ru awon mo orile de Nigeria loju won ni tori o je ohun ti o ko won lominu wi pe eni to je omo iya re ninu egboselu kan iwo tun wa nlanu egbaga o so wi pe eni yi gogogo o se atileyin fun o si ye leni ti o ye ki o lo deje dupo are lodun 2027 nigbati Ayeko to ma fesi si oro leyi ti Peter bi so hun loju opo Facebook re o jo di mo pe o ni ewo bi ohun ba ni puro fun yin o se se laipe yi ki omo iya re ninu egboselu NDC ki o juwo ju se sile fun gomina Seyi Makinde o ni e lo koro mi sile o ni gbogbo nkan ti obi se yi pelu bo ti se so pe gomina Seyi Makinde yi o ye ni eni to ye ki lo dije dupo are o ni bo lo wa fe fi ara re si o ni oro leyi ti Peter bi so yi o ni bo gan lo ti fe ki ori leti awon mo orile de Nigeria bakan na ni igbati Olayinka fesi si oro hun loju opo Facebook re o se akajuwe Peter obi gege bi eni to ni ayinike to si je wi pe ko je olooto si gbogbo to ba se ategboselu re gege bi o ti se apejuwe Peter obi ni bo ma so neyin na ma gbo eni to je omo yare na egboselu NDC to tu wa lo sibi ti won ti nse ifilole ilu ise eto ipolongo oni ki lo n gbignoju ati se oni se awon mo orile de Nigeria se oro wi pe won oni la kaye ni tabi won mo to n gbignoju ati se aye ko to wa soro ko pe ki lo so oni gbaju e endorse Seyi Makinde Daily Post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin lojumo tun ni
1: iroyin kan na leleyi tin be ni waju mi to ni se pelu oro isilu na ne lati oju ewe kan ninu owe iroyin Daily Post nibe leni kan to ti fi igba kan je agbe fo ba agba ni orile de Nigeria yin andu aka o mo nje ko di mimo o ni ko si ofi orile de Nigeria yi kan ti o so wi pe dandan la oran yan pe odun mejo in lo ye ki awon gomina ki o ma lo ni ori alifa eni ti o je omo ye dije si ipo gomina labi ase egbe oselu PDP yin ala brother ni pele benue oloye michael anduaka on lo tin so yan ya wi pe oni se ri eto idibo si ipo gomina ti o wa yi lodun 2027 oni awon oludibo awon lo ma mo eni to je wi pe ti won fa kale gege bi eni to je pe ti yo lo si ori alefa oni ki n se wi pe ki gomina kan ke wa nbe pe dada la oran yan o n gbudo lo sa keji oni o nbe lowo ara ilu anduaka leyi to je wi pe ti o nje ko di mimo oni se ri ni ojo ibo bayi o fi owo re so ya oni eran jobojo baba ile ohun fi owo so laya oni kin se egun o olohun mo wi pe ohun o fi di eni ti o je gomina ti nbe ni ori aleva yi ohun o fi di re je le pe ni asiko eto idibo ohun o wa nje ngba to fin ba won akoroyin soro ni ojo aje yi ni ilu makodi nibe n lo ti soro yi o eni to ti fi igba kan je agbe ifoba agba ti minister foro eto idajo tele ri o wa nje ko di mimo wi pe gbogbo awon oro kan ti awon eyan kan so ni ipinle benue wi pe nse ni won o le fi di re je le pe ninu atodibo oni ewo oni elokole o oni ko si enikan ko si ofi kan to ni pe dandan la oran yan wi pe kenikan ku lo sa keji ni ori aleva nitori wi pe ki nse eto enikeni gege bi oro re oni se ri ofi orile ede Nigeria yi oni ku so pe pato dandan la oran yan iye odun bayi boya odun merin abi odun bi merin mi lo pon dandan ko gbudo lu oni tawon ara ilu ti en ba wa so awon oludibo ti en ba wa so pe o da awon ofe olawo mo nko oni kini nkan to wa fe se oni fun idi eyi o wa je ko di mimo wi pe kini on ganganga o mo pe e fe ka ke le mo kule re e koja lo si oju ewe kan ninu owe royin Daily Post e lo ka la ka tambe
0: egboselu New Nigerian People's Party ti NPP na ni won tin fi esun kan egboselu Nigerian Democratic Congress NDC bayi lori ipinu re lati mu eni to je asofin Rabiu Kwakwanso gege bi eni keji ti yo ma wa ko pelu Peter Obi to yo jolo dije dupo are ati igba keji iyun lodun 2027 ni won tin se akajuwe igbese na gege bi asise nla ninu atejade ti won fi lede lana gba ti odo eni to je akowe gbogbogbo fun egboselu ohun iyun ogbeni ogini olaposi ojodi mo pe kwakwanso so òun náà ni ó yẹ kí wọ́n lọ wo àwọn ìrírí tí ó ti ṣe nínú ọ̀rọ̀ ètò ìṣèlú pàápàá jùlọ kí wọ́n lọ wo àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá láti ẹ̀yìn wá kí wọ́n lọ wo bí ó ti ṣe gbé ìgbáyé rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú ó ní eléyìí gan ló yẹ kí ẹgbẹ́ òṣèlú NDC wò kó tó di pé wọn yóò máa yan ti Peter Obi ṣáájú ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́dún 2027 nígbà tó lápọ̀sùn wá sọ̀rọ̀ sí ojoòdì mọ̀ pé ṣẹ̀rí kwakwanso ti ẹ̀ ń wòye ó ní aláyìí nìkẹ́ni aláyìí nìpadà sí ni kò sì ń ṣe olóòótọ́ ó ní bí wọ́n bá lọ tọpasẹ̀ rẹ̀ dáadáa nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú NDC máa mọ̀ wípé bí wọ́n ti yan yìí àṣìṣe ńlá ni wọ́n ṣe fúnra wọn ó sì lè mú kí ẹgbẹ́ òun kí wọ́n fìdí jọlẹ̀ pì nínú ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́dún 2027 oníṣẹ́ rí kò yẹ kí wọ́n ti lè sọ wípé kwakwanso gangan náà máa yan ti Peter Obi wọ́n ló jìnà síra wọn gan ni wọ́n ní because wọ́n sì betrayer always a betrayer ẹ wo ìròyìn pọ̀ síbẹ̀ dáadáa daily post gan níbẹ̀ ni mo ti mu wá fún yín.
1: Daily daily náà ní bẹ ní ọwọ́ mi báyìí ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni mo tó ti tajú kan tí mo ti rí ìròyìn kan o níbi tí ikọ̀ àwọn amòfin lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC wọ́n mọ̀ tí ni àwọn ìwé ìpẹ̀jọ́ kan tí wọ́n sọ pé ṣe ni wọ́n ti lọ pé tako Ìjáwé Olúborí gómìnà Adeleke wọ́n ní àwọn ọmọ nǹkan kan ń parẹ́ pàápàá pé àwọn ọmọ nǹkan kan ń parẹ́ o àwọn ikọ̀ amòfin lẹ́yìn tó tẹ́jú pé ti wọ́n ń ṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress èyí ti dúró gẹ́gẹ́ bí àwọn agbẹjọ́rò wọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́hùn-ún ó ní wọ́n mọ̀ tí ń jẹ́ kó dìímọ̀ wípé àwọn ìwé ìfẹ̀sùn kankan lẹ́yìn tó jẹ́ wípé tí ó jẹ́ ìwé ìpẹ̀jọ́ ti àwọn kan tí wọ́n ní ń ṣe ni wọ́n lọ pè é tako Ìjáwé Olúborí gómìnà Adémọlá Adeleke lẹ́yìn tó jẹ́ wípé tí wọ́n kéde rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún tí a wà yìí wọ́n ní ọ̀kan nínú àwọn agbẹjọ́rò àgbà fún ikọ̀ amòfin ọ̀hún Adékunlé Adégùkè ó jẹ́ kó di mímọ̀ ó ní ṣe rí ẹni tí ó jẹ́ olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Bọ́lá Oyèmánjí àti ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ó ní òun ni ò fún ẹnikẹ́ni lórí ọ̀fẹ́ tàbí kó sọ pé kí ẹnikẹ́ni kí ó lọ kọ̀wé ìfẹ̀sùn kan sí iwájú ìgbìmọ̀ tí ó ń rí sí awuyewuye tó sì yọ lẹ́yìn ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adégùkè ń lo sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lánàá tí ń ṣe ọjọ́ ajé ó wá ń jẹ́ kó di mímọ̀ ó ní ṣẹ́ẹ̀rí ikọ̀ àwọn amòfin ọ̀hún ni wọ́n mọ̀ sí gba oyè Banji wọ́n ti gbà á níyànjú wọ́n sì ti gbà á lámọ̀ràn wípé òyà ń tọ́ ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wípé a nílò a ṣẹ̀ ń gbé ara wa lọ ilé ẹjọ́ mọ́ ẹ jẹ́ kí ẹni tó ń ṣèjọba kó mọ bá ìjọba ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n àwọn ìròyìn kan onáà ni wọ́n sọ wípé ó ti ń jẹyọ láti àwọn apá ibìkan wípé ńjẹ ni àwọn agbẹjọ́rò náà ni wọ́n ti lọ lẹ̀dí àpòpọ̀ pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún àti àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú míì tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti rí i pé ń ṣe ni wọ́n fẹ́ pe ẹjọ́ tako wọn ní irọ́ ni o àwọn ọmọ nǹkan kan ń parẹ́ rárá àwọn ò gbé rí ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ó tún wá tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí làwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé ti ó tún sọ gangan mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ mọ o ẹ fẹ́ kà kẹ́ ẹ lè mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ẹ kọjá lọ sí ojú ewé kan nínú ìwé ìròyìn Daily Post ẹ lọ kà á lákàtúnbẹ̀.
0: Látinú ìwé ìròyìn Daily Post ọ̀hún ẹni tó jẹ́ alákòóso bí ọ̀rọ̀ ètò ìṣèlú ti lọ lórí ẹ̀rọ Arise TV ẹni tí ń ṣe Sumna Sambo òun náà ni ó ti ń ṣe kìlọ̀kìlọ̀ báyìí sí mínísítà olúlulẹ̀ yìí Nizan Wike láti rí pé ó tẹ̀ jẹjẹ ṣáájú ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́dún 2027 pàápàá jùlọ àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí ń sọ pẹ̀lú bí ìdìbò ọ̀hún ti ń kọlẹ̀kùn gbọ̀gbọ̀gbọ̀n yìí Sambo yóò di mọ̀ pé ọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí Wike sọ pàápàá jùlọ sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Rivers àti ìlú Abuja wípé òun lòún ṣe àkóso ibi méjèèjì yìí wípé kò sí àní-àní ó ti pọn dandan kó jẹ́ pé ìgbésẹ̀lú APC náà ni wọ́n máa tẹ̀ka fún ó ní ọ̀rọ̀ yìí kò tilẹ̀ yẹ kí ó ti ẹnu Wike jáde rárá nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán Arise ìyún ní òwúrọ̀ àná Sambo jòdì mọ̀ pé Wike òun náà ni kó má rò wípé ọ̀rọ̀ òṣèlú ni òun lè pa láṣẹ dandan fún àwọn ará ìlú ó ní àwọn ará ìlú gangan ni wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti tẹ̀ka fún ẹni tó bá wù wọ́n tí wọ́n sì ní ẹ̀tọ́ láti yan ẹni tó wù wọ́n ó ní kò pọn dandan kó jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n máa dìbò fún ó ní ṣeéṣe kó kan jẹ́ wípé wọ́n sọ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú gan tí a kò tilẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ orúkọ wọn rárá ni wọ́n máa tẹ̀ka fún ó ní fún ìdí èyí kò wá yẹ kó dá súlàsúgbà sílẹ̀ tàbí kí Wike máa pa láṣẹ pé dandan o ẹ wo ẹ̀yin èèyàn báyìí ẹgbẹ́ òṣèlú báyìí ni kẹ́ ẹ tẹ̀ka fún ó wá ń sọ̀rọ̀ dímọ̀ ó ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé Rotimi Amaechi tó jẹ́ mínísítà ti rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìgbòkègbodò tẹ́lẹ̀ rí ó ní òun náà ló ti fìgbà kan jẹ́ adarí ó ní bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ló ń ṣúyọ nipa ti amisho o ni amo sibe iyan wa so wi pe ki awon eyan wo ni eni awosukun tabi eni ti won ni se atileyin fun rara o o wa jodi mo bayi oni wo wike gbogbo oro to so yi tete lora webele lori nitori pe iwo ko lo ma so fun awon eniyan bi won se ma gbegbe aye won eni to ba wu won o na ni won ma te ka fun daily post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: daily daily na nbe na la wa to je pe ta wa so nsu ta ti ko nbe tori pe daily post na ni mo ti taju kan ti mo ti ri iroyin kan o ni bi ti eni to ti fi igba kan je gomina ne ipinle ekiti eyun fayeme o ma ti nje ko di memo ni se ri ileri ti atiku nse wi pe ohun ma da asankun owo ori epo petrolu pada ti ohun ba ti won ba dibu fun ohun gege bi are oni ko mo yato ko sin to fi yato si oro ticket muslimi ati muslimi ninu egbe oselu apc eni to ti fi igba kan je gomina ne ipinle ekiti eyun kayode fayeme o lo ti nje ko di memo wi pe erongba atiku abubakar ti nse igba keji are tele ri ni orilede Nigeria wi pe nje lo won da asankun owo ori epo petrolu pada ti won ba le dibo yan ohun gege bi are orilede Nigeria oni ko si nti o fi yato si awon ticket muslimu muslimi ati muslimi leyi to je wi pe ti o je tegbe oselu APC ni odun 2023 nigba to je pe ti an fi nforo jewo pelu re ni ori eto kan ninu lara awon ile ise amumawoona kan le yi fayemi nje ko di mimo oni se ri gbogbo nkan ti atiku tin so tin lirile kaye pe bayi lo won o se bayi kasa bayi kawode oni oni kin se on lo je dutio lori oro eto oro aje to orilede Nigeria to ti denu kole dududu oni eni to je gomina tele ri won wa je ko di mimo oni ogbon atinuda lasan ne oni o kan mama nfe no jambla ni o kan polongo lasan ne oni nse lo nfe ki awon eyan ki won wa wo ohun ni iwe eni to je pe ti o mo n to mo to ye ko se ni orilede Nigeria oni ise joba re na si leleyi na ki se pe ti o ba dori ale fo npe yo tayo ti sinumbu o tun ni kini kini o ngaga mo mo pe fm o fe ka ke le mo kule kule re e koja lo si oju ewe kan ninu iwe royin daily post e lo ka la ka tambe
0: latinu iwe royin vanguard eni to je alaga igbimo tin se iwadi ijile nipa oro eto raje dele oye ohun ni o ti jodi mo pe atusodotun leyi ti are bola tinubu se lorilede nigeria fun bi odun meta ohun ni o ti mu ki orilede nigeria ki o magun oke agba si ti yo si je wi pe o ti to akoko baye ki awon mo orilede Nigeria ki won ma je mudumudu awon igbese leyi ti are Bola Tinubu ti gbe o wa ro ijoba lati ri pe won gbe igbese lati ri pe gbogbo awon asosodotun ireti ti won se yi le to si ti mu orilede Nigeria goke agba si ki o bere si ni faraon lara awon omo orilede Nigeria papa julo ki won ri pe onje bere si ni jawale bayi ki ise sipo lopo yaturu fun awon odo ki igbaye ro na si deba awon mo orilede Nigeria oye ninu ate jade le to fi lede lana ni bi o ti jodi mo pe o ti to akoko ki awon eyan ko mo je mudumudu awon ise gbogi leyi ti are Bola Tinubu ti se o jodi mo pe isejoba are Bola Tinubu ohun ni o ti gbe igbese takuntakun to je pe pupo ninu re gan ko ti le fi be han si awon mo orilede Nigeria oni seri owo iranwo ori epo leyi ti are Bola Tinubu yo ohun ni o ti fi se ori biribi nile Nigeria bo si le je pe awon mo orilede Nigeria kokan paro wi pe owo iranwo ori epo yi o mu inira deba o ni amo ki on wa so fun won bayi oni iroyin ayo ni on wa fi to won leti o oni gbogbo awon nkan won yi o ti to akoko to fe ma so eso rere laye awon mo orilede Nigeria o wa nba ijoba soro bayi oni be ba sede yi e je ki o ma se e je ko ma faraon lara awon mo orilede Nigeria ki on gbogbo ba le ma di irorun fun won iwe iroyin vanguard gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: iwe iroyin ponti lo nbe ni waju mi bayi ni iroyin to de se pelu oro eto oro aje nibi ti awon ikankan to ja pe ti won ti se awon ore kini win iwadi kan won mo tin je ko di mimo o won ni pelu obitibiti owo ti re lo ti bi bilionu meji ati ejo meji naira ti an ti na lori ile ise ti npese irin nile yi won ni papa still sibe sibe o won ni o ko lo si bi irin ti lo si bi trillion kan naira leyi to je pe ti an ko wole wa si orilede Nigeria iroyin si ni je ko di mo bayi wi pe ijoba apapo eniyan ti na owo kan to nje owo tabua ti re ti lo si bi bilionu meji ati bilionu meje ati esun meji naira lori to je pe ti won fi nse atuse si ile ise to npese erin eyi un tin be ni aja okuta laarin odun 2020 si odun 2025 won ni pelu bo tile je wi bo tin lo si bi a dota odun bayi to je wi pe ti ile ise ipese erin ohun to tin be won ni nse lokan wa loju kan na bi adagun odo won ni ko ri waju be na ni ko ri eyin o won ni pelu awon owo kan to je wi pe ti won ati awon oniruru awon ademanu ati awon bi owo orileyi to je pe ti onje yo ati awon nkan mi to je wi pe ti awon ti anje osise feyin si ati oniruru awon nkan to je pe ti won na lori ileise ohun won ni pelu pelu na sibe sibe o won ni ko lo waju ko lo eyin won ni ijoba kan ma ma nawo anadanu lori awon ileise won yi ni won ni ngba ti an bere si nse awon ore kini win iwadi ni an ri mo wi pe pelu pelu bi o se je wi pe ti won nawo ohun won se nko awon erin wale wa lati ile okere wa ti orilede Nigeria ti iye ti won tin na to tin lo si bi trillion kan naira iroyin membe to po janti rere ti so ohun e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin punching e lo ka lakatambe
0: latinu iwe iroyin pm news iroyin fide mule baye pe ko di ni awon eyan 18 ti won padanu emi won lana ti won si ji awon eyan 2 lagbe nibi akolu ototo ti awon gbesumo mi se si adama ati sokoto ni bo ti jode mo pe awon afurasi agbesumo mi ni won yabo agbegbe hun eyun ni anagogogan o won ni ni ipinle adamawa eyan mokanla ona ni won won gbe mi lenu won to si je pe won yabo Abule Zaranga ni joba ibile Gombe ni mo si je pe won ti debe baye bi won ti sina ibon bole ona ni won bere si ni dana sun awon ile lolokan ojokan akolu yi ona ni o ti mu ki awon eniyan ki won bere si ni fese fe lo ma wa ibi abo fura won won jodi mo wi pe bi ati soro yi awon ti won ti sonu laarin won ona ni won lunka nigbati okun lara awon eyan tin be ni agbegbe on ba awon niroyin soro sugbon leni ti ko fi oruko re lede ojodi mo pe ara awon eyan mokanla ti won ti padanu emi won ohun na ni won ti ri bayi so si je pe won wa awon eyan to ku o wa jodi mo oni aya ohun gan ati awon molebi o meji ohun na ni won wa lara awon ti won padanu emi won eyan ni ana o wa jodi mo bayi pe gbogbo igbiyanju lati kan si alukoro lese olopa nipinle ohun eyan sp suleiman ungoroje oni gbogbo igbiyanju lo ja si pabo oni gbogbo bi won tin pe lori ero ilewo re orisirisi pe lo won lo ni sibe oni ko gbe ki o tile wa ki o wa wo awon to sele ni bibe pm news gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: iwe royin daily post na nbe ni waju omi bayi ni bi ti ajo eso abo oju popo frsa won mo ti bere fun iranlowo ati atileyin awon obalaye tin be ni ipinle osun o loju na lati pinwo orin didekun awon ewu isele ijaba oko leyi ti o saba ma nwaye ni gbogbo igba ni awon popo oju ona tin be ni ipinle na iroyin kan tin je ko di mo bayi wi pe ajo eso abo oju popo ti a mo si Federal Road Safety Corps ti eka ti ipinle Osun o na ne won ti pe fun etise ti ibasepo to namoran laarin awon oba alaye ati gbogbo awon ti aje olori ilu loju na lati le pe wo gbogbo awon ewu isele jamba oko leyi ti o ma nsele kakakiri ni ti buduro awon popo oju ona tin be ni ipinle na ti wi pe ki abo to lowura ki o le tubo wa lawon popo oju ona eni ti o je adari owo eka ohun ni ipinle na ogbeni Sunday Adebayo o na ne o mo fun ipe yi ni oju aje oni ti o se elembe nsi oba laye kan eyin wo lufi ti gbangan oba adetoye se oye niye ni ilu gbangan lohun adebayo leyi to je wi pe atun ateni ti o je adari owo eka ti gbangan ni ojo kowo rin eyun dokita jude odimfono o wa je ko di memo bayo ne nse ni awon balaye won yi won ni awon ipa kan to je wi pe ti olowura ti won le mo ko loju na lati wi pe ki gbogbo awon ti je arinrin ajo ki won le mo tele ofe eyun irin irin oju popo irin oko oju popo ati igboke gbodo re o tun won tesi waju ninu oro re o ne oni kini kini on gangangan mo mo pe fm fm ka kesi mo kule kule re e koja lo si oju ewe kan ninu iwe royin daily post e lo ka lakatambe
0: Hodia iroyin po beba ni waju wa sugbon ele ilale na fani ati mu wa si ti gbo ni tori pe lameto wa won ti nbe ni kale pelu wa
1: lamento
2: ojuma yen atoko wa isuko on la tare ku she akeyan ara ile na ojumo re le mo wa lo ni oni o san wa o
0: ni eshun gan ni o da lami to wa esunsu lori oro Peter Obi ohun ni mo ti kokon fe mu ibere temi lojumo tuni ni ana won se ifilole olulese ipolongo etoribo fun egboselu Allied People's Movement eyun le ti gomina Seyi Makinde se agbatoriro re to si tu je omo iya re ninu egboselu ohun fun de yi Peter Obi o wa lara won ti o lo bibe nigba to wa lo be ton to wa nsoro o wa jodi mo pe gomina Seyi Makinde o ye ni eni to ye ki o lo dige dupo are latari oro ti o wa so yi eni awon eyan to je abesin kawo si ni zon wike lori oro iroyin aye ko to ati keje won soro won ni oro ti Peter Obi so yi won ni o ti je ki o dabe ni pe o fe ma da oro ru ma mo orile de Nigeria loju we papa julo ohun gan je omo iye are ko ti le ye ko fara o ni bi ti won tin se ifilole olulese de bi to tun ma so pe gomina Seyi Makinde ohun se atileyin fun ki le ti re oro si
2: Balobotan karin ko po iye ni iye le be ni se won temi o emi o ri nkan to buru ni pe Peter Obi o sagbate ori pe ki e lo awon okun na tujo

0: bone wa.
1: Ni wa ti
0: mo. Awon Indians awon yibo lo control Dangote refinery. So only o se je ko ni isoro. Ba jo mo Nigeria lo control Dangote refinery. Ko le run ile se yen lodo kan adoju dele. Odo kan. Won adoju e dele.
2: Odala mi to wa esun eni to je alaga fun igbimo tin se iwadi ijinle nipa oro eto oro aje dele oye o soro o ni awon ise atunse ti are Bola Tinubu ti se lati bi odun meta baye o ni o ti to akoko ki awon orile de Nigeria ki won ma je mudumudu e o ni tori awon ise akose gbogi kan wa ti are se ti o ti e faran to ti je ko ti to akoko baye to e ko faran o wa menu ba owo iranwo ori epo ti are yo o ni fun idero awon orile de Nigeria ni o ni ki won ri pe won pese ise baye fun awon odo ki onje na ko ma jawale do ki le ti ri oro esi
0: emi wa mo boya nko ti oga de loye nto ba so n soro gbe are ti munubu leyin ni
2: abo mo to so ba ni pe
0: o mo lo wa pe o ye ka ti ma janfani
2: e
0: o da nko to so na ni gbogbo wa na la ko wo ti leyin awon mo Nigeria ti a toju wa n ri ofe ni di gbogbo gbogbo nkan ti are Tinubu se o ye oni ti tari lo ran kola ejo a so fun yin pa fe kola tele a so fun yin pa fe kola e de ni bayi fo se fe kola ti wa loju e tu so pe ti tari ro ni ti tari ro ohun se ko ye ko ti ma dopin na a se ti tari ro odun mewa ni abijo oni la to doge awon kan ni surgical operation ni Nigeria need surgical operation ti mo pe gba ti o ba n se operation o ma nira se line of in operation to obirin ba wonu theater room 30 operation ti bo le ye ko le iseju ta fi je lora yen ta fi ko nbe eleyi o ni gbende ki bayi so odun mewa la fe fi je lora operation ni ta fi bimo te ba ko wa ti bini se are Tinubu is doing surgical operation it is necessary lora die kini ko kini lora ile ti poju ki se die lele lora lai lele te ko Nigeria si Babangida so jubai lo 1986 o ni e mo wori structural adjustment program ti mo wa e fun mi nigba die Nigeria di America Nigeria di Mecca kini ko dunyo lo ni ogoji odun leyin ba ni
1: Nigeria Nigeria o ti ni nkan
0: gan Nigeria bo nbe ti tari ati tari ro na
1: ka ke wi agun o wa de o kan le kokoko si ni
0: Olorun ko sanu wa jare iroyin yado kan ta san wo fun inu iroyin dunun kan ba jade laaro e
1: be ba ti
0: ile igbon safefe kan
1: be ba ti
0: Wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn alága iléèwé gíga lálẹ́ àná pé wọ́n dẹ̀ ti fohùn ṣọ̀kan pé àwọn ọmọ wa padà sí ilé ẹ̀kọ́ láìpẹ́ bí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí wọ́n ní wọ́n ti ṣèpàdé lálẹ́ àná pẹ̀lú gómìnà ní nǹkan tá a gbọ́ ni o kọ́ lọ́n wájú orí bẹ́ẹ̀ délẹ̀ sódà àwọn ọmọ iléèwé gíga wọ́n lè padà sí iléèwé wọn.
1: Torí pé etí tí ó bá gbọ́ àlọ́ o ye ko gbabo
0: bene
1: tori mo ri mo pe anyan na
0: awuye wi oro yen po nle le njo meta
1: to nyan na re
2: ona gbogbo yen gan na won tun ti ba wa doda e mo gba mi ko ja
0: o lori sa mura si
1: ati wa ta gbogbo re
2: won ti ba wa
0: o lori sa mura si
1: ara je ki azari wa wo iroyin kan ka ma dupe lowo won yen ni yen keyan ko le se mi so won na ojuse won na ne
0: o ba lele to fi owo be lele
1: to wa pe ka ma dupe lowo
0: ko ma kun le ko ma yi ko ma
1: se ki to juse
0: o juse normal lo si
2: sugbon
0: ko ma kan da be pe a kan ri na la kan se menu o juse normal na le ti se ti se koja bo ti ye na
1: o da e je ki yawo awon oro kan ti o je yo bayi lati enu okan ninu awon to ndije fun ipo gomina nipinle benu to ti fi gba kan je agbefo ba agba nile yin oun je ko di mo wi pe ko si ofi kan ti o so pe dandan la oran yan pe gomina kan gbudo lo din odun mejo pe ko to di pe yo gori aliva sugbon gbogbo won na ni bayi won na bo debe na se ko to ne so pe mo fe lo 2 times
0: olorun se pe ti bi ta n bo de o ba ti e ko wa logbon iyen ti pe
1: eko
0: eleyi ti fo bara bayi o se un gbona fele o ti fo bara bayi se ofin da lowo ko bayi ko ma lo odun mejo ni ofin da lowo ko sugbon to bi ni ti bi ba won ti salaye fun pe ko saye fun ile ni sa keji so in fact the best thing all any is the best thing ni pe ki omo Nigeria the moment about in us ori oye wa ti call resignation letter sile pe odun merin mi ni lo wa koko ma
1: lo ẹjùgbọ́n mọ nù ọmọ wọn ẹnu ni ọmọ fi ń sọ ni.
0: Àwọn fúnra wọn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ múlẹ̀ pẹ̀lú ọmọ ká tó dìbò fún ẹ rárá ọdún mẹ́rin péré la bá ẹ sọ tó o bá ti gbà yẹn a lè dìbò fún ẹ ní first time rárá se wa sai pelu omo naije pelu omo ipele ondo pelu omo state
1: bi to o bi to wa
0: se wa se inu campaign se wa so po odumerin ti to e to ba ti le so be eh
1: a adibo fun o
0: aye wo be akadibo fun anybody ti o ba le sign pelu ara ilu pe odumerin pere lo n fe fi se ilu dada to ba wa se odumerin yen ton a wa ye adehun ti wa tara ilu jo se wo imule ta jo se pe odumerin a wa se wa wo pe oke sika fun e lanfani lati se keji ṣugbọn awọn gomina ti wa kakun pe eto won ni right won ni
1: lati lo odumerin
0: kojọ rara kojọ lake kojọ loko
1: won ti e to won ma nse kene kan lamento won ma nse kene kan won wa wa won akanse ise kan
0: won wa so di gba ti sack ni fe
1: pari
0: won wa ni awon le pari e ni sackeji la won ti fe lo
1: side be eh
0: ara lu lo gba be ara lu lo so ra won da be awa la lagba mo ti so lero eto ilana mana ni abijeta ati yo nkan ton pe ni se ijoba ati yi o ati dori e kodo ba le le ti di yawo yawo ti di ba le le eni ton gba sise o ti so da ide o ti oga le ise ton gba yan sise ibi ti a fi ni problem ni any political office holder o ba je gomina o ba je commissioner o ba to se je pe owo araadu na fi so salary fun e office to wa yen araadu lo ni ki se nkan ton pe ni public office ni yan
1: debi wi pe araadu kan ni nbo won
0: dori omi to mu dori aso to nwo owo araalu le fi mi ejo eran ti be fe be ko oju temi fi nwo yin ni wi pe osise lasan araalu le je e le so ra yin di osakunle bo mo wa lowo e le je gaba I will never ko si bo se se ke mi gbe oloselu kan tabi public office holder kan ke n gbe egaju bes ila egaju nilo lo won ti yi pada mo wa lowo nigeria mi o de le gba be ntemi I do not
1: ila wa se bayi
0: ara lu le gba mo mi gege be nikan mi o ki rira n ba lo office en commissioner bi mo fe ni ibase ko mo ni nkan ti mo emi o ni foju pe o n se mi ni ori abo n se mi favor we o ajo tatan ni o ibi to wa yen aga to wa yen to pe ra ni oga yen you must attend to public need o gbodo jese faraalu ni o gbodo da araalu lohun to ba pe e o gbodo se nkan ta araalu fe to ba de se ni nkan ta araalu fe ti o le se be wa wa si gboro aye wa wa sare aye faraalu idi ti nkan te nbere ti o se le se lele won ti wa kara won di o sakunle bo emi o ri won be o mi e te le gba be lai lai ni
2: Nde hala mi to wa esunsun. Saju idibo tin bo lodun 2027 egboselu NPP won tin fi esun kan egboselu NDC baye lori ipinu won bi won ti yan asofin Rabiu Kwakwa so gege bi igbakejo mo ya re iyun Peter bi na egboselu won ni asese nla ni won no si le fa ki won lo le je ki won ri jakule ninu idibo tin bo lodun 2027 won nitori pe won ba lo wo awon akosile Kwakwa so won ni ko ti le ye rara le to ye ki won yan gege bi igbakejo mo ya re fun Peter Obi
0: ejo ma tan ran oje ntun kokwanso iwulu e ni ile karo ojire nbi bayi ko le yo lori ticket Peter Obi ko senta tori kokwanso bayi dibo fun Peter Obi ni ile karo ojire beno ni south east ile
1: ekun ila orun gusu
0: beni ṣugbọn ni ile ariwa yen se won atori iwulu kokwanso lori tikẹti alasopọ ni won ari iwulẹ ni to eni to je pe o da duro lasan ti o ni nkankan ti o ni fun le kan ti o le nkankan leyin 2023 kwakwanso ni 1.4 something million almost 1.5 million votes
1: igbo ngba na lo
0: lo ni kan soso lai si lo ni kan soso ge 1.5 million bon pa gbogbo awon to ko papọ gbogbo leyin awon meta isaju bon pa gbogbo awon to ko papọ ko to half nkan ti kwakwanso ni kan ri gbogbo awon ti wore awon adeba all of them papo gbogbo ibo ti won ko to half we lodo ni enikan eni ba foju di kwakwanso ni north ni oselu be mi wa mo boya 2027 be olohun ma wa ja nto mo sugbon lori ati ma se bo ati bi to le fun le kan na to le to ti owe to rowo wa le de ni oselu ile ariwa awon to so ile apo ara won na so si afi to olohun ba ma yi akole yen pada 2027 loko
1: Ura, e se ki a si oju opo le fun awon omo Nigeria ti won gbo wa lati gbe ka won na ki won le ba ni kupa lori eto yi loni bo ti le je pe iroyin kan wa nbi boya ta ba ti n gba ipe a mo biri
0: a fi yesa la fi bo
1: a si fi lagun fi bo na loro bi egbe oselu APC bi o tin lo ni ipinle ondo awon nkan ti n ta nka jade nuru ti n je yo bayi o wa yato sin awon orokun me ti je pe ti egbe se se to oselu ni egbe oselu APC tori bi gomina wa so bayi o ni ohun soju me ohun soju le meji ni titohun ah wa mo abi bo ne pelu awon igbese ti
0: me wa nsele na oru gbogbo loro ipinle ondo APC
1: ti bo tin doju ogba
0: gadi o tin de kese kese le ti ri kasa kasa tin bo lona loro ko si awon an dowo bo nbe ifi o se dowo bo
1: oda e se ka se oju opo le fun gbogbo omo Nigeria tin gbo wa ka won na ki won le ba ni kupa
3: I'm going to go to the hospital.
4: Hello. That's your domain, that's the record of the Bible. You're a great adjero. And the children are very well, so can you consider that I'm a very sick, cool, and I'm a little bit. My son, I look with that.
2: That's it.
4: I'm going to go to the hospital.
1: Aladani to kan wa nbe loju kan yin ta ngbiyanju lati so ni abi boya la mento ni ntin
0: beni ba ti yan na na ni
5: hello akushalu mo ki gbogbo le o
2: ese
1: awa na nje
0: e ko ojumo o
5: engala to ki aro
0: ka bo sori eto
5: eto bi fi fe han si Makinde lana nigba ti Makinde declare presidential candidacy e emi gan kule ti so lati bo su kan seyin pe there is every tendency ki e se Makinde ko ipada ko la structure won ati ko Abubaka tabi elomi to jo nji dije nkan ti Peter bi se lana ko si ko to buru nbe e pe ti Peter bi to lo Peter da ti bo kwanpa so ati serekadisin a ati bo gbo so emi ori kan to buru nbe rara and Peter bi ko de se pe boya o se president mo o ko lo wa fowo fe ho o ni enikan to ba ja wo lori true fear free fear a credible election ipe gbogbo agbaru ko to wa jo se wa so Peter bi o denounce pe o se president mo so fun ide yi ko se ko to buru nkan to se eh ile se rin ajauta ni o se to je ti joba o awon ile se private company ile o wa na ja be meji meta be ni to se ikan te wa lo sogbo mo baba ni kekele se pe mo ko lowo emi o ti nowo mo fe fi so wo ko lowo e pe to
1: hello eh ya hello.
2: Yeah.
4: 0055
1: hello Hello. A de ngbiyanju lati wipe ki e le wole boya te ba lanfani lati pe pada e le pe pada ki o je last caller lori eto ye. Hello.
2: E ti wa nbe o.
1: O da be ni pe kini o fe ki awon ti won fe wole won fe ki won wole o nko lura won. Hello. Oda ka lo si oju opo Facebook wa ninu awon atejise leyi to je wipe ti won ti fi sowo si wa ni awon oju opo yi ogboro awon eniyan ni won ti fi atejise won ti fi sowo si wa ni ori eto yi lone Ahmed Tijani won fi atejise won won fi sowo Adebisi Abayomi awon na won fi atejise won fi sowo si wa Omolayo Adigbami pe awon na won mo fi atejise won fi sowo si wa na lori eto yi Oluware Milekun Idowu popu popu kolokolo oda awon na won fi won kan si wa Ahmed Tijani le kan si Adedigba Lukman awon na won mo ki wa daada o pe akuse takuntakun Frederick Orunko Ilefo awon na won ki wa Muiwa Akigbe Sote awon na won kan si wa Ahmed Adesina awon na won ki wa ni ori eto Yadejimi Adedayo awon na won ki wa Bamisile Abiodun GM wa lenu loruko hun awon na won ki wa Ahmed Adesina bi igba bi meji Aminu Jelili Oye Dele Akinwumi to se Majek ati Stephen King Ogunjobi gbogbo yin patapata o na la mo riri yin ya ma lo na fun toni na kon
0: to eyan to kan wa e ko se toni ko lo nko tu fun alokun atagbara ta fi se dola akin ara le o se wa yo pe wa lo ni abo lo yo se daju lori wa a tu pade lo la lagbara olo
2: o da sosun te ba wa te ti gbo eto oro po titi de ola ta tu ma pade lori akoto itun imomo yin lolufe yin blessing roke lo ni ka fi ra ti ayo pade
1: atemi ateyin ati gbogbo wa patapata o ni fe ni keni se awati ninu wa lagbara lowo iledumeri olongo ba yo mo dun wa nu ko ni ba wa nu je igba mi to je pe ta tu pade pada pade lori eto yi alade tin je ade niye loko ti mo nje baba oni keke worldwide only over graduates in the universe olowori iya loja kan soso ni ilu mariwo

Net under 20 ilege tori da gbalaye ilo nti amo wa de gbase ilo to sele si won lana ton pade iyan orile de Spain gbogbo ele ma lanfani te ma gbo laro yi orile de gesi kakakiri English Premier League ila won ton sele lowo lowo gbogbo ele ma lanfani te ma gbo laro yi o ki yan karo jake jadu iyan fa won ton gbo wa iyan ni orile de Nigeria gogo niyan ori lapa bi ipele ondo nilu akure ni orile de Nigeria mi ta wa lapa bi ago meson lo se be to koja iseju belenja iyan lapa be niyan ago meson aro gogo niyan o iyan ke bo se je lapa bi la yo ba wa si lenu ago meson lo koja iseju bi marun iyan lapa bi gogo niyan ko ese wo iseju bi marun to je pe ago meson koja iseju bi marun iyan laaro yi son jake jado e ku ole jake jado awon ton gbo wa niyan boya lori ero kelu jara tabi awon ton gbo wa iyan lori edo garden to si je pe oke okun wa laaro akiyin o mbolo kai mo laaro e n ba gbali amosuma yanzu eni afa lamo a o mene to fe ni e ja ma fe yin memu lo iyan lapa be iyan bo se ma je wogo niyan awon temi ti duro ko re injection by injection lapa be laaro Banky talk paper line. I want to ask now, go I want it about a bon, lubon, lubon, bebon me. E banky easy man. I want to ask now. E banky on my ledger. I want to ask now, like Babe. E banky ba mi ajibola lua shekun. Oh, yeah, to. I want to do Manchester United. E banky tayo giba. I want not to do Rokuri, Laroy. I want to do Chelsea. Na de re mi nko iyen si du elero awon dede Chelsea gogo niyan e ba nki won lapa be e ba nki farms awon Chelsea niyan e mo je to mo ye iyen gem to na bi awon ti kokwaru na niyan awon dede Chelsea lapa be o gbo yin mo kilaro yi a o lolodi awon ba mi jimo ganiu awon na ti ma duro dede lapa be laro yi o kiyin o e ku ojumo bo lo ka yin mo oruka temi oruka ori ajayi church hill church hill awon temi npe mi ngboro aye awon to damu lapa be aye go sport ni won npe mi awo ti stomboke to ba judike noja o ya papapa e nbo ni ketibre laro yi iroyan be bi ketiket o nbe bi leyo eyo iyen bo se ma je lapa be gogo niyan

tutu ze la pabi ki lo nto ze la ro yi gege ba se gbo o kemi to wole agbara iroyin be lowo mi mi wa mo buya iroyin ti wa jade ya joja joba gege bo se ze la pa be awon ajo e to nboju to iyen Paul Olavese gba iyen lowo ta won yi o ti je pa awon ijoba fidi e lo nbe nbe lowo lowo won lati gbo wi pe to ba do ni lo ni ni ko ni dollar wi pe won ti se tan o lati se kini lati yan oluko ni tutun yara yara iyen fa won wo fun iko ti super falcon won ni idi ni wi pe tori igbaradi iyen fun idije olympic pa pa julo awon ko mese yo ati awon ifose won se le to ma gba won ni tori idi eyi awon ni lo oluko ni to danto iyen fun super falcon gege bi awon royin tan gbo iyen lati awon ajo nfl oni leyin oreyin igba ti ifose won se yi to waye laipe yin iyen idije ti wafcon o je pe abala ti quarter final o ti yowo kilo nkuwa ko lawo a tu gba ko mese yo yi ta fun lo sun idije ori edagbalaye o nu ti yo iyen madugu iyen bi ejiga wi pe to se ti to wa ma lo o se o e wa ma lo gege bi on to so lapa be gogo niyan iroyin si n jade labele wi pe o se se o iyen kilo oni to su iyen ko yan oluko ni tutun le ta ma tuko iyen ti super falcon gege ba se ngo lawon royin to nja labele won lawon to se se iyen ko furu to se se le ton lero ko se se kon furu kan lede oni omo ile di america ni o na ti fi gba kan na je oluko ni fun iko n re grandi wardrobe o se se ko tu pada wa leyin eyi won tun wo pe o se se o je imama

FM lo ti lero we pe awon ni igbagbo we pe oluko ni tutun o ma se awon ise to to lati ni porile de Nigeria won lanfan lati lo tuni dije ye dije ti olympic ye le tun bo ni odun 2028 oni gba ti awon super falcon won lanfan lati lo si dije on kein ni odun 2008 o ti pelu to Konko ni egbe agbọbọlu tun gba bọlu fun iyen ni championship iyen ni o le di gẹsi won ti foro lede iyen sori ero kelu jara won we pe omodun merilelogun oni gege bi oro to mi lede lana iyen si ikoni x we pe omodun merilelogun oni we pe won ti foruko e lede gege bi okan gboge lara won to ma kopa ninu idije ku mese yo le so je ko re Nigeria le to ma gba iyen laarin osu ta wa yi iyen ku mese yo fun idije orile di agbalaye gogan niyan yen lapa be eno mi ago idije ko bese yo iyen funle de alawo dudu o je pe group e nbe ogona ko wa si ninu osu ta wa yi la ma gba idije ko bese yo ninu group e lu madagascar ati guinea bissau o ba gbagbe ofo konko ohun na ti gbiyanju iyen fun iko ti super eagles ni igbawo ba pajulo igba to gba idije iyen ti unity cup ni orile ide lon ni ilu london iyen na lo ta wa yin to je pon gogan lo mule ngba to re Nigeria ati zimbabwe ati jamaica won lanfa lati pade igba bi meji gogan niyan to ma lanfa ni lati kopa iyen fun national team to si se daada to si je pe o lanfani iyen lati mi awon gan lowo e gege bo si wa nbe lapa be gogo niyan to se je pe orile ede Nigeria awon lo gba ife eye iyen ti unity cup le to waye iyen laipe yi iroyin kan ti jade o lati bo lati orile ede toki gogo niyan wo pe kini wo pe victor osimhen o sese iyen ko pada iyen sibo iyen sori papa ikete iyen losu to nbo to je pe pa pajulo iyen ki galatasaray won to ni ifose won se iyen pelu barcelona iyen losu to nbo eyin o ba mo je ngbe inde be we pe ni ifose won se le ti o koja e victor osimhen lo ni iparara iyen ko to wa gbe jade ko lori papa gege bi awon royin to njade lawon ile ise royin kan iyen ni orile de toki oni won ti se ayewo won ti se awon eto to ni se pelu oro ilera iyen to to iyen fun victor osimhen oni ko si wahala rara ko si soro e mo ko kuro nbe oni ko to gba idije papa julo idije ti champions league won to pade iyen barcelona ni osu ninu osu to nbo oni awon ni igbagbo gbogbo kan ti ma ze kan ti ma se nure iyen fun victor osimhen gege bo won je so iyen lapa be gogan niyan

0: mo ki ojumo re lo ma wa akoko to ko ni ilamoye iko re lo ko loni ajebi mama ni kogun wolu eni sa wo be ni awon ba meji kan ni ejo nta kan gban omo ikan ninu won on lo mu wahala wa bo lo se fifa wahala eyi oba ilu kan ohun lo mo berin oba ilu keji ohun ni omokunrin mo le so pe kin ti e fi ti saki si oba ilu saki okere saki ati oba tapa le npe aleku oya omokunrin ni ti tapa omo berin ni ti saki ere ni awada a sere ife a sere ife mi o fe o a no ohun yin o fe o o to ni baba wa mejeji jojo re sugbon mi o fe o bi omo oba tapa bere bi awada bo se ki omo oba okere mole ni to lo gbogbo ogbon alumokoro gbogbo te eyan lo se yoruba mi ye yin ta fi mu omo berin lowo ni sekun lowo bayi ti oni jan pata yoruba mi ti ye yin o fe yin e bale wahala bade odi anto wahala yi ni won wa tariwo tagi ko gboro sele eleyi ti sele kia oba okere ona se se oba tapa bi wa ki lo de ki lo fa sababi ti omo re fi le wa ti omo mi mole to baje bi eleyi nje la ti soro kankan debe nje la ti wuwa kankan debe nje la ti e ti dana abi ati so pe to mo fo mo ifun yin te fi wa si omo mi bi eleyi to oro nbaro maro fo e fo nbaro re ki n fi je ko ki lo ba tapa ma dan lo ba ni a ki lo ti e ma se wo oba okere igan ki lo ma nse o se pe awon mejeji ti e ko lura won se won wa je bi omode iyen o faja iyen o de la kankan lo won ti se ra won bi o ti sa won na niyan soro ni soro no unti fasaba bi wahala kato wi kato fo do ba okere se ran aroko se oba tapa ni ka ma fa orogun bi e se sigun lo ba won lo ni ki le lo fasaba bi omokunrin tapa n lo ti omo benrin ti okere mole yo ba mi ye yin tori gbogbo enu ko la fi pe agbada abe yo ye yin bae o tente kute wahala de sele logun ba be lo ba tapa wa n pari pe se bi wi ki lo pe na ni ki lo wa ti fogun du eleyi ewo lo fa awon to gbe mimi lori eleyi won e se kekere nitori pe aifetemete aiferemero to pele pe saaju eyi to ba tapa o fi so pe jo e ma binu e sanu e ma se binu ka wa ona baba ku fe won fura won won ku fera won bo se pe a tu ba na ni poro ti dele bo se de yi ko se be o oni ki oba okere lo si to ba wu ni entini okere ti nte tele fun re aruguyo un la won je in la won agba fi mo po wi pe ajebi mama oni kogun wolu ti oba tapa ba mo po un jebi to si mo pe bi gba lele to sele se bi yo tu ba ni pe dakun mo binu ore mi e ja se need to be nu bi ki afi egun otolo kafi to won o se be o bugun se wo lo si lu tapa ni won si se senkia fun won nje no na je bi bayi en ti o ba mo bi nkan se rin awon alakata kiti eyan alagidi eda un la mo powe fun to ro pe boya a se gbe wa un le se to ba wu un lati se koran ti pe a se gbe kan o si a se pamo loku gbogbo ese to ba se to ni won ta lo fe bi un lere ta lo fe se gba won ni atafa soke yido bori bo ba yi o ba ri o se ti a oke orun se ko ma wo iru won ni won ki gba e bi won labi ti won jora won loju ti won ma nro loju ara won pe awon koja asise n to se oba tapa ni idi ni ti owo yen fi jade wi pe ajebi mama oni kogun jalu ogun ni jalu wa ogun ni jami ogun ni ja iwo na ajebi mama Nigeria ogun ni ja wa
1: mo tun gba agbade o
2: ete ti e gbo ona gba bi o se lowuro mo pe titi a se lojo
3: e je ka jo so asoyepo
4: kawo jowo ma pa

0: ẹṣin wa tun ti lọ si oju ọja ba o no se ma pe gari nigbati wa ni ile eko girama se manpower ni won pe pe on lo mo fun wa ni okun ta ba ro nje mi je baba sha ti le da gari sapo e mo si ran ti gba na to je pe a da gari sapo ba ba ri ekuro ka sin ekuro sinu o jerry ta ba ti da ekuro pelu gari an lo niyan for that day ojo ti lo lori tin se le yin
1: awon kan ma nse aseju lori oro gari o gari ti sapa lori re ko fi straw fa
0: orisirisi layojo layojo layojo boya to ba dojo thursday amo shewe amo mu wa awon ta ti se se ya amo ni throwback segun lowo ta wa yi ka lo si abala bo se nlo lori eto lawujo nikon ni glow 99.1 fm lati ose to koja ti ati wade eto yi keyin okan jo kan awon isele ina ni o ti sele ki asimo mu wa bayi le okunkun lejeji lakoko lagbon ni eto solo adebowale mo gbo bo ba n gbe gbabo temi na gbe igba ibo ti mo si wa support e so mo pe baba fi otun we o si ta fi o si we otun owo fi mo dada ni to si je pe ipo ti won du lemi na du ko sin to bad nbe sugba won kan won wa duro se koro kan won wa benu atelu o pe won support mi eleyi wa ni se pelu ogbeni Peter Obi tin dije du ipo are legbo oselu NDC bo tin shatleyin fun Seyi Makinde ti egbo oselu APM eyun Allied People's Movement lati le di are Obi si so pe ohun ni nigbagbo pe Seyi Makinde o danto daada o to san ogun daada toju olori ese lati le di are leyi ko ba le fowo ta are Tinubu laya inu eto dibo ti odun 2027 be yon ba wo oro yi dada won ri pe Peter Obi ke se nikan ti o la pan abi ka so pe ko fi be fi taratara si bi o tin jadu ipo are na ni o fi shatleyin fun awon omoye yoku lati le di are tori lada nkan ti Peter Obi so ni pe enikeni to ba sa de be ohun setan lati gbaruku ti oluwa re eleyi na ni awon Nigeria kan fi benu atelu Peter Obi pe wo ere mode ni Peter Obi nse jare ko man tin se gan ni lagbon ni eto selo abo lo ti ri dokan ti re
1: oye omo to nsukun
0: oye ya re tin re
1: oye ya e to nre oye Peter Obi bi do tin soro o ti ye awon omo Nigeria don face si on ti Peter Obi so lero temi mi o ni fe fi oju oselu wo sugbon ti ma so ni wipe eke yi inu awon oludije won yi ilosiwaju alafia igba igbadun araalu lo ye ki o je won logun eleyi to ti fara pe ni wipe o ba ni o satileyin fun eni ti o ti e gbigbabo gan temi ni wipe kini nkan te fe se fun Nigeria ona o le fe gbigba ki se lori ileri nikan sugbon te ba ni e fe so oke dile fine ba wo le se fe se ona wo le fe gbigba bi won se nse lateyin wa kini iyato teyin fe mu wole iru anfani wo lo fe se e fi soju taye kan mo Nigeria gbo looto onikaluku nfenu nja eran sawo onikaluku so pe e ma se gba ma se ton onikaluku awon yoruba ni awon elede guest won ni talk is cheap on to ba ko singa ko se ni ti o fe di multi billionaire sugbon bawo le se fe di kina nkan te te ye ke se fun idi yi o ba se atileyin fun Donald Duke te gbe oselu mi ko se atileyin fun Sandy Ona ti PDP eun ti en to je mi logun ni wi pe kini nkan te fe se fun Nigeria ona wo le fe gbigba pe Peter Obi se atileyin fe nikan pe ko se atileyin fe nikan wi pe o fe je sinu tuto funfun sita ni boya mo fe ma wa oju re Seyi Makinde ko apo da eleyi ti gba mi loga je ju won le fun kin se atileyin fun nigba ti oro emi ati eyira won iyun fun awon ati un wo ye tabi to mo iti tabi ayi ni ki ata yi ni pada won loselu temi ni ki Nigeria te waju temi ni lati mo ohun ti awon ludiche kan
0: ma personalize ti wa ni ki Nigeria da kese ti enikan ti wa ni ki Nigeria da to ba jo da fun wa bayi ile Nigeria yo dun gbe fun gbogbo wa ke se won nikan adura wa na ni pe adura wa na ni pe Olorun ko fopin si ise ati wa
1: ti won ni Nigeria o ti no minimum
0: alabusi ode aje ka mo teso aju eyun lagbon ni eto oselo je ka mo lo bayi ni sansan sarin ilu lati mo tin sele ati ma ngbo lopolopo igba oro ti mo fe so yi o ni bo se je sugbon ma pepe oro yi ma gbiyanju dada lati pepe re dada kin le so ko ba le yi awon mo Nigeria ati ma ngbo lopo gba pe awon obirin kan won wo pe won wura won ninu glass bi won ba ji looro kutukutu won si ri pe ida tolorun da won ko ti awon lorun ibo lorun se da won ni pele be bi temi bayi pe awon fe tobi
1: alaye olomi laraja
0: olorun se da won ni pele be bi temi bayi won ni ko ti awon lorun awon ni awon fe lo se nkankan ti yo mu ki won tobi si bi won ba si wa tobi lopogbo mo yiwo lopo gbagbo lo n ba tun pada ran won lowo na o le mo yiwo eleye wa se ti awon obirin o okunrin kan na re ti won poruko re ni Igo Ubiribo ti apeje oruko re nje Tiny o si wo susunsun eni odun meta le ni ogoji 43 o wo susunsun o ri pe nkan mo okunrin to lohun fun ohun o ti kereju ohun wa fe mu ki o to bi daada o wa lo si ile iwosan kan ni ile Thailand o lo se boya ise abe lo lo se abi o sa lo se enlargement nigbati o wa se lowo a lo nla gbo a pada gbo abo
1: ki nkan mokunrin ya e tobi si
0: o le tobi si awon omo Nigeria wa so pe se in to lohun ti se to je pe ko si bo se tobi to ko si bo se kere to omo na ni ngba be jade oji di omo ni ngba be jade ke se pe boya o fe bi elephant ke se pe boya o fe bi giraffe ki a lo de to je pe boya in to lohun fun oko ti olorun as a guy as a lady awon omo Nigeria kan na tun so pe o se se o ko je pe iyawo re ina ni po ni fun pe wo in tolorun fun o yo temi lorun o pe in tolorun fun o yo ko temi lorun o mo fe ki o tobi daada boya arabirin ohun fe ki o se ohun le se ni ko se ni to mo oro ohun in to se laarin ohun ataya re tabi in to se labele ko se ni to ye sugbon in ta sa gbo ni pe leyin igba to lo si ile Thailand lati mu ki nkan mokunrin re tobi si a lo la gbo a o gbabo mo ni ben lo gba lo sorun asante kini erongba ti ele leleyi
1: olowo fowo raku ti ma so niyan ati pe o ni omo 43 years ni
0: 43 ni
1: e full at 40
0: o tun wa limiter sun limiter
1: I need telorun tabi kin so pe I ni oye ko se ni ti won ti fun ni se won fun ni se won fun yan ni Guinness World Record e sha o si o sugbon ju gbo e lo e se ki a sa ba ra se tori oro na so sin le ni obuyo bo si le pe o si ni laanu bi pe emi kan padanu sugbon ohun to soro mo bi arakunrin se so emi edanu a o je nkan ti awon mi o ni fe kaanu e wi pe ohun to yo
0: ona to gba wa
1: ona to gba wa wi pe ohun to je lo yo sugbon sibe sibe kile na je eko fun awon tin gbo wa wi pe ohun to lohun baba ti se fun wa eja fara mo owo olohun lo da kain kain bo se ri bintin to ba dabi irin ni atapa ni o ba ma ta wa mo eniyan o yi olohun ninu o yi olohun ninu oye e to fi se awon kankan be bo se se ti wa ni lati ma roko mo sugbon lati ma yi ise adeda pada lopo ba o ma n bu awon eniyan lowo ati ri awon awon iroyin lokan jo kan bi awon eyan se n gbiyanju lati sare yala aju ewa aju ogi sise yiye eya ara eyan pada e lo wo opolopo won to ba doju ale kini nkan ti won koju awon gbajugbaja olorin nkan ti won lo se plastic surgery to yi oju e pada ko se o wo 40 something abi 50 something ti o gbajugbaja bayi mi ni fe so lera tegun awon ti n fokan ba wa lo
0: won ti many time
1: bakan na lagbon oselu agbo ti arabirin kan naa to ni idato lo down lo si oke okun sugbon aseyin wa aseyin bo ko pada wa lati oke okun to ti lo se ise abe oku enagua Nigeria orisirisi awon iroyin yi ati egbo teni kan ti won ni o fe lo kun fikun ti bi eyin e se ri aseyin wa aseyin bo o yori si wipe o yori si bi ti o lero ohun to lohun baba ti se fun eja ni telorun
0: ka ni telorun
1: egure oni lai lai jogun pon fe dabi agun tan be si ni eku iliri ko ni so pe won fe lai lai dabi elede lai lai oni kaluku awon ida tolorun da awon eranko won ni telorun la yara ti
0: won njo je mo pe
1: awon eyan la ni telorun
0: mo nwo show kan lori YouTube ni ose kun ese ta lo tan yi enikan wa nbu enikan pe o pa lori enikan o nbu gbajugbaja osere theater kan pe eyin te pa lori o na wa so pe bo ba se ri mi bayi ina ni olorun se ri bi wo na se to gbe

0: Ba ayo ni fo wa loju won ni gbe ti lowo wa ṣugbọn ba ba se ri ni eya ara wa e je ka gba be tori pe Olorun na lo da wa gege bi aworan ara re ja mo te waju arakunrin kan na mo je nbere baun awon okunrin okunrin kan ati obirin kan won jo nse wole wode lati bi odun melo kan ṣugbọn won wa wo pe Nigeria ta won kan gbe igan on fa owo ago seyin awon fe po soke raja awon fe lo sile okere boya ile o ti ero ju lohun won wa ni arakunrin yi o ti ndawojo lati nkan bi odun meta o ti sise takuntakun o ti sa ipa re lati le mu ki ohun pelu ore birin ohun o ki won ti e tuwojo o ma gbo falasi o arakunrin yi tin tuwojo ke se pe boya awon mejeji o arakunrin yi o tin tuwojo pe ka won ti e lo sile okere ka won lo start a new life nigba ti won si ra ticket ti won fi rin ajo won gba visa won se everything o wa dibi ti won ti wo oko balu won wa fun won ni ticket won o o na won ticket orisirisi ticket lo wa iye ticket to ba sira na ni bi ti o wa joko si to wa ninu balu ohun awon kan wa ti won pe ni business ticket awon kan wa ni first class awon kan wa ni economy awon economy yi bowo eku ba se mo nlo se fin oju won wa ni economy ticket ni arakunrin yi to ra fun ohun pelu girlfriend re pe se bi kan se ati lo si lokere ni ko mata ibi ti won joko si boya business boya first class boya economy sugbon arabirin yi o wa wo arakunrin yi o wo loju pe lati ejo to tin sise economy lo wara economy of four ticket ni kilo se first class kilo se business to lera awon ticket to won daada arakunrin yi wa wo girlfriend ye pe ma binu my dear mo ti lo re economy o da ma binu mo ti wa cancel re bayi iwo mo pada si le ni Nigeria je kemi o mo lo si lo kere
1: economy o bai lara
0: since the economy o ti te lorun o je kemi mo ba economy temi lo soke lorun o ki wo duro si Nigeria awon Nigerian support e won ni to se yi won ni awon faramo ti arakunrin yi to se
1: emi kan faramo
0: iwo na
1: faramo go da o ye ki awon Nigeria lori social media kan yidi se agbekale award kan
0: arakunrin na
1: man of the year
0: man of the year
1: man of the year o dun mo mi nu ju prayer point awon kan lo gba fun e o si mo se pe awon village people de tin ko no mo agbo to wa le
0: jo mo iwoye ati ireti awa odo ta wa laye nisin o mo po ju apo wa lo in the sense that awa funra wa ke fun ni pataki awo obirin in tan reti lati odo awon okunrin o ti po ju nti awa funra wa gan le se lo
1: nitori eyan sise odun meta ninu ise to nse ka gba pe gbagba pe boya ida 20 lo nfi pamọ ninu owo osu to ngba o tumọ si pe boya ojo bi mewa tabi ojo bi mesan lo fi ji lojumo kan lo sise tori wi pe
0: awon fe rin ajo
1: o fe rin ajo fe tu itan eyin mejeje ko ko wa ronu funra enikan o ore birin si ni o
0: ko
1: ti se yawo to je pe owo ni won jo n fairo ara won si to ba ti o ba de korita kan ti o ba wo won le judanu si bi kan
0: won ti wa judanu bayi
1: o wa devi kan wa ni o da wo balu ka lo tu itan ara wa ko si daada pelu bi nkan ti ri ti o te won lorun in Nigeria e wa de be o wa ni ohun to se o ku die ka to well Olorun ti ni ko ni nitori Olorun ti e se ti roro be wa siru enu arabirin yen ni ikorita yen ka gba yi pe won jo de Canada yi na layo atalafia o sese ki obirin ri eni ti ti e tu poju tokunrin yi lo nipa owo tabi oro aje ko se be ko jara kunrin ijule ati gbo lorisirisi bi pe awon elomi adoke okun wa dere won adebomi wa ko eyin si eni ti a o fi oju won jagbangba fun ide yi mo ki arakunrin ku orire mo si kiku ise ipinu to se o dun mi na nu
0: o dun mo o dun mo wa ninu lele bayi a le fi opinion wa lede o dun mo wa ninu
1: man of the year
0: man of the year how da ai sele kan na tun sele lori ero ayelujara yi na si tun ni mo ti ri nibi ti won ti ni osere ori itage kan to tun je alenu lori social media tori ko re je ni mi ferrari won ni nikan bi ojo die ki o si ile to ko si ilu Sagamu ni ipinle ogun ini o ba lo re se ise abe lati yo oyun iju ninu won ni sugbon bo se lo yo oyun iju yi won ni ko jade laaye

0: Ntan omo Nigeria wa so ni pe abere ti won fun lati le pa awon eya ara kan ku nigba ti won ba nse ise abe yi se anesthetics ni abi anesthesia won ni abere ti won fun yi iboya o poju inu ago ara re won ni ku wajimo ku wajimo won ti file bola siri ni jeta ni ile re to sese ko ohun ti ko iti si won lo ku ojo die ko si ile na won ni o si jade laye sugbon won ti lo re sin oku re si ile to sese ko ohun ni lo sagamu ni pinle ogun ka wa fi leye paro wa si awon ile to ilera wa awon kan na sun so pe o sese ko je pe awon dokita ti won kan kose lori YouTube tabi ti won kan gba amoran lati enu awon kan ti won o kose mo se dunju daada ni won se se abe yi lara arabirin ke se pe boya se abe ti won se lo gbemi lenu arabirin yi o sugbon won so pe abere ti won fun lati pa awon eya ara kan ku nigba ti won ba se se abe yi ina ni o ge emi re kuru ba wa fa awon eleto lera wa lamoran
1: akoko ni pe ma ko lo so do awon agbofinro wa eyemi kan o seye biye kosi si enikeni ti ma gbadura pe iru nkan to sele yi ko sele si enikeni a to sumo won tabi eni ti o ti esi ni sakani won gan a nitori bi eran eyan ba ku to nsin le oni bo se ma ri lara am bosibosi eyan le omo eniyan leran ara a eja paro asawon agbofinro wa lati ma se fi oro yi mo lori ero kai lujara a ki won ri gege bi ohun ti o ye ki won se wadi le lori nitori ti a ba tu sude sale kokon to sokun fa iru isele yi o le ran wa lowo lati do la ru fe isele be lati ma sisele mo boya eya bere ti won fun ni o boya ile ise to pese eni o fluoride dose si nkan kan ba o saye ka mo ohun to sokun fa ohun ti o mu emi arabirin lo ile keji ani wipe eyan ti e n gbo wa na o se pataki lati ma kan si awon ile iwosan ti se ti won ni awon akose mose ti won si lawon dokita to danto lati dahun si awon ipenija ilera luto awon kan so n gbo wa daada be gege la ri awon tin fe ru pe ra awon lomo yi pe won je ojulowo dokita aseyin wa aseyin bo iwe ere primary six gan si le lowo opolopo won depo ati je ati mu fifi emi eyan sinu ewu na lo sun opolopo debe ti won fi di dokita ati onimo ilera osan gangan fun idi eyi ejo to ba ni nkan kan ti o nse onikaluku wa lagu ara eje ka lo si odo awon akose mose eleyi ti onimo ani nipa ilera lati bawa dasi onkun ti aba fe lati se ni ago ara wa eja lo si lewusan ati ogbore ofe gbon tejoba ki asimo daju pe awon dokita ti a n soro wa fun lati wa ba yanju ipenija kan tabi omi ti o je eyi to je akose mose ponbele ki se kosongbo ejo a ni to ko igbaladoko parun
0: mi o lase lowo iledua eyun duro be je ka wa tun mo sunsun waju bayi o da pe omurapala lo korin pe gugu be careful na express you dey go gugu kan ri ara orun
1: kin kin kin
0: ara orun kin kin kin won fi sikun ofin mu
1: kilode
0: ni woroko
1: kilode
0: se ni to wo eku won fi sikun ofin mu
1: okay
0: sugbon egun ara orun gangan ni won fi panpe ofin gbe nilu iworoko ekiti won ni nda awon ara aye laamu laarin ilu ara orun nda awon ara aye laamu
1: ijoba si re
0: amunimu epo egun gangan kini erongba ti e lo eleyi
1: oro ti sora e bi won se nse lorun yato si won se nse laye bo tile pe won ni ba se nse laye la nse lorun sugbon sibe o ni ofin to de ipele isemi onikaluku so ba ti nse laye leleyi boya bi won se mu ara orun yi ki won fun ni constitution nigeria
0: kadada kadada to ba le ka se ara orun kawe ni
1: won le be language to ye
0: ege
1: sugbon sibe sibe je ki aso se awon agbofinro o ye won ofin ti won fe se ifese mule won ti se won si ti boya yo fuju ba le ejo
0: pelu epo egun na ni o fi lo si ti waju adajo
1: on ti won ma na ton ma gbegba
0: ora awon yawo yawo yi ba ni gboro awon aje nile aje loju olohun awon alo ni lowo gba e tu je pe awa roruko mi ta pe won ju yawo yawo lo laye ta wa yi oluso agutan kan David Ibiyome lo mo ti wa soro o soro nigba ti wa su ni ile ijosin re o so fa won eyan ile ijosin re pe ewo oro yawo yawo yi o ko lo ko meji o le tin fewo ina ni o pe agbepo laja ateni to gba sile o nkan kan na la won mejeje o ateni to gbebon to lo re jale ateni to se afowora ateni to ji tenira iya re ninu boss to se pe se bi iya mi ni o iya mi loni o ni o le na ni gbogbo won o o wa so o ni ba ba re ni keni tin se yawo ninu church mi o e mo mo wo wa sin ayin o eyin egba bo mi lo ke mo mo wa e mo wa so pe e fe dada mewa o tabi e fe san owo re o ni church mi o te ba nse yawo yawo eyin pastor David Ibiyome n lo so fa won eyan church re be pe be ba nse yawo iye te ba mu wa si church yi te le fe da e mo wule drop we e mu lo si bo mi kini won gba se lori leyi
1: olo ha si ba mi wa pelu ojise olon yi ole lole nje di da oro pe ni omo mi fewo ole lole nje eni to ba tin mu nkan ti ki se ti e ti oni nkan si so yi pe ko mu tabi ohun paro lati gba eyan da oni nkan lati mu nkan to je nkan oni nkan ole ni gbogbo e oju to ye ki ka ni pe ru awon iwaasun ti nwaye lateyin wa o sese ki bi awon omo won yi ti ni igboya lati se afihan ohun ti won se sita gbangba o sese ki o ti ma kon ti ma sunra ki kon ti ma ti e daso boju se ru awon ise be ti owo ofin yo si ma si to won lore kore sugbon ohun ti ojise olohun so yi emi na faramo olohun yo wa pelu ojise olohun ile ijosin na a ma gberu si o dun mo minu ka ni pe ru awon wasun bayi ti nwaye lateyin wa ti awon olori elesin wa o fi oro sabe awon so
0: nitori
1: fa awon mo jojo nitori nkan kan ton fe gba lowo won o le ma di ohun ti yo je asa lawujo wa bayi ki olohun ko wa pelu wa
0: o da je ka wa fi eleyi ka ni di lati bi ana bayi ni won ti bere odun ogun ni ilu akure asinki awon ti won se odun awon na pe won ku odun o emi o se popo re sugbon ba ba nso odun na ka mo mo ta se o iroyin te wa lowo pe awon mo hale ma won eyan pe bo ba fun lowo nsin kan bayi o owo te sise re sa pe eyan be eyan ba ti fe fun yin lowo se bi yo finu fido fun yin ni ke wa se pe boya ke wa mo sakolu si tabi ke mo dan kan si lara bi ru awa tan bo ni bi se bayi boya igba tan bo ni bi se won wa dan kan si wa lara asi fe wa seto ti awon eyan o si mo wa lori Facebook ni ba tin se bayi na tan ba wa ri pe asi la ati da nkan kan si ara wa ti ase wa ni ri bakan bakan loju awon eyan
1: o ti e si afipa se ninu esin labe ofin le de Nigeria iwo fun ni itelorun to ba wu e wa lo se esen kan to ba si wu e wa ni wa se fifi pa da nkan ti eyan o fe se lara tabi fi pa mu eyan lati fi owo le o je nkan ti o lodi si iwa omoluabi o si lodi si esin
0: won eto gan eto omo niyan
1: eto omo niyan labe ofin koda ti won ba tu de ba be lowo awon to ni imo ninu awon ton se kini yi to je aworo dun gangan pe bawo gan ni won se nse won so fin pe kosi afipa se pe kosi afipa se ninu ohun ti won se yi fun idi eyi ma ro awon to wa ni die ejo yago fun lara awon ija esin tabi aise dede ta ti lahujo wa irubi to tin bere leleyi boya ki lesson kan mi bon tin shodun abi tin tin se ajoyo won se akolu sawon lesson mi awon omo esin keji awon na tuto soke won foju gba won lo se akolu san bo se nbere niyan ilu wa o je ilu to lofin e je ki a wa eni to lofin ta ba si wo opolopo won na bi kan ti dankan aya kan ti tankan ara ki soju lasan
0: koju ti tirin
1: si be na ta ba sunkun a ma riran
0: o da je ka gbo irungba awon ara ile lori okun ojokan awon ero leyi ti ati mo wa labala bo se nlo se ni ti eni ti won ni o lo mu ki nkan mokunrin re to bi le fe da si ni tabi ti Peter Obi to satileyin fun Seyi Makinde tabi ti arakunrin to ni pe girlfriend ohun ni te lohun rin ajomo lori pe arabirin ohun complain pe ohun wo ticket economy je ka gbe kojumo
2: Hello, how are you?
0: Eshun e karo.
2: E fu ya leta.
0: Eshun.
2: Sai de gbese. Se ni mo fe da si ni pe arakunrin to lo si nkan ko tin kan mo kunrin. Eri emi o kan ma ro awo okunrin ni ko si bo ti le se to vle to te obirin lohun ile aye yi. To ba ni o fe bi tori ara re pa okunrin obirin kan tori obirin kan. Ito ba ku pada ibe gberun obirin ni o pada to sori isari eni yen. To ba ni mo so pe kini bu kini to wa nu kini ye pe o fe tun ve lo working ko to bi si o le o te gbere lorun o to eni ye nkan to lohun fun loju se ye o si mo rora manage ko mo lu fun yawo e be because awon obirin se ba ani won mo compare pe boya kini to kini no sun ye ko ti to bi ju pe ko wa nkan ti ko wa nkan ti to bi gidi o be yan mo ro pe boya obirin won so soro si un pe kini ye ko won o pa na eto bo ti yo ko se riko ba o se re ko ma ti tori iyen ba yen ko ma lo se o suda ko bo to go bo moju to ko to to bi ju ba le o pe bi olodun ba ti fun lagbara ko ma lo fun yawo e be te ri elekeji bo to fa so re ni pe oro ti de makide pe peter bi ta le fun peter bi ti ri pe eto odibo ton ton sewu ton po lona yi o se se pelu odije to gbe en to de ati deputy re ko pa so yen o ni wole because awon usa won oni dibo fun pe to e pe oni o je pe o gbara wa lati le usa ni yo le ri atileyin awon awusagba because awon en to gbe yen awon awuso ni je ko de won ni satile fun idi ni yen to fi le se satile fun se yimakide o wo pe ti bola me tinubu erongba awon ati asojo la me tinubu ko ba awon dopa awon se makide le to le satile fun because bo ti satile fun na nkan to da ni awon oloseri wa ni won mo so awon etan fun nkan ti won le se laarin odun mejo odun merin ko mo so fun mo Nigeria nkan ti won ba le se fun ani won mo so je se pe won mo paro pa kaakiri tun gba se ma se pologun kaakiri awon odogun awon osogun je awon osin gbe baba eta je se nkan to boju mo nkan ti en ba ti le se ko to ri pe won odori alfa ni won mo so paralu ma be je ki awon adari wa gan ko to ba se nkan kan ti won ba ti wa be se so ani fe tu president ba ti wole won mo ba fi iwe iwe mi mo se so ani fun won mo won mo lo ilana isese fun won ton ba fi se ti tori fun boya o patala ni boya awon kan ni ogun ni ko mo bi se so pe iwo lo so pe nkan to fe se lele to ba de ti se kini ye ki ko ri be o mu ki ye pe to eni denu pe be won jina ka lo ba de ku da pe de o pe se
1: 0667771822 hello
2: hello e ku eto
0: ise me karo
2: hello se gbo mi mo
0: angbo yin
2: Ojo ni lati Akure o.
0: Eseun sir.
2: Eje ka ma soro ni soki soki, ba je ma gba asiko. O pa ti Seyi Makinde ati Peter Obi, o se se ki awon mejeje o step down fun Atiku to ba ya. Ese ku eto.
0: Eseun, ti e ba wa se ni soki.
1: 0706677182. Tabi 0805551110.
3: E karo ga.
0: E se mi karo.
3: Eh oga mi ko se, de ba wa le chegun lati lowo.
1: An gbo yin.
3: Eh bi pe obi se atileyin wa bi o lo si bi ti won ti se nkan ni Abuja. O si kan to da gidi. Owo ite ni ye. E da won je presidential candidate kankan. O le kese lojo waju bayi ka won mejeje ti mo. Bi ko to alliance. Iko ti won ta ti se ni ye. Bi pa keyan ti abi obirin ti o lowo ti o wa economy something ako olohun ti e ti yo kunrin yen ni ako ba la je fun nigba to ba de oke oko lohun o se yan ti o ti te lorun ni Nigeria to ba de koku ba la se ni te lorun so nkan ti olohun se fun ni e mo nkan to kunrin yen se o da egbe yi na se so ko da emi na lo da segun lati lowo
0: e seun Mr. Segun lati lowo
1: 0706677182
0: Hello, Echo Jamal. Eshin oruko yin ati bi te tin pe wa. Eshin Oluwa lo Oluwa lo nse. An gbo yin o o ti ja e won la ku se Oluwa Oluwa lo kun se se ohun e seun e gbianju e pada be balanfani 0055511110 tabi 0706677182
2: Hello aunty lo
0: e seun e karo
2: e jo mo fe bere kan ni jina ka safa lu ku lata ide ogbese e jo mo binu program te mo si lojo tuesday lagun meta bo yin se se mo ni
0: Temi man se lago meta bo lojo Tuesday.
2: Lojo Tuesday.
0: Oju abe.
2: Oju abe agbo yin mo lori e ni.
0: Emi ko mo nse tele, emi ko mo se
2: ko ba lago meta.
0: E be ni e mo gbo.
2: Okay, okay, okay, sorry, sorry.
0: Eshun. Hello, Kojumo.
4: Hello, aya arun gugu e lo.
0: Eshun e Kojumo ti wole e ti wa nbi o.
4: Sorry mo. Hello.
0: Eshun e karo.
4: E karo.
0: Eshun.
4: Hello, eshun ni pa ti oro.
0: Oruko yin.
4: O bi sapere adari bo se ta ti je ki adari ma se ni.
0: To edakun te ba ti pe wa e ma ba wa daruko yin ko to di pe e mo fi erongba yin lede nibe na ni ati mo bi ati mo toka se ni to n ba wa soro e ko ojumo o
4: ataro mo daro sa
0: ataro
4: oruko mi ni ejina o mo lati ijoka
1: an go yin
4: ona ba ron wo lowo sa
0: ami
4: nipa ti arakunrin to se pe nkan mo fun ni kere to lo dogun si cheri ko si se bi obirin yan se bi ko pe pe nkan ko mo ko nto olodun lo da wa o alapo da wa cheri awa awa fara go nkan ko ta bi se da o lo poju to bi ba pe nkan mo ko kere ko to ba le di ko le fun e so se bi ko yin se gbogbo nkan to obirin ba so pe oun fe je ka ko le so pe a n fe alapo da wa so ki se boya boya alapo da pe a fa na bi se bokini yen o ko mo ju fa fa fa won binin ju bokini yen emi fe mo ti ri yen da so pe a so pe to pe da ko so pe se ta ore mi ma so da pe ko ba se le so ko ko mo ko wa lo
0: Experience is the best teacher. Get me one label to Monso. One law, one want to need really, and you're in Jelati or Dengine or more. Lati Joka. Boy, I like by P. Can see. Go to the Pamon, Lucia Bala, Cocoro Tony, a cojumet or a little. Etuan Bell. Hello, Etuan Bell. Hey, would you a poem? Would you a poem? Read back on, egg me on Joe Pada.

0: Oun ma wa lucky to nba ri mefa. Mefa no ko po fu I mean o sumo meje. You get my point. To ba busy dada to chicken amaro pe to nba your wakati we kru. But o wa ni position lati so pe iṣe ti mo fe se iwo gba ko se fun mi. Ti wa fi su. But emi gan ti mo so ro back on on. Ogbodo to dipo mo npa eyan mi pe o nse. Ṣugbọn o je nkan to se pataki. To pe a fe kun kekere.
1: Ora a eshun sir. Ah ati ise oju opo le fun awon tin gbo wa ti won ba ni ibere kan tabi omi. Ah lowo yin tabi to ba ni nkan ti won fe fi kun ohun ti a gbe yewo nipa ipenija to ni se pelu airo orunsun 0706677 1822 tabi 0805551110 ni number ti e ma pe si fun ibere kan tabi omi lori koko oro ile ti a gbe yewo ani ori eto lawujo nikan ni glow 99.1 fm akure e je ki awa fi le ikun bayi ti a ba ri eyan ti o ni opolopo awon nkan ati se sugbon ti asiko si fun menuba enikan lekan lo mosque pe ohun ki saba rorun sun ti esi ni orun yi se pataki fun wa sugbon awon nkan lo po nle janti rere yi elomi ani ipenija to ni gan ko le gbon laye ati ji laago merin ti o ba ti bere ise laarin ago meta ojo yen ma fe mehe bakan bakan fun bawo la se le se abojuto ilera ati ohun ti oro aje nso lakoko yi lai ma ja orun wa nitan mo o dabi pe o je ipenija kan pataki ni aye ta wa yi
0: okay je ki fun ni example eyan kan so se pataki ni lagbaye ti mo ka interview iyan ni Bush Junior mo se interview oni 7:30 lo man lo sun
2: lale
0: cinco to my year unu ade jini agu maru awon tun mo riri orun ni because o tun tun ma se nkan mi ta le so lori bi ti ko se part of nkan ta fe so ni 7:30 nkan to ba fe orun na lo mario ko se to busy to president america te ba ti debe gun la ran du meji wo irun ati fufun ba dudu tele afufun ni because we go wahala to go agbaye no kule lori only 7:30 sun ba pe ba ni lejo ba ni tan ba ri ehun le mi o sun ni gbanje mo elomi wa te pe o le pe lori ago ni ago mesan and if time family won ni o ba ni lejo o le pe ko down and if family won lo ni be no ni unje ta nje but ago mefa o ye ka ti jonjale to ba fe ki ara ki o se bi ara ago mefa e ku ti jagual elomi gan ago mefa gan le se ti je tosun
2: to tori mo fe so pe iru awa bayi to je pe igba mi a tete close ni bi se
0: be ni e gbo unje yin lo bi ti te ni jonje mo to ba an jonje ni ago mokanla Onje en ti o digest gan o le ko ko ice ba orun e ba ma lala kala because onje en she release acid ta ma play pelu brain e wa tu ma sunra because inu e o ti ra digest onje en wa ma ni be ti mo lo se ko si onje ni bu bi tu ndo bo tu ba ye pe nkan tu nfe ni wa make e baje aje nko to ma se se fun
1: sir en tenu mo pe yan sonra lai ni odo wan bi ti yan ba sonra bi igbadun ni
0: ah
1: lo kan bale
0: en to nko ti wi pe opolopo yan gan ni orun jeje ni en o oto se to ba ri ani ah o wa lucky man to orun jeje sugbon kin se bu se ye ko ri ni won ma so eni kan so fun mi ri colleague mi oni africa a man le unje ni and to baba as so quick olon ti gbe ko ti o ti shake ni fun ohun yen awon develop

0: countries o ma sa fun oje ni o ni fe je fun idi meji number 1 to ba je ju o ma fa isonra isonra ma fa gbo wahala high blood pressure diabetes heart disease kini kon ni isonra ma fa as a matter of fact to ikun to ba ni ikun o le ti be pa because yan soko heart o sise dada
1: any kan ti rapa la wole soju opo e je ki ya gbo on ti o fe bere tabi on ti fe
2: hello
1: e ti wole o
3: e
1: ku ya leta o
2: a ku nko
1: e seun oruko yin
2: bi ti je mi bayi lo so la ti se dan la ko
1: a n gbo yin
2: mo like to go go
3: e seun
2: e be e wo la wa lo yin o lo ri ri ke be awon kan wa to je pe o ma so pe ti ko se nkan kan to le mu kan ma ji ni ago maro e ha de ti so e bo ni ba so la go kan lo ri e se la go meji ti ba fa so ko ko wa ti ji ye ka ti o then gege bi ala ni ti awon doctor wa so ni so e mi gege bi enikan ise to ni gba mi lati lati je je le ago mefa ni ro le ago mefa yen gan ni le se mo lodo ni hello
3: agboyin
2: ti le to do mi se mo ni ori ise to do mi igba mi ago mefa mefa abo gan ni mo wole igba yen mi de je je yen mi wa ri ti ara mi gan ti wa ma sa o ba di tan ti mo je ni ti mo je yen ni ma je ìjà lórí àwọn elétò ìlera tí ń sọ ni pé kò yẹ kí èèyàn jẹun tán direct kó dẹ̀ máa lọ sórí bẹ́ẹ̀dì lọ but ara tèmi tún máa ta ẹ̀ torí kò síbi tí mò ń lọ mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ìjà ní ìjọ mo lọ́jú jẹun jẹun ni ohun ìyá ti máa kú so èmi rí i pé bóyá nǹkan tí èèyàn bá ti kọ́ ara ẹ̀ nígbà míì ó dàbí pé bọ́dí ti sàmì ìyá wa máa ta ẹ̀ so nípa ti o
1: o da e farabalẹ ke gbo alaye lati enu dokita wa
0: eseun gan sir orisirisi airorun sun lo wa elomi ko le o le sun ko ni rorun sun ni bere ape ko to rorun sun airorun sun kun elomi a sun a wa ji laarin kan ko wa ni rorun sun mo airorun sun kan na ni elomi wa sun a ma ji lore kore airorun sun kan na ni elomi a sun sugbon ko le sunrun yen pari o ma ji loru ti o ni lo asun rorun sun mo e orisirisi bo se wa airorun sun na ni gbogbo won o kon yato si die die ni o de ni nkan to ma nfa ti o nse eyo kan nkan lo nfa so nto na yen jebe ikeji ten so oni pe ara yin ti wa used to it ko sin kan te ba fun ara ti oni gba sugbon ri pa caution e oni o je nkan te ran godo ma kisi
3: iyan atunboton
0: beni ara gba we all animal of habit but ba oni a se da ara gan ko ma function si gba to ba n break down ara ma gba gbogbo le ta n so kii se ojumo lo ma airorun sun ko to di pe o fa wahala o ma n pe kii se airorun sun lojo kan ojo keji osu kan kii a pe to ba de wa sele tan ko ni se n gbo mo boro eyin gan ni ro pe airorun sun jo si lo n fa le eyin ma ro pe nkan mi le ma se en to ni diabetes ko ni mo pe airorun sun of course weight gain of course heart ko ma se mo yen weight gain of course insulin resistance boom diabetes because obesity is number one cause of insulin resistance. In fact tell you about to be lara to ba normalize weight aisan to ma sonu to ma disappear nlo eni gbo diabetes mo lai logun eni gbo hypertension mo pe o kon te reduce weight e lasan o ni na ogun o ni na kobo logun bai lo ri tele but iwo to ri bayi to tobi so sen to ma so fun pe kini o de ni mo pe nkan to nse ni o ba lara mu ni emi bayi la se nse kini temi o e ma mi se bayi won ko to ma npa won ni to pe nkan to e ko mojuto wa ma ni ara ara ti mo npa e mo ti se
1: o ti mora
0: o bara mu kuri be sa
1: oda e je ki akoja soju opo fun awon ti o npe fun imoran kan tabi omi lati odo dokita ati fi anfani le feyin ti en gbo wa 0706677 1822 tabi 0805551 1110 e ti wole o
3: e se n ba ko legbe kan te fi gbo wa o bi ke pa e se n gbo yin o n ko yin
2: yes sir mo ki olu to be ye mo de to ki dokita wa to wa nbe ye
3: e se
2: la gbadun lo imo ni ku me ninu o
3: amen eto a pare di oyin e bi ke pa o
2: mo fe kun ba wa foju ni mo kan ni mo fe se ni latara latara yi pe ni awon kan ti ta je ni se te te gbo mi ma
3: agboyin
2: latara awon kan ti latara awon kan ti a je ni se so a ri yi pe ni elomi ti o ba ti gbogbo oro o ni oro so a de ye lo bi na ti o ba ti do katamo oloro so so a de to ri la tara awon kan ti awon ewe be ta je ni se opolopo lo di je pe bi ya chemical ti po ju awon kan ta yi
3: eh
2: eh ti e do ko sa lo fun wa ele to ore mi kan o re kokan ni do ni o de gbe po yo de ki ti ni o le so de fo te ba ri e po yi o le re e wa gbe o te Big about the police in their room, you know, to a letter, like, oh, yeah. Say the book, I think we are working and don't have to believe me. We are taking what to do that I do. Fear of home, coma, taking the cup of water, you do. Don't have what you can do.
1: Wọ́n á fún ilé sí ìsìn ẹjẹ́ kí a gbé ya dáhùn sí ìtẹ̀lómi ó ti rebété 0706677 1822 tàbí 0805551 1110 ìbéèrè tí wọ́n bí ni pé àwọn nǹkan tá à ń jẹ pa ò ló ń kó nínú oorun tá à ń sùn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kí a dáhùn sí ẹlòmí tó wà lójú òpó ẹlò ẹ ti wọlé o
3: ẹ ṣeun ẹ kú ìyálẹ̀ta
1: à ń gbọ́ yín ẹ kú ìyálẹ̀ta
3: I'm going.
1: Ohun ti o je bi ipenija te bere lo dokita won fun ile si laipe hello
2: hello
1: ti wole we ba jina si radio yin kesi gbun soke
2: hello
1: hello se ngbo wa
2: a gbo yin bayi
1: oda oruko yin ati ko le ti pe
2: olu shola ni ko mi mo ko la ti jo akure
1: a gbo yin
2: ege ji awon ti doctor so won se ni fun ara mi bi at least
1: Okay. Wọ́n fún yín nímọ̀ràn àwọn tí ẹ jẹ́ kí a ti ojú òpó torí àsìkò wa àwọn ìbéèrè mẹ́ta yẹn.
0: Ọ̀dà ẹ ṣe the last one of course need that lord see hospital because ní nǹkan tẹ́ sọ yẹn ó lè jẹ́ diabetes lẹ́ni. Diabetes ló máa jẹ́ kẹ́yìn jí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà especially a young man láti tọ̀ old people. O man ji be ton ni diabetes but awon ka sha ni diabetes lo ni o man ji frequently loru
3: ki won lo shayewo ni lewo
0: so lo she ayewo lo sun then o tun ni o ni morning
3: erection
0: ah ni diabetes ni don she yan fun yan because morning erection to ni o dangerous because morning erection ki kon she erection lasun morning erection signal pe circulation en sise dada
1: e je rin kan kiri ara bo ti ye
0: bo se ye to ba ya am affect heart diabetes on the ko wa pe no diabetes you know everything ko CBT diabetes o tin to tin affect lati run ri de sale lo ti le se jamba fun eda so gbodo lo diabetes lo nse yen diabetes de soro lati cure e ma ri orisise agbo ni ori tv ni orisise ton na popo mo fe ko lo hospital
3: okay
0: no hospital agbo le je ki ton ba ri se kini e ko wale sugar e wale ati lo kisi ti ounje to ounje gbogbo ounje ta de nje ju ni asiko je ounje to ma je ki sugar lo soke so te ba ni te ba sonra ge mo se so lenkan exercise
3: come on she dara ya
0: said let it lose weight
1: eyan to ni ohun ikun to biju
0: ru en to ni ikun to biju exercise ni ati ko ma se ounje to nje asiko to nje aboye nisin to ba le se meji yen consistently
1: ounje ti eyan nje ati
0: asiko to nje gugu awon bia to mu to ba mu bia gugu nkan ti awon nje wa de ri awon nje to ma nje ke yan sunra ni idi ta fi sunra ni pe a kin je dede ko pe ko so abi en komba anti ex ten ba nse ju ounje to nje ko le sunra ten ba nse je pe
1: ise agbara
0: ise no no ise agbara ise moving around to nju e to nwole te to njade ba ju e to nwole o le sunra sugbon te to nwole to ba ju ise to nse to joko soju kan to epo ti jo nje meta to need boya nje kan lo need o ye kan lo need ise o gba ka ma lo kakiri o je kan lo need o ida jo nje to nje tele but to ba wa used to habit ah mi ma ti je won so o mi wa o se nkokon wa sonra
1: e seun dokita Ezekiel Akande onimo ilera ti won ti se pelu opolopo odun Nigeria ti loke okun e seun ti a pe nte jewa
3: lori
1: eto lawojo e si seun fun idanileko te fun wa oluware mi lekun do ise to nse ti o ba ti won dede ise ounje to nje jo yera fun oni lo ounje o
3: seun
1: ti o je do yo ba ti po yin te n gbo wa e seun ti e farabale ba gbo eto lawojo fun toni e si ti gbo idanileko nipa bi a ti se le bojuto ilera ara wa ati ipa ti orun ko lagu ara to ba ni nkan mi to ba ru yin loju o nipa ilera yin te ri awon apere kan eko egbale iwosan lo
3: kan lo le iwosan
1: kan se ayewo fun yin lin fini fini lati mo ibi to ku die ka to si aisan kan ni fi agu ara wa se bujoko ami oro si ni ki a ko bi ara to da si ilera wa ani ri ju bayi lo lori eto fun toni an dupe lowo awon ti ajo fiji keta awon ni mo ero to wa ni di ero alatagba ile ti n gbe wa soju oko kayo lojara ti Facebook to fi mo oredola olorun da ti je amoju ero yara igbun safe ati olutu eto wa Mike Halimo Bafemi gbogbo n laki to ba di ni otunla a ma tewaju lori eto lawujo Adebowale ola se ni loni eti oni ka tugbo eku kale
3: nigba mi ta jomo lanfani lati pade ke ti o mo ka tun gbo oluware mi lekun idowo loruko temi ore bi ni omo kan bayi be gba agbejo mo n so pe la fi pade o dabo

ukiyin e kasun e ku owo lenu ise iroyin agbaye lo nde seti gboyin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing haruke loruko mi saju iroyin ohun e gbo koko inu re ijoba apapo pase fun awon ti o di po pataki mu ninu isejoba are orilede kenya pase titipa oko kekeke to je ti awon ari nile na orilede iran fikun owo ipo won ekunrere iroyin na laipe e tetileko e kabo pada iroyin na re lekunrere ijoba apapo ti fofin de awon minister olori ile ise nla ati awon lajo to fi mo awon soju ijoba miran lati ma se rin ajo lo si ile okere la se pe won gba ase latodo akowe si ijoba apapo bakan na ni ijoba pa ase fun ile ise tin ri si oro ile okere lati ri eri aridaju lati ofisi akowe si ijoba apapo eyi to faye gba won lati rin ajo ki won to fi aye gba eni keni ase yi lo wa ninu iwe ti akowe ijoba George Akume Buwolu leyi to fi sowo sawon ti o di ko pataki mu ninu isejoba igbese yi lo jeyo latari awon oro kokan tun suyo nibi awon kan tin pera won lasoju ijoba ti se nkoju ayewo finifini lowo ewe oro yi lo ti da awuyewuye sile laarin awon otokun ilu Gomina ipinle Benue Teleri Samuel Otom ti bu enu atelu Gomina Asint Aliya wipe isejoba re kuna lati se ifidimule owo to je ti awon osise ijoba ibile o se afikun re pe ireti awon eyan lori Aliya ki won to gbe dori ipo ni o ti yato si ohun to nse nigba to de ipo na tan ewe Otom lokede atileyin re fun are Bola Tinubu lodun 2027 nipa ijawo oluburi ninu idibo na ilu olominira Congo ni o ti mu agbegbe re fese mule si nipa isewadi iwakusa ti o ni iye owo to bilionu dola leyi ti yo mu tubo mu ki orilede ohun o nlo ohun isura won lona ti yo mu igbega deba iroyin fide mule pe awon alase orilede ohun ni won gbe igbese lorisirisi lojuna ati le je ki ohun alumoni won oso esorere fun orilede na bakan na ni won sa gbogbo ipa won lati gbogun ti iwakusa lona ti ko bofin mu ewe igbese ijoba ile na ni yo tubo fa awon oludokowo lopo yanturu wa si agbegbe ohun ogoro awon ara Burundi ti won gbe ni Kenya na ni won ti lo si ile ise asoju Burundi ni Nairobi lati bere fun ewe irina won le to je ki won kuro ni orilede na isele yi lo waye leyin ojo mi lokan ti are Williams Ruto pase pe ki awon ile ise kekeke to je ti awon ajeji odi titi pa lati igba pipe wa ni Kenya ti je ibi ti awon are lati orilede orisirisi nlo si ewe lose to koja ni Ruto fun awon are ti o ni ibi itaja kekeke ati ile ise lati ti ibe pa lojo aje pelu alaye pe idoko wo won mu ire kokan ba ile na iroyin se afihan re pe igbese yi lo ti da iberu sile laarin opo awon are to wa nibe papa julo awon ara Burundi iroyin ti jodi mo pe Nepal ti bere si ni gbe igbese fifiyaje enikeni to ba se efe lori ero ayelujara nipa isele omi yale to gbemi awon eyan kan losu ti o koja olori ijoba Nepal Balendra Shah ti kilo pe awon alase ni koni fi oju anuwo enikeni to ba sefe tabi gan awon ti akolo sele si iroyin se afihan re pe awon eyan kan ti gba ori ero ayelujara lo lati lo bebe fun awon molebi won to di awati ninu isele na bi o se ki won ri eni ti yo ba won ri won ile ise olopa agbegbe na jodi mo pe awon gbe igbese lori oro na bi o tile je pe won jodi mo pe arabirin kan ti aburo re di awati latari isele na telumo pe won o ja fafa lenu ise won iroyin agbaye lese n tete si lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure ti a ba pada de le mo te ti gbo awon iroyin to ku e ma yi kuro a pada bo

e kabo pada iroyin agbaye le se n tete si lati ikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure lati tete si awon eto wa lolokun ojokan nibi kibi ti e ba wa kakiri agbaye e kan si wa lori itakun aye lujara wa www.glowfmradio.com lori takun x glow 991 fm facebook glow 99.1 fm akure instagram glow 991 fm youtube glow fm nigeria bakunu ele gba app ile sewa lori google play store o gba be le ma gbo wa kesekete lori radio garden ni bayi iroyin te siwaju iroyin ti fi die mule pe ile indonesia lo ti sipapako ofurufu marun pada looru ana mojumo ni leyin isele ti waye lagbegbe na ti o fa ki won ma le sise fun ojo meji gbako ni papako na bi e ku ba gbagbe pe idarudapo lo sele lagbegbe ohun ni osan ojo eti pelu bi efin ti se gba gbogbo agbegbe ohun kan isele on lo sokufa bi oko balu to ye ki o gbira rin ajo o se le lomo le to mu ki awon rin ajo egberun lona ogoji le ni odurun bo sinu inira oju ona akoko ti o so ile russia ati north korea po on lo ti di sisi pada leyi ti o si ti fun orilede mejeji na lanfani ati ko oja ati rin ajo koja lenu ibode ara won lori okun tume igbimo oluse wadi lati le ukraine jodi mo pe oju ona na ona ni odi sisi pada lojuna ati le fi gbe ohun elo ologun ti won fe lo lati se atileyin fun russia ninu ogun ton waye laarin russia ati ukraine ewe olotu ijoba ile russia Mikhail Mishustin se apejuwe oju ona na gege bi ife ati isokan bakan na ti olotu ile north korea se apejuwe igbese otun na gege bi fifidi ore timotimo won mule awon alase orilede iran ti kede afikun owo epo nile na pelu alawe pe awon gbiyanju lati di isoro oro aje ku latari awon ogun to ti sele nile ohun iroyin se afihan re pe eyi lo je igbese keji ti ijoba ile ohun gbe nipa gbigbe owo epo soke si bere lati osu kejila nibi awon kan tin wi pe igbese yi le fa igbowo leri awon oja igbese yi leyi to fe waye na lo ti fa epo ruru okan sokan awon olugbe nibi won ti n bere fun agbeyewo oro na daradara ki won to so dofin nje ki iroyin agbaye fun toni to tenubodo egbo awon koko ti amenuba le kun si saju aje ki o di mo fun pe ijoba apapo ti fun fide awon minister olori ise olori ile ise nla ati awon lajo lajo to fi mo awon soju ijoba lati ma se irin ajo lo si ile okere lai se wipe won gba ase latode latodo akowe si ijoba apapo eni tin se George Akumi bakan na mu je ki o di mo fun pe ogoro awon ara Burundi ti won gbe ni Kenya ni won ti lo si ile ise tin soju won ni Nairobi nibi won tin bere fun iwe irina ti yo je ki won kuro ni orilede na pelu bi are won William Ruto ti pase pe ki awon okowo kekeke to je ti are odi titi pa lakotun mu je ki o di mo fun pe awon alase orilede Iran ti kede afikun owo epo nile na pelu bi won tin jodi mo pe awon gbiyanju ati di isoro oro aje ku latari awon ogun to ti sele nile ohun iroyin agbaye fun toni ko ni ju bayi lo comfort omolafe loko iroyin jo blessing aroke loruko temi je o eseun te gbo wa

0: akoko ti o ye Christ ku fun awa laiwa bi Olorun nitori o san won ki enikan ki o to ku fun Olododo sugbon fun eniyan rere boya elomiran ti le da ba ti ku sugbon Olorun fi fe o papa si wa niyan ni eyi pe nipa ti awa je elese Christ ku fun wa
1: ireti idoju ti ni
2: faith will never put us to shame when you have that hope in Christ in Jesus
1: egbo olorin wa loko eyin niyan mi e je ako

kasan. Kakiri agbalaye ni tibuturo ipinle Ondo ni gbogbo bi ti afefe ikoni ologo didan ikoni ologo ara Glow 99.1 FM ijapo estate Akure ni gbogbo bi ta afefe ikoni yin fe de ni mo ti kin wepe e ka san o e ku se nbe bo lo deyin dada mo ba yin salafian lewa gbogbo eyin iyalaje baba loja gbogbo eyin awako gbogbo eyin ajidirimu gbogbo eyin onisowo patapata gbogbo awon amunidara gbogbo awon onidirimu ki yin o lomode lagba lokunrin lobirin mo ki yin o mo ki yin pe kaabo sori akotun eto oju abe fun ti tuni ori eto ta ti ma soju abe nko ati mo ja yin si bo tin lo lori awon iwe iroyin ebe ti mo pe bo ba se nlo awon je keti yin DC titi de gege bi ise temi losan tuni o tuti gbe de oro tuti wa leyi ti ajo fe pe kelu lori eto oju abe fun ti tuni Ponki maki yin kaabo loruko olotu eto yi comfort omolafe comfort gbemugbemu funra e oruko olotu eto mi oni ko mi lenu lai lai comfort gbemugbemu ati loruko giwa ikoni ta waye mo gisola oladele ti loruko olowo button mi ore dola olorun da ti loruko eni keji mi ta jo nbe yara gbara nbi oluwa ni femi adeseko wa ti loruko emi omo yin olulufe yan yoyin ore yan aburo yin blessing haruki lo nkin pe kasan e kaabo sori akotun eto oju abe e wa nkan fidile losan toni o nitori oro ti wa leyi ti ajo fe se agbeyewo re sugbon gege bi mo ti ma so fun yin lori eto yi edekun gbogbo oro leyi ti e ba ma pe wole dasi e ba wa dasi lona to yayi e mo soro ko ba kun gbe si enikeni bo ba se ye yin ni ke se dasi sugbon pataki be ni wipe e dasi lona to yayi olorun ni ba se yin je o tuma fe akoko yi so fun yin pe ipolowo oja bayi ohun na ni agunmuwo e ko ipolowo oja yin wa sori eto oju abe jake jado kakiri agbalaye ni won tin gbo wa lori awon eto lolokojo kan tan se ni koni ta wa yi ni ke ma ko ipolowo oja yin wa si ori wa gbe aya wa gba e ma ko wa loni bondu bodu pali pali o se trailer na ni e fi ko wa e kaabo lekan si sori akotun eto oju abe mo so fun yin saju lekan wipe koko oro ti wa leyi ti ajo ma gbe yewo ni osan tuni ki wa ni oro ngo eni to je gomina ipinle Anambra teleri to tun wa je omo ye are ninu egboselu NDC Peter Obi ohun na ni o ti gbe igbese kan leyi ti o je pe o tin fa oniruru awuyewuye lori ero ayelujara ati laarin awon ara ilu ki wa ni igbese to gbe kini oro na leyi to fa awuyewuye Peter Obi ma ni o gbera o ni o lo se atileyin fun eni to je omoye are ninu egboselu APM eni tin se se yi Makinde nibi ti won tin se ifilole olule se igbimo ipolongo fun egboselu ohun nilu Abuja ayeye ona ni o waye lana eyan nilu Abuja nibi ti awon to je alatileyin fun Makinde peju pese si ti Obi na si je okan lara awon alatileyin re inu foran video leyi ti o wa n jeranran lori ayelujara ni o tin se afihan Obi nibi ti Obi ti jodi mo pe bi o ba ni ki o n soro ki o n se apejuwe Seyi Makinde o ni Seyi Makinde ye leni ti o ye ki o lo dije dupo are Obi jodi mo pe wiwa ti o n wa sibi ti won tin se ifilole olulese ipolongo
fun egboselu APM ohun ona ni o gbe igbese re lojuna ati le ma je ki egbe oselu tubo ma dagba po si papa julo ki won le fi owo sowo po lati gbe orilede Nigeria de ipo agba oni idigan ti on fi peju pese sibi ti won tin se ifilole yi ohun gbianjo ati je ki o di mo fun awon mo orilede Nigeria wi pe won leto lati yan enikeni ti o ba wu won gege bi eni ti yo lo soju won

pelu bi o ti lo sibi ben won ni awon kan so wipe ah ah iru igbese wo ni peter obi gbe yi se oro yi so ti le se ngbo seti se lilo ti peter obi lo yi nje le so wipe lo to gan lo ni fe gomina seyi makide ohun tabi o ko lo se oju aye ni bibe kan ti le soro ni se peter obi o wa kin se gbewuda ni bayi nigba to na je omo ye are kan to tun lo tepepe ara re nibi ti won tin se ifilole lule se ipolongo fun egbo selu mi to si je wi pe eni gan ti won se ifilole fun o na je omo ye are oni ti peter obi ba je eni to mu ora re ni okukundun oni ko ni ri aye lati ma tele omo iya re mi lo ma se ipolongo tabi se ifilole kokan bakan na ni enikan na ma ferin si oni ewo oni oro mi riri o ma rerin go oni se ri onu je ohun iyalenu fohun wipe omo ye are miran nibi ti won tin se ifilole lule ise eto ipolongo fun omo ye are miran ni kan ti le soro ni igbese ti peter obi gbe yi o no ni ohun to fe fa jade nbe o ni o ni kankan ti o fe mu jade nbe o ni o ba fara balẹ daada o ni o tun gbiyanju ati se o lo ma pada ye awon mo orile de nigeria lara awon oro ti awon eyan so na ni enikan tun ti soro o ni ewo o ni seri oro ti peter obi so yi o ni oro itiju lagba ni oro to je pe ohun funra egan bayi o fi fe fi je ki awon mo orilede nigeria ki won so igbagbo ti won ti ninu re o nu fe je ki won so danu ni o ni tori pelu bi o tin se afihan omo ye inu are nu egbo selu apm bi o tin se afihan re bayi gege bi eni ti o ye fun are eni yen wa jondi mo pe kilo wa de ti peter obi funra re ko se te pe are bi eni ti o ye o nu to ti le mu to n te pe seyi makinde bi eni ti o ye ohun ti peter obi n gbiyanju ati so ni wipe ohun funra re ko ye ni omo ye are tabi eni to le lo soju orilede yi lodun 2027 kono ni awon kan kan sara si won ni won feran igbese leyi ti peter obi gbe yi won ni igbese re o nse afihan re gege bi adari rere ni won ni o nse afihan re gege bi adari to nife awon egboselu alatako won ni o nse afihan peter obi gege bi adari to fe ilosiwaju fun orilede nigeria won ni o nse afihan peter obi gege bi adari ti o fe adari je gudu jera tabi ti ki se nitori ikun ara re lo se fe dari orilede nigeria won ni igbese peter obi yi o nse afihan re gege bi adari to nife ohun rere to si fe ilosiwaju rere ṣugbọn lori igbese ti peter obi gbe yi won ma simi awon to je omo oye ninu egboselu all progressives congress ti won wa je abesin kawo lori oro iroyin si minisita ilu le yi ni zon wike eyun aye ko to akindele ati lere olayinka awon na ma fesi o won fesi gan gidi gan ni si igbese leyi ti peter obi gbe

ninu oro leye ti awon loye ohun so okan lara won soro o ni e wo seri oro ti Peter Obi so yi wi pe gomina Seyi Makinde oye ni are o ni ohun tun gbigbo wi pe o fe fi gomina Seyi Makinde o fe fi koju are Bola Tinubu nigbati aye ko ton soro loju opo Facebook re ojo di mo pe omo ye are na gboselu NDC o ni e wo e lo ko oro mi sile o se se ki Peter Obi ki oju woju se sile fun Makinde pelu oro to so yi lawon se tin bo nigbati o tun wa fesi se oro Peter Obi aye ko tojo di mo pe o ni e wa gbo o ni gbaju e o na lo so wi pe o n se atileyin fun Seyi Makinde o ni e wo gbogbo nkan tun se yi o ni idarudapo lasan ni o ni o se afihan ara re gege bi eni ti o je olooto bakan na ni Olayinka to je Abesikawo iyun si minister olululeyi yi na loju opo Facebook re o tun se apejuwe Peter Obi gege bi eni ti o n da nkan ru mo ni loju Oni Peter Obi o kin se olooto eyan. Oni nitori ko ti le ye ki won ri ni biti

lo yi oni iwo to je omo oye are o tun lo si odo omo oye are nu egboselu mi ni bi ti won tin se ifilole olu ile ise ti yo mori si eto ipolongo idibo ninu egboselu ohun

0: Olayinka soro oni ewo oni ewo afuta ba ni puro tanra wa gare oni Peter Obi ki n se olooto eyan oni gbogbo gbese tun gbe yi o ti le ti mu ki awon mo orilede Nigeria kan ma wo pe duro lori ese re oyan re gege bi wi pe ohun gan ti awon mo gan ti mo wa lo leleyi eyan ara le ki e ba mi pe wole ki e ba mi dasi ki e ba mi fi erongba ti yan oju ti e ba fi wo oro hun a le so wi pe looto a igbese ti Peter Obi gbe yi pelu bi o ti se lo si ibi ti won ti se a ifilole olile ise ipimo ipolongo fun egboselu APM nilu Abuja sha le so pe ko tona abi nitori pe o ti je omo yare bayi ko leto ati se atileyin fun eni to tun je omo yare ninu egboselu mi tabi se ka so pe bi awon kan ti so pe Peter Obi ko momo gbe gbese yi lati fi se ti oju taye e ka ri mi se ka so pe looto gan lori be awon kan ni ohun ti Peter Obi se o ye pe o nun to fe mu bo nbe pe laipe ohun to fe mu bo yi o ma han kedere si oti awon ma araye sale so pe looto lori be number te fi ma pe wole dase ton re 0055511110 tabi 0706677182 le kan si 0055511110 tabi 0706677182 elu e ti wole o e seun e ka san o
1: e ka se kule
0: e seun
1: e je ra ka safa lu kuna tai de gbese
0: an gbo yin
1: se ri oro ti kita bi e to gbe igbese to run ti baba ta ni because o nbe ko ni dabo ninu ara re ni nkan ti o bi ni dabo ninu ara ni pe o se se ti bi ta vaja ni to semu o ni wole awon side ile ausa yen o le ti gbogun yibo o le ti gbogun yibo ara o me pe won ni won support e to ba je ya ti awon support igbese to gbe yen ke se nkan to ti e boju rara because o gbe ri te nile o wa bi lo ori olori o pa je ka mo Nigeria ko ni dabo ninu re gan mo bo ti wa yen because o je wa yin kan to be think ni dupe e ri pa awon me be ti o fe ku fun se Makinde penalty deserve gbe ja kan si bola meti ni gbe te se mu ni e se gbe te ti adai to to ko ye ko ma gbe ni le Nigeria igbe te ke se nta to boju mu rara because o mo Nigeria kan wo to pe te yi so tun ni Peter Obi tele re o je to wa to ka pe bu lati de pa awon tele e ri te ba ti wo ke e ba wo Peter Obi kan gba kan tele e ri gbe bi tin ta ko to lo ni bi tin ta ko to na e te ba ti wo Peter Obi e ri to ko je to ni bi to lo tele because awon mo Nigeria awon omo pe bi oniseru bi Peter Obi ti je leleyi igbeto to gbe yen ke se nkan to boju loju ti temi o because emi bi engineer ka fa lati ide opese mi o le so pe ki wa ri ori olori nile ki wa mo dori olori ki wa mo dori ara ti temi because temi ate nkan ba je fi gaga ma je ka lo sori tv ibe lati mo to ka pe bu na mejeji nkan to se yen awon Nigeria awon oni gbagbo nu e mo ko e ko gbogbo je to ran to ba yen to mo ki yen pe to e tenu gbogbo o
0: engineer kan safa lupe lati ide ogbese engineer kan safa esun fun erongba ti yin 0055511110 tabi 0706677182 kile ti ri igbese Peter Obi si elu e ti wole o
2: elu e kuro le
0: esun e kuro le
2: ekweto
0: esun lu ayun
2: ti aloruko mi wo ekweto
0: agbo yin
2: igbese ti Peter Obi gbe o da pupo awa laso mo ni odi bebere omo ni odi bebere keji na ni Seyi Makinde nle Yoruba Seyi Makinde si ti se dada mo se n soro ohun lo san owo to po ju fam tokun nle Yoruba Seyi Makinde declare asset e ko to gba ko to di government start na 23 gbogbo se ni ati ni iru apere to ti fi lele ajise bi oyo lari pe seta ni won wuwa yen so o se tan lati je lati ti waju lati yi yare so n ti Peter Obi se da all is fair in politics ki n se pe to great enemy is not fair so o ti demonstrate the good leader so ki Yoruba si mura lati dibo fun Seyi Makinde omo wa ni so bo se re niyan o ba se beru labo omo Ekweto
0: o da esun goni fun idasi todo ti yin elu ti wole o
3: I got some

0: oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún ta wọn yọ rédíò àwa ara wa ni jọ.
1: The path of righteousness. Ona iwa mimo eto ka eto kan ti emi mimo gba owo ile ise iranse Christ Fountain of Prayer Ministries. Tolu ile ise iranse won wa ni oba ile gbe kale yo ma mi ori atagun tititi. Temi Olorun yo si ma fohun san bi ara ni gbogbo ojo isegun. Every Tuesday, agogo merin si merin abo irole, lo Olorun yo ma gbenu baba wa ninu Oluwa. Pastor Oluwalana Stevens soro imo Olorun ohun ase jade ikani ologo didan Glow 99.1 FM. Ijapu akure ni Olorun yo ti ma gbenu ojise re kede yin rere ohun itusile ohun fun alaye lekun rere e pe 0803397987 0803397987 e ma shalai gbo o nitori didi oluwa o ti sun metile
2: adupa lowo olorun olorun to mu wa wa to tun mu wa wa sibile ni laye ati alafia o lo ti mu wa lo lati jejo atun ti wa lori eto ikeni glow 99.1 fm lori eto ona iwa mimo ma gbagbe o bo ti to bi sa die seyin ta ti bere eko yi lati le je omo ijoba na awon ti onijoba na nilo awon amuye to ye ki ani lati le je omo ijoba na mo dupa lowo olorun fun anfani miran ti ani loni lati gbe baba wa si ori eto ti ona iwa mimo ti oni eyin ara ile e ka san e wa nkan fidile lati gbo oro iye lati enu baba wa e ma gbagbe oruko emi omo yin olotu te n gbo na ni Adenike Buhari baba wa e ka bo sori eto ti oni
3: ise olotu
2: adupe lowo olorun nitori pe olorun nlo yin fun wa papa awa ti igbeyin aye deba lati le mo ohun ti itumo ijoba na to je awon ara ile tun tin duro won tin reti nitori pe beli lo so pe to ba je aye yi nikan ni ere wa mo oni awa je aboshi julo pelu awon ohun ti esi tin fin bo okan wa ati wa ri oye wipe ohun ta nilo oju ti mo fe lowo mo fe dogbon mo fe jatohun lai si pe aje omo ijoba na won tun tin reti bakan na lati gbo ohun ti olorun tun fun yin lati fun awon ara ile loni e ka bo lekan si ko to di pate si waju e ba wa so oruko yin oruko ijo yin ati ero ilewo yin gege bi mo ti ma so tori awon ti won nife lati pe leyin eto tabi ton ba fe wa gba imoran ni ile ijosin ni ona kan tabi omiran
3: eyin ara ile e seun lopolopo nitori pe en tete su a lore kore adupe lowo yin o mo si gbagbo wi pe joba ran ti anle koni bodan lo wa o
2: amen
3: oruko temi ni pastor Stephen Oluwalana lu ijowa wa ni oba ile si tun ni awon ka ijo kakakire ero ile wo mi 080 0803 33 97 97 97 97 87 87
2: ese ero ilewo won ni e ti gbo yi to ba ni ibere tabi e fe igbani niyanju e le pe sori ero ilewo yi leyin eyin eto baba e ka bo lori eto lekan sin
3: ese un lopolopo pelu ori ofe olorun alaye aye ayi tuti gbe wa wa loni o
2: wa seun
3: ori ofe nla ni
2: beni
3: lati ba awon eyan soro ori ofe nla ni ori ofe na asini silo loruko Jesu
2: amen
3: e je ki agbadura agbara olorun alaye tin gbe niro o na lo tumo wa ni loni kabiyesi ki sagbara wa o
2: beni
3: agbe yin ga o
2: wo se
3: ayira yi gba ope wa
2: amen
3: adupe lopolopo fun awon ti oro yin se lanfani ni gbogbo gba awon to nbo wa lori afefe atawon ti o nwo wa kakakire o gbadura loni loruko Jesu Christi Nazareti eni gbo wa lasan
2: amen
3: e kon ni fi wa siran wo lasan o
2: amen
3: ohun ti olorun fe fa yo lukaluko nikaluko agba o
2: amen
3: ijoba won to se pataki igbala ti Christi mu wa ori ofe ati gba ori ofe asi gbegbese to ye koro ninu re orun a fi fun wa o
2: amen
3: emi mo gba ko so
2: amen
3: agbe oga kabiyesi Jesu Oluwa wa
2: amen
3: eke haleluya
2: haleluya
3: lekan si eyin ara le okiyin o pelu ori ofe Olorun ohun ti amu wa loni akori e ni a pe ni igbala nla ejo kini mo pe
2: igbala nla
3: igbala nla igbala a ma fi nsere lenu igba ti yan jewo sugbon o lagbara gan o igbala nla ni o ohun to jile ohun to fe ohun to jin ohun to ni agbara to ga oni igbala ki se won amusere rara igbala nla yi ohun la mu wa loni Jesu ni ki sopo lo ma wo be o ki sopo lo ma le gba o adura mi ni pe ninu awon ta gba yen won ni fi esa wa ti
2: amen
3: le se pataki lopolopo mo si gbagbo loni iba oro ta mu wa ase ola nfani o
2: amen
3: eja si bibeli wa si eberu ori keji eberu ori keji lati ese kini lati fe ka ti de ese karun mo fe ki oye nkan ta fe mu jade oye wa dada
4: nitori na o ye ti awa iba ma fi iye gidigidi si ohun oni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan nitori bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro sisin ati ti olukuluku ese ati aigboran si gba si gba esan bi o ti to awa o ti se la bi awa ko ba na ni iru igbala nla bi eyi
3: awa yo ti se la bi a ko ba na ni iru igbala nla bi eyi
4: ti a tete ko bere si nso lati odo oluwa ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo olorun si fi ise ami ati ise iyanu ati oniruuru ise agbara ati ebun emi mimo ba wa jeri gege bi ife re nitori pe ki nse abe awon angeli ni o fi aye ti nbo ti awa nsoro re si
3: eseun oro ki sibi ti won ka yi olorun o be anybody sawada o olorun o ma wada olorun mo ohun ti o nse o si duro gbon lori ohun ti o nse o si duro lori oro re ibi atenumo ninu bi kika wa yi o ni ari ni ese keta bawo gan ni a o ti se la ona wo la le gba lati la ta ba na ni iru igbala nla bi eyi won kan dede so pe igbala nikan won qualify e igbala nla o tobi o o tobi ohun ti o le mu ki olorun ti ka ara re ko fi ite re le ko di eniyan won le to ba fe mu obo a se bi obo to di eniyan lati wa eniyan ri ninu agiju aye lati fa eniyan jade kuro ninu ere ise mo pe ohun ti o tobi ni sa o tobi gan o tobi gidigidi te ba si wa wo bibeli so mo yen pe ki se pe a kan so nikan o a n jeri si nipa ise ami ati ise iyanu opolopo ise iyanu lo nti oro na leyin opolopo onirunru ise iyanu lo ti sele nibi ti a ba tin soro ye nibi ti a ba tin gbe Jesu ga orisisi ise iyanu se ka foju ko den toju e la ni se ka ro so panu ni abi ka paro kidirin brown new one ko kon dede jade ta mama bere pe nbo lo ti wa tabi eni to je pe awon dokita ti mu ile omo e nitori idi kan tabi omiran lo ti yo kuo to wa je pe hospital yen gan lo ti tu bibeji ton bere pe he ona wo lo gba ba ise iya don pe ni ise iyanu ise agbara olorun o de so wi pe tin ba lo awa ta n tele ohun a ma se ju yen lo o sele loju mi san ni ti won se circumcision e o ja si pampas baba ati ya awon eyan ti sori tinu emi ati baba en soro bayi baba o mo o bi pe ko bu sekun ni nigba ton invite won wa n se program ngba yen bi pe ko bu sekun ni pe kini iwulo omokunrin nigba ti o ni nkan omokunrin well ko si tolorun o le se to pari eto yen nkan omokunrin yen wu jade mi lo nga so ye ni le ni ise iyanu sisele lito awon obirin very soon eri anje mi o n tele oro na lati fi won ipe igbalaye o ki se afenuso lasan ki se sin lasan la nse igbala eniyan ti sonu ni ogba ideni sugbon olorun soro ede eyin tori pe ife nla to ni siwa o soro ede eyan lati wa ri ni o si n so o na lo ko be si so o ni ero ni pe wada nitori pe ijoba orun ku si rede ohun to ko so niyan to fi bere ise iranse nigba to si fi adagba e lele awon mo leyin to tu file fun pate fun won mi o fun ni nkan meji se o o na le si ma se awa na to tu file lowo ohun ta wa na si nse lele ti Jesu ba de fa bi bo eseyin awon to tun ma wa leyin wa won ni se nkan meji awon ojulowo to mo ti won se nkan ina na imo ma kede kakakiri igbala nla ofe si ni igbala oni baku
2: amen
3: kin mo wi
2: mi ni baku
3: oni baku
2: amen o
3: se lanu pe iye opolopo osi oro igbala yi iye opolopo osi elomi ro pe ti o ba ti jojogbon o ti logbon niyan pe yan jojogbon o fun yan logbon o ogbon meji lo wa ogbon taye ati ogbon emi la nso ohun lo nsi ni niye ohun lo nsi yan loju emi toju emi o ba lati ye o ba si oro agbelebu a kan dabi were lasan ni ohun ti beli so niyan ni corinthi kini ori kini ese 18
4: nitori
3: corinthi kini ye so kan wa lele gbo dada corinthi kini ori kini ese 18
4: nitori pe were ni oro agbelebu
3: be ni
4: si awon ti o nsegbe sugbon si awa ti an gbala agbara olorun ni
3: abe ri agbara nla ni fun awa ta an gbala mo gbadura ye ase loruko Jesu
2: amen
3: ohun to se pataki ni to si to se koko tu e ka gbe yewo tu e ka mu lo ni sugbon a ni lo pe ki iye wa en ti ye o ba si be sodo la ko le ye o ohun ipo yo ti ba gba nu iba ka gbogbo we aye yi ti ye o ba ti si a wa ninu iye rira sibe ki no so la ma se ki no so ki no se bayi nitori ide yi se da wa ti ye ti e si wo ti ye ba ti si to ti mona igbala yi mo ki e ku orire o orire nla ni ohun to ye ki yan ma dupe ki yan ma yo ki yan ma to ba gba ki yan ma yile pe ninu ere aye oluwa fa mi jade pe ninu agijo aye o wa mi ri ah on do opolopo ba nwa ton ri ni opolopo ton kulu won ri yata yoto no kon se ninu ese ninu esin sugbon to ba pelu ikan lara awon enti ye re si ko ma fi ope ati ogo fun olugbala titini mo n bara

0: gbẹgbẹga
1: kabiyesi o kabiyesi o orin niyan jọ abẹ ri awa omo igbala ti ye re si e ti pa gbowo fọlọhun elo la ni ta fe gbe fun e ti pa pass ju awon elegbe wa lo sugbon ori ofe re si wa niye ni no lo fi ye ka ma gbadura fa won ti ye re o si ni gbogbo gba mo si ma so ju yin lo ni lose to nbo ti Jesu ba ti de o se pataki lopolopo ki ye awon eyan o si ti ye ba si arorun lati wa ona igbala koni da bi ona oro asiwere mo koni da be ni pe eyan kan se ri omode lasan ohun to mu ka biyesi loke to so kale sinu agijo aye yi e ri mo se pa ni e rona pe oni ko sen to gbe mi mi le owo mi oni o wu mi ni mo file to ba wi ma tun mu ni o jiya lowo awon eda owo re look at it ah mo gbadura fun elekan si to ba si wa nu ese to npa fo nu ese sibe iyere asi loni
2: amen
1: ki la nwa kakakiri aye ta ma file very soon mo gbadura lekan si iyere asi loruko Jesu
2: amen
1: no wonder arakunrin India yen ta npe oruko re ni Noxeng asa amanko orin kan I have decided to follow Jesus. Opolopo mo bo ti wa o. Opolopo mo bo rin yen se ohun to bi orin yen jade o. Missionary kan, American missionary. O lo la si ile India to lo wasu. Ebi no sen gi de gba. Won gba pe ah iye won si won de gba. Won de dimo di way ton fi gbegbe aye won inu baale ilu yen odun si. Iru awon uyan wo lele ki lo nsa no e because sir e ma ju gbala yen le ni o ma fi gbala yen le ni ah lo ba wa pe won awe wa ati wa ti dile e mo fe ke fi gbala yi sile renounce Christ and leave hold tight unto him and die instanta baba yen wo kabiyesi yen o wo owo o wa so pe mo ti pinu mo ti se leri I have decided to follow Christ eh you have decided o se leri okay amo bi leri n se ma lo loni o ya command awon mo image o ya ni kon pa loju e bayi no ti pa awon mo image nigba ton pa awon mo image won tu koju si awe se won na ri won ti lo o ani ko se Jesu ise you be belly sonu o tu wa so nkankan to lagbara oni bi o si eni to tele mi emi nikan ma lo don't know one
0: join me
1: see lie we fall

0: tani ah oluwa o igbala nla awon eyan niyan o iye eyan o ba si eyan le gberu gbese yen ko sese won ri oju emi won ti won pe igbala lele won de di mu sinsin o mi ran ti igba ti mo serve ni north ni daura gangan gan ni mo ti serve igba yen wahala kan sele n kano to lagba wahala esin to sele gan ton rugbo bo pe won bo ni daura e ma mura o en te pe ra ngiri yo gbogbo to wa lokan mi ngba yen ni pe well tin ba ta fe ku si bi ko si wahala mi o fe ko ta fasi mi lateyin o mi fe ko gun mi lobe lateyin eni fe pa mi yen gangan mo fe ri mo fe so gbo lo nkan ta ma jaran iran yin that was my determination pelu ori ofe olohun a de pari na a tu pada wa sile wa many years ago igbala ni ti on ba ni igbala yi to dimu to mo to nse ninu christi iku gan ona si iye ni e wa wo ohun ti olorun se o olorun o diju o olorun mo to nse o nigbati won pa ebi tan pata ni kabiyesi wa wo yi pe ah ah ki lo nsele iru igbala wo leleyi ba le yan se se for content eyan ba don pe jesu pe o la je pe nkan kan wa ndie bi kabiyesi se gba jesu niyan gbogbo village e bo se gba jesu niyan latari nti okunrin yen se eyin eyan mi ninu oluwa ki la nse ladugbo wa ki la nse lagbegbe wa taun yan fi taun le fi so pe o wo ti e pe ki yan sin jesu ati pe wo to wa nu ese gan se wo na ngbon ti mo so eyan niyan o awon kan niyan o kini wo wa ki la nfa di pa ki la nse laye nigba ta ba ni jesu jesu ni eni keni to ba wa laye ti o ni ba te po pelu ohun christi o wa laye bi alaisi oku pon bele ni wa wa laye oku ni to yen ba ku nipa ti emi oku na ni to ba pa oju e de si ipo yen orun apadi ni gbogbo smartness to ro po smart yen to mu kan mo kan to ro pe owo e ya ni ore mi ese ni bibele o loruko meji fun ese ni eyan omo lewe o ti e ti wa di wahala bayi ni gboro ko ti e send to go somo lewe to fe to ready ati kawe mo cheating ni rai here and there o fe ko ejo ko le lo university kila ki awon to oh god awon to lo lana we are they awon ojogbon anoda loni they have gone into oblivion they have gone and de ba de ba de ku lai ni jesu oro apadi ni ko ti iye pese ni mo so fun e lo ni pese ni o ronu pe wada to ba wa ni ipo ese kan tabi omiran a jade wa ti wa so fun pe igbala nla aye de si wa nbe aye wa ni ile odo agutan e wa ogo e si se kini o npe o ma bo ma bo ma bo ma bo lekun sisile o oko kan okun ko board iwo na mo pe ise ni ore mi boje le lo nja ni ese ni wa sodo jesu loni wa gba igbala nla yi ofe ni ofe no wa gba wa gba wa gba jesu saye re wa kiri sore o n kiri sore ni o n wa oka kakiri o n wa gbogbo don ba le e je ki iye re o si loni mo fe gba ngba imoran kan mo ma so fun yan gba mi so gba adua meji oluwa fi ara mi han mi tabi pe oluwa mo fe ri o fara re han mi to ba ri iye re asisa be ni iye asini ti iye ro ba de si asoro a kan da pere mode ni wa ki lo ki na so yi ki ni ga awon le ki na ki wa ki lo npa won ni gbe bo se ma ri loju e gan niyan waasu igbala bi were lori o fun awon tin segbe sugba agbara nla ni fun awon mo olorun bibe so pe a o ti se la ti a ko ba nani won on gejika won so on gojika e mo mo we mo mo we elomi an mo fine awe mo fine tin so di omo elomi idawo ore mi sa sinu jesu onikan lo ngba ni o lo le gba o a jade loni lati wa je ko mo pe igbala nla o wa fun gbogbo eniyan sa sinu re loni wa sinu jesu loni mo n pe o ni o fi ese ele akoko n lo o anoti yato soni eni na si tun lo o each time to ba ji laaro ori ofe ni pe ki krisi wa ori ori ofe ni pe ko wa krisi ri ikonu mejeji oro aje ko sele si o ko ma ba wa ye asan ko ma ba je adorun mu to ko ma ba je ki so fun eloni prayer point e yokan pere lo wa lorun apadi oni mercy ko de si mercy mo mercy ti lo o ti wa bayi o o je dimu akoko ori ofe la wa yi dimu mo de so fun o to ba setan lati dimu o setan lati gba jesu si okan ipaya ma so fun oluwa dari ese mi jimi dari ese mi election ni mi ma justify ese kankan election ni mi ma pojo laja ma paja lojo election ni mi oluwa dari jimi oluwa dari jimi o mo n to n se ti okunkun ba kun oninu monu sa dari jimi fi gbagbo wa pe sinu okan e fi gbagbo gbagbo pe o ti gba ola o ni en to ba to mi wa n ko ni tanu bi o ti wu ki ori igbagbo ni o no fi pe wa ni oni gbagbo you do not need to see before you believe but believe to see ni gbagbo po ti daji e acho gbo dada si wo nipa ti emi wa ri pe gbogbo aye ayato eti aye ayato oluwa si ran lowo loruko jesu to ba gbe igbese yi ore mi o do ni igbala niyan o ori ofe asi ti gbe orun a fi fun o
1: amen
0: jesu oluwa wa
2: amen adupe lowo olorun o ti gbo oro nla yi igbala nla ma ma fi sere ma ma ta danu a ma si ko ti orun lojo kan a bere lowo e a bere lowo mi bo se o ni so pe o gbo o tun ti gbo toni adupe lowo olorun fun oro yi pelu ore ofe olorun o tun di ni ojo mejo oruko mi omo yin na ni Adenike Buhari pelu ore ofe olorun a tun pade ni ojo mejo ko to digba na ko luwa ko pa wa mo

Osun leyi ti gomina Ademola Adeleke jawo olubori ti o si ti mu oniruru esun jade egboselu APC lo ti yowo kuro ninu esun to fi kan gomina na bi e ko ba gbagbe pe iroyin se afihan re wipe egboselu APC ati PDP ona ni won gboju agan si abayori esi idibo na ewe egboselu APC gbatodo agbejoro re to tun je agbe foba agba abiodun layonu ti jodi mo pe egboselu APC na ni ko gboju agun mo si abajade esi dibo na ajo amotekun nipinle oyo tun ti fowosowopo ajo tin gboguti ogun oloro na ni won ti jo fowosowopo loju na ti le se afomo ipinle na kuro lowo awon koloro si ada ati lati dojuko aisi eto abo to peye lagbe na commissioner ti ri si oro awujo nipinle ohun dotun oyelade ninu atejade to fi sowo sawon niroyin loni nilu ibadan o se ni alaye pe ifowosowopo na lo waye pelu bi won ti se ya ojo kan soto lati se afomo ipinle ohun adari ajo amotekun nipinle oyo olayinka olayanju gboriyin fun ajo tin gbogun ti ogun loro fun ifowosowopo pelu won pelu bi awon egbe oselu lorisirisi ti se nse atileyin fomo yire eni to je adari ekun iworun ijoba ibile ahauda oloni o ti fidi emule pe ohun yo se atileyin fun are bola tinubu ninu idibo apapo ti nbo alaga ohun lokede oro na nibi ayeye isamisi odun kan ti o ti lo loripo ti o wa alaga ohun lo fi emi mori han nipa bi o ti ri atileyin latodo awon ekan ilu pelu bi tin se alaye pe ayeye ohun ni o fi aye sile fun ohun lati ma toka si awon ise ribiribi ti isejoba re ti gbese ni ekun iwo orun ahoada ohun gomina ipinle benue teleri samuel hotom na ni o ti bo enu atelu gomina ansit aliyawe pe isejoba re kuna lati se ifidimule owo to je ti awon osise ijoba ibile o se afikun re pe ireti awon eyan lori aliya ki won to gbe doripo ni o ti yato si ohun to nse nigba to de ipo na tan ewe hotom lokede atileyin re fun are bola tinubu saju idibo ti nbo lodun 2027 ni bo ti jodi mo pe are ni yo jawo olubori akojopo iroyin lese n tete si lati ikoni glo 99.1 fm ijapo estate akure ti aba padade le o ma tete gbo awon iroyin to ku e ma yi kuro n padabo

Ekabo pada. Akojopo iroyin lesin n tete si lati ikoni Glo 99.1 FM Ijapo Estate Akure lati tete si awon eto wa lolokun jokan nibi kibi ti e ba wa kakiri agbaye e kan si wa lori itakun aye lo jara wa www.glofmradio.com lori itakun X Glo 991 FM Facebook Glo 99.1 FM Akure Instagram Glo 991 FM YouTube Glo FM Nigeria bakan nu ele gba pele se wa lori Google Play Store o gba be le ma gbo wa kitikiti lori Radio Garden ni bayi iroyin te si waju Gomina Asit Ali na ni o ti fi patare esun tin to kare pe o ran awon onijagidijagan lo se akolu si omoye are ninu egboselu NDC lati ma le wole si makodi obi ninu foran video ona ni o ti fesun kan Ali pe o ran awon onijagidijagan si ohun lati dena de ohun ki o ma ba ri aye wole sawon apa ibikan ni ipinle na nigbati Gomina Ali an fesi ninu ate jade to fi lede gba to do akowe re tesokula ojodi mo pe didigedupo omo yare na ni ko je inira tabi idunkoko fun ohun ti ohun si mo kohun nipa oro ti obi nso na egbe awon amofin na ni won ti ro minister fetu abo Christopher Musa lati ma se rawo ebe si gomina ipinle Kaduna tele ri Nazir Erufai nipa oro ti o so si laipe pelu bi o ti se lo ilukulo lori ijoba re egbe awon amofin na ni won pe fun isewadi nipa isekupani ati sisan owo fa won agbesumomi nigbati Erufai je gomina pelu alaye pe bi o ba je esun gbogbo won yi ina ni o kamole won yo gbe igbese toto lori re eni to je agbenuso fun won kukabinayat ona ni o fun ipe na loni nibi ipade ti awon mufin se nilu kaduna nibi won tin gege atileyin fun minister fetu abu na ni bayi ko ja lo sinu royin ile okere Olotu ijoba orilede Canada Mark Carney ti jodi mo pe gbogbo igbiyanju orilede ohun lati ma le rogbokunle orilede America ninu itoraje odun ni o le fa akude ba won oro na lo je jade pelu bi ile Canada ti se bere si ni fi owo le ori awon ja ti won ko wole lati ile America pelu bi ede ayede lori oro owo ti se npo si laarin won ewe awon alase orilede mejeji ina ni won ti se ni alaye pe yo wu won ti won ba le buwolu iwe adeun ṣugbọn ko ti si aridaju pe ojo kan bayi ni won mu fun ijiroro na pelu bi won ti se kokko gbe igbese ijiroro kan losu kejo ṣugbọn ti o pada fori sopon nje ki akojopo iroyin fun toni to tenubepo egbo awon koko ti amenuba le kan si Saju mu je ki o di mimo fun pe gomina ipinle Ondo Lucky Orimisun Ayeda ti wa ti yonda milionu 18 fun sise iranwo fun awon opo ti won rowo ori nipinle Ondo ta wa yi gege bi ona kan gbogi lati le mu adeku de banira ti won koju bakun na mu je ki o di mimo fun pe ajo amotekun nipinle Oyo tun ti fowo sowo po ajo tin gbogun ti ogun loro ona ni won ti jo gbe igbesi ati le se afomo ipinle na kuro lowo awon koloro si eda ati lati dojuko aisetun abo lagbegbe ohun lakotan mu je ki o di mimo fun yin ninu iroyin le okere pe Olotu ijoba ile Canada makani ti jodi mo pe gbogbo igbiyanju ile na lati ma le rogbokunle orilede America ninu eto oraje ona ni o le fa akude ba won akojopo iroyin fun toni ko ni ju bayi lo comfort omo lafe lo ko iroyin jo emi blessing aroke ni mo mu wa siti gboyin ekrole le kun si

0: ba tuni da to di omo le so je ki ran lowo jade ni oruko oluwa ogun yen se wole ogun yen se wole ogun yen se wole ogun yen se wole bayi ni oluwa we bayi ni oluwa we lati oni lo eni gba mi ni akoko yi ni oruko oluwa ogun tuni da lara re so je ki owo wole ti o je ki oro wole ti o je ki igbega wole ogun yen se wole opolopo eri
1: many testimony
0: ni mo ma jule fun awon eniyan
1: that will give to people now
0: ti akoko ba ti ton
1: si time comes
0: engineer ma ma gbe jade
1: engineer will bring out
0: opolopo testimony
1: many testimony
0: ni oluwa ti mu jade ni ori oke yen
1: this mountain
0: olorun de gbo adura emi wole mo loluwa samuel ni oluwa de lo nbe isele kan ma sele si eni tin be ni dubule
1: ese
0: ma gbagbe o
1: don't forget
0: o to pe 72 hours aye re dide aye re dide e pe oruko jesu lekan gbogbo eyan eniyan te nbe nbi
1: everyone here
0: ati wo to ngbo mi so ti lo bo mi sitosi so ti gbe anointi o sitosi bi awon lori radio yen
1: put on your radio
0: pe oruko jesu lekan so pe ogun atuni dalara mi ogun atuni dalara mi so pe jaja o ya ni oruko

0: yan lorun awa ma ngba itoni ni igba mi won le gbe yan wa ko lo sick olomi won le ni ko le re ko le la ko le soro ma ni ke koko be lowo olohun ma gba itoni to luwa ba ti ni ko ma gbe bo eniyan ma lo pelu idalare emi ran wa emi ani ko ma gbe wa o tori pe owo olohun wo si lara
1: beni
0: so awon yan ti ko won ti yara won soto kan to wonu aisan yen won mo olohun rara rara ra yes
2: bi ko se pe o ba gbe inu aja beni
0: eyin
2: bi ko se pe e ba gbe inu mi emi ni ajara
0: emi ni ajara
2: eyin ni eka
0: eyin ni eka
2: eni ti o ba gbe inu mi
0: e to ba gbe inu mi
2: ati emi ninu
0: ati emi ninu re
2: oni yo so eso lo
0: ko hallelujah
2: hallelujah
0: to ba ti ni jesu o ti lo gbogbo mo mi brother to n gbo mi o pe to ti n le o ba o n sise o lakojo o n taja o rere o roju owo o ti won tin promise any visa america won ja abola kini ekeje keta o kuro nu olohun ni ko so n tolohun le se darapo mo ipejo padu atolai ko wo tolohun to ma se nu aye re mo mo yan gbo mi bayi omo re tin sukun le lori pe mama mo ti deal fun igbeyawo mama mo ti deal fun oko mama ise mi o lo dede adua ni sa eni kan to ba ti wa nu jesu o ti lo ohun gbogbo loruko jesu ijoba orun ko ni bolo wa jesu ni kan lo le se iwe john 10 verse 9 to 10 ani akoko
2: emi ni leku
0: emi ni leku
2: be enikan ba ba odo mi wole
0: to ba ba odo mi wole
2: oni a gbala
0: o la gbala
2: yo wole
0: yo wole
2: yo si jade
0: yo jade
2: yo si ri koriko
0: yo si wu bi koriko yes
2: o le ki wa bi ko se lati jale
0: o le ni esu
2: ati lati
0: kan kan to ba nwa owo lona biribiri abi to lohun fa ranse ranse lo to fa ranse olohun lowo o le ni won 419 ni won olorun nikan ni olusu agutan rere yes
2: ati lati pa
0: ati lati pa
2: ati lati parun
0: ati lati parun
2: emi wa
0: emi wa
2: ki won ki o le ye
0: kon le ye
2: ani ki won le ni lopo
0: kon le ni lopo lopo
2: emi ni olusu agutan rere
0: emi ni olusu agutan rere
2: olusu agutan rere
0: yes
2: fi emi re lile
0: hallelujah
2: nitori awon agutan
0: o ni ajara yen o ni kan lo ba ti mo gbekele ko si eniyan kankan leyin olorun e je ka sa tolorun wa ati wa losu bababa ati wa losu bababa agbodo gbori wa wonu adua opolopo ba ni bababa e ba won gbagbe church ojo sunday won lo taja odun to ba di january ekun na ma sun won ni won lowo omo won fe wo school bai won tin taja yin latojo won lo church o won ni kon wo school bai se no round ton tun fe lo gba ship won fe lo gba lapo kini tumo oja ton ta ti o so lohun be nigba to ba ti kuro lara jara gbogbo to ba dowo la ma gbe ni tori na igbodo sunmo lohun akoko ta wa agbodo gbadua fori lede yi agbodo gbadua fun ipile ondo agbodo gbadua fun ilu akure agbodo gbadua lori omo tabi ati oko ki aye wa ko le ni itumo tori lede le se fi yan go laye to na eyin omo olohun te ngbo mi e je ka sunmo lohun nipa be agbadun olohun wa oni sunmo lohun o oro e ko le sunmo o feran re o ese lo mu ya pa wa dagbere fa se ko le mo bo se fe o bo lorun laja ko le roju rere re ese a ma dina dua ese a ma fen sein ese a ma je ki egun ma ja omo lati ran kini de kerin loruko jesu egun oni ja yin okan yin asi bale e ja pade laaro la ninu ijo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi e to wa leyin lepo Fukimas Filling Station Ayeyemi Street Isolo Lakure te ba nbo lati le Sharod e bo le ni Stadium Junction e le nlo se Ayeyemi Street e te ba nbo lati le Sharod e le bo le ni Ojo Osodi Junction e le nlo si Isolo ni Ayeyemi Street ilepo to wa nbe yen eyin ilepo yen gogon ni church yen wa to ba je oba ile lo tin bo abi Napa abi Osile abi Oda abi Iju e bo le ni Ijomu Junction egbe okada elen lo si Ayem Street ni solo layin lepo Fukimas Filling Station ilepo kan soso lo wa nbe ko si lepo meji ni gbogbo solo sesi yen lo wa leyin e ti ri sambod yen gadagba bayi te ba ti debe wole e de ni afani lati ri woli olohun fun itoni ati gba ni yanju o ti sokosukun le oko o romo bi gbagbe awon to n wa lo le so mi o kin give testimony lori afefe Olorun ni nkan ti owo tun ba se kito si mamu. I need that.

0: What you want to feel? Baji.
1: About the place, baby.
2: Igba irawo ko le mole to supa. Ade ori oki ojo teye keye. Glow 99.1 FM Akure agbaletu.
3: Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu eyo kan. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo. Radio awara wa ni jo.
4: Ekunde woye eyin olugbo wa. Akabo sere to agbewo lori se Glow 99.1 FM Japo Akure. Ese ti en tete si eto wa ni oni afeso nipa ohun ti oloyinbo npe ni urban agriculture kini a npe ni urban agriculture eyi ni pe ni igboro wa ti a wa gege bi Akure gege bi Eko bawo ni a se le ma da oku were were ti a o ma je ni ibe ati pe kini o ohun ti a le ma se ni agbole wa ti o ma pese ounje fun awa agbe Yoruba so wipe ti ounje ba ti ku oninu ebi ba ti ku oninu ise oni o ti buse ni oni afeye ko ye eyin agbe wa wipe ni egbe ile yin ni igboro a le ma da ko kekeke nbe awon ko ti a le ma da ni igboro ni alakoko la npe ni home garden ati eyi tumo si pe ki a se ibi ta ma da ko kekere si ni eyin kun lele wa o si se se ki a se si ori ile wa to ba je bi pe idekini ni a fi se ile wa ti a ku ye pe ti a si ma gbin kan ni ibe eleke to dabi re ni pe ele ti a n pe ni community garden to je pe gbugbu awa ti a wa ni adugbo yi a le kurajo si ka ma ma se oko ni ibi kan ti gbugbu ayo si ma mojuto ele to tun dabi re ni ele ti a le fi omi ti a ma fi omi sisale ti a o gbin kan si ni ori ti o si ma dagba emi to tun dabi re ni pe urban beekeeping ti a le ma fi olohun to yinbo npe ni beehive ki a ma fi gba oni ni adugbo wa atun ni ele ti o je onba ti on baba wa ma nse ki o to di asiko yi ni a ni small scale livestock or poultry eyi tumo si wi pe ti a o ma sin owon adiye adiye bile abi adiye agiriki ninu keji wa abi ti a o da sile ti won ma jeun kaakiri eyi agbe si ni nitori wi pe a o ri eran ti o wa ti o da lati ma je lore kore tinu ebi wa yo si ma dun ti ba lele abi ya lele ti o ba nse eleyi ki wa ni ere ti a o ri ninu ki a ma se oko ni igboro ele yo je ki awa ti a wa ni igboro ki a ma ri ounje ti o doso je eye ta npe ni fresh and local grown feed ti ounje ti o da ti ko si pe a fi chemical ti a fi pe lore fun wa gege bi efo ti o dara bi tomatoes ti o da bi ata ti o da ti a ba si nse leyi na yo tun je ki a ni as kani kale ma ri awon furutu ti o da lati ma je ka si ma ri awon protein ti o da lati ma je eyi yo si je ki awa eniyan ti o wa ni gboro ki a rogbo ku pupo le awon to wa ni oko lati wa ma fun ani oje nitori wi pe opolopo onje ti o nde igboro ni opolopo lara won ti ma ti be ni po n baje ti o to di odo wa nitori odi oyi ti a ba fe ma jeun ti o da ni igboro ye ka gbiyanju ki a ma da oko eyinkunle ni orekore ni eto isina wa kini ohun ti oko eyinkunle ki o le ki lo le se fun wa gege bi idile eyi yo le o le je o le pe nkan ti a npe ni creation of job o ma nje ki se were were wa fun awon eniyan o si ma nje ki opoloko ki a ma se karakata gege bi apere eni ti o gbin efo yo gbe lo oja yo ta lati eyinkunle re re se mo wi pe ti a ba wu efo abi agbin kan si ori ile wa ko nse wi pe yo gba ile wa lo rara yo yo si je ki ile wa ki o ma pese ohun ti a ma fi pawoda lore kore o si je ki onje ma nwa ninu ile ko nje ki ebi panya ninu ile o da pupo ka ma gbin nkan si ayika wa o si ma nje ki awon ti o nta onje ki won ma ri onje lore kore ta ba si so nipa ohun ti oko ti da si igboro ti o ma nse fun agbegbe wa o ma nje ki awon gbogbo awon ohun to olonibo npe ni waste abi awon ti a ko lo mo a o le gbe awon iyepe ti o ni ora ninu ohun ti a lo mo nibi ta ko ti olonibo npo compost manure nibe a o fi ma gbe ohun ti a o ma je yo si ma je ki ounje wa ki ori ki koma si opolopo carbon footprint ninu ounje ti a nje ni adugbo wa ti a ba si nse yi lore kore yo je ki ounje ki o po fun wa gege bi eniyan ala eleran ara gan ti a ba nje ounje to je pe lati noku lati nje o ma nje ki lera ara wa ki o ma nse daada ko si nje ki ele ti oloyinbo npe stress ko ma wa titi a o fi dagba nitori pe ti a ba njo nje to doso lore kore ti ko si awon chemical ninu re yo ma je ki ara wa ki o ma da asi wi pe ti a ba njo nje ti a npesi ni eyin kunle ile wa o ma je ki awon aisan ti oloyinbo npe ni chronic disease ki o ma jina si ago ara wa ni opolopo igba olorun ma ye ka ri aisan nitori idi eyi mo fe ro awon awa ti a wa ni igboro ki a gbianju ki a ma gbin nkan ni eyin kunle ile wa abi ninu ile ti a ko lo mo ni adugbo wa ti a ba si ni awon ile ti o sofo je ka toro re a le fi gbin bi ugu a le fi gbin bi efo tete a le fi gbin bi tomatoes iyen kukumba a le gbin watermelon sibe opolopo nkan la le gbin sibe a le gbin su sibe gan papa nitori ti a ba se leyi a se ti fun awa gege bi olori ebi abi iyawo ile lati le ri ounje lore kore yo si je ki okan eyan bale nitori pe ti ko ba si ounje le ngba ni opolopo igba o ma nje ki awon obi ma ko aya si oke sugbon ti a ba nse le ni igba ti ebi ko pa wa ti a ngbianju ati ma gbin efo ni abi nkan kan ni yo je ki o ran wa lowo ni igba ti o ti oda ba wa nitori ide eyi mo fe ran yin aro eyin agbe iwoyi mo mo wi pe e ma ndako ninu gbo ti o po sugbon je ka gbianju ki a tun ni ile bo se kekere nibi ti a ngbe ki a o ma gbin ohun ti a o ma je si lore kore eyi yo ma ran wa lowo ti a ba si fe ta ba si tin se yi yo je ki inu wa ki o ma dun yo si je ki ounje ki o po ni agbegbe wa mo fe ko ye yin wi pe opolopo ohun ti won ko lo si ibi ta tin raja ni igboro ni oni le ni oja wa ni igboro oni o je ohun ti a ngbin ni agbegbe be yen ti a si nko wa sibe sugbon eyin eyan wa e ma opolopo ma ngba gbe ni igbagbo pe o di gba ton ba gbe kini kan wa lati lu oba ko ohun to je eyi ko da to e je ki a wa omo orilede ki a gbianju lati ma pe lo abi ka ma pese ounje ti a nje ni igba kugba ni ekunle nle wa opolopo ti a ba ba won soro nipa yi a ma so fun wa wi pe emi ko raye ni igba to ba raye lo ikankan eyi ti yo yo fi ma roko egbe ile re bi atasi eyi ti o ma fi roko waju ile re bi tomato si gbianju ki o sin adiye gbianju ki o gbin kukumba ni ibile re eyi o ran lowo lati ni opolopo ounje fun iwo ati ebi re bo tun fe so wi pe opolopo o ti mu ile ile re ni o ti fi concrete ti o fi bo e je ka gbianju ki a se bi ike ti a le ma fi sin eja ni ori re nitori pe ti a ba nse eleyi yo je ki protein wa fun awa ati idile wa ni orekore e se ti e tedi si eto agbewo yi ni oni oruko temi dokita aruwaje adewale ti e ba fe pe mi e le pe mi si ori ero 08062209100 e se ti e tedi si le se glow 99.1 fm ita

0: to atun desore to yin eto wa ni eto yin ta mo se kini bibeli we baba wa oluso agutan olorun alaye ta mo se pastor aburumaku steven ojo ti wa ni kale lati tun fun wa ni oro olorun baba eke ara le
1: ogun mani fun olorun loke orun
2: hallelujah
1: afi gbogbo akoko yi ki gbogbo awon ti won tin tetin leko lati gbo eto kini bibeli wi ati awa to je pe a o ni ori ofe lati yi rede wa si ikanni ni asale mo ki wa ku ale mo si gba ni adura bi pe ki osu kesan ti a wa yi ko to pari iyanu ti a n re tin ti jesu o ba ti ide loruko jesu yo sele si wa
0: amen to baba ki e tun gbadura fun wa e ma gbadura ti ma so mejeji papo bawo ni eto ti ola ta ma si fokun ti square after revival lowo o de ma pare ni ola ta pe ni and back to remember there ati pade kokun si osese ba o le ma waye ni ose yi
1: a dupe fun ohun ti olorun nse mo ma so kini kan ma ni ko so ohun teni kan le se
0: bene
1: sugbon ohun ti olorun ba se o ma nrorun fun eniyan lati se
0: bene
1: eh ayan lo ma ngbadura bi mo se ma so bi asa wa olorun lo ma ngbo ipade fokun si ni ola a tun ma tesiwaju akori ti a o fi gbadura ni pe aye mi o gbodo ri ba kan na mo ti o ba ti otodun ba tun lo be ah ko ti eye ko lo be lori aye re eh ko ye ki ota ma sure wa siwaju e dara pomo wa na lo lati gbadura aye mi my life must not remain the same aye mi o gbodo ri ba kan na mo ba iya jabesi ati baba e won ko sugbon gba pe aye won le ri ba kan na mo o da olorun mo fun baba o da olorun mo ko kan sugbon gbadura si olorun olorun de gbo adura re so ni ola dara pomo wa ni jowa to wa ni oloko ni primus opposite primus ni ilesha owo expressway ni ola abike pe wa si ori ago ilewo wa 09045242416 loruko jesu yo dara fun wa
0: amen o le ti gbo yen ma dagun la jo odun tun lo die die ni un wa ba olorun ni ola deni ago marun emba to remember
1: emba to remember eh baba fun iranti o ye ki sele nla kan gbogi sele ninu aye eni to ngbo mi
0: eh
1: to mo ma ran tin tori bi akoko ta wa akoko sisin ni ni akoko ikore agbegan ma awon tin kore lowo bayi en to tin gbadura lati osu kini o ye ko ti ma ri ifara ohun rere kan so soji yen wa fun gbogbo eni ele darapo mo lago marun emba for remember baba fun iranti isele yanu ayo fun enikan to ngbo mi nile ta sele si o ti wa fi ma ran tin akoko ti a wa iloruko jesu olorun an faye gba
0: amen jesu baba e gbadura fun wa ka ti so nkan to lo ni fun wa na asale ni kankan
1: ogo ni foruko olorun
0: hallelujah
1: an lo ninu eto wa olorun darapo mo wa
0: amen
1: gbogbo okan ti yo gbo wa ni asale iloruko jesu oluwa ko si won ni
0: amen
1: oro na ko joro igbala
0: amen
1: ko joro ewoso
0: amen
1: ani gbola san
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen amen amen ni ruko

0: ọpọlọpọ ti gbagbọ wipe Jesu ti a ri ti a gba lo soke yen o tun pada nbo be gege lati wa se kini lati wa ko awon ayan fe lo wa ti wa se idajo aye hallelujah
1: hallelujah
0: mo fi aye wo meta iwo to n gbo mi nule ma gbo n temi fi aye we o ti mo sumo ko bo se ri niyan mo fi aye we oja mo fi we agiju mo fi we agba mi odo nla hallelujah
1: hallelujah
0: ati yesu o meta ti a daruko yi eniyan kin pe ninu e eniyan le tori gbo n fe lo ran kan ni oja ko wa so bi pe oja lo wa sun si a pada wale
1: ko se
0: o ba wale omo e a pe oko e a pe ohun gan ni le sun oja eniyan le tori pe o mo wewe odo du mo hun ko wa so pe o ma wa ninu odo o le ku sinu e ko se se
2: be
0: no ni eniyan ta ba mo nti a pe ni agiju awon agbe lo mo nta pe ni agiju agiju mi na wa teyan ba wa ninu e ipakun to wa nbe o le se kini o le muyan mo le bi gba ti pakun te muyan so te ba poju na giju a so ni sinu igbo bi aye se ri na niyan aye dabi odo o dabi agiju o dabi oja a o npe ninu e mi o fe mo eji abi bi ati le se to ninu aye ori ofe tolorun fe ni kankan wa mi o fe mo bo se po to sugbon mo so fun wa wi pe jesu n pada nbo lati wa kore aye bi ati so pe akoko ikore ni awa yi loruko Jesu yo dara fun wa
1: amen
0: akori oro wa ni ti asale ni pe is for the period of
2: time
0: fun igba die mani aye ti awa yi papalapo mo elomi no ni ori ofe o lo 50 years o lo 60 o lo 100 o lo 120 o lo 150 ko le lo 200
2: ko
0: possible to wa lori ofe ati lo 150 ko le lo 200
2: mo jinyo awa ya gbe sara lale
0: aye yen gan a to fun ara e
3: aye ako
0: se baba aye ako to ba wa ri be kilo wa se wa ta fi wa aye na mo ya koko bi wi pe Jesu ma nbo a se ikore aye hallelujah o
1: hallelujah
0: e ja gbo ti bible wi ka to tesi waju ninu we we Johanu ori kerin la lati ese kini e je agbo ohun ti bibeli wi awon kan so wi pe won ni ijoba orun ti an so nipa re yi pe nu aye yi na la o ti lo ko so n to nje be o mi o wa mo boya bibeli ti yato se le mi ta sugbon bibeli kan ni olorun gbe kale fun gbogbo onigbagbo papa julo eni ti o ba mo bi pe n to ma eni ti o ba mo olorun hallelujah
1: hallelujah
0: ti o fi adalukun isin re the same we are reading the same bible hallelujah
1: hallelujah
0: and that same bible we are reading must have the same interpretation
2: no
0: go don need to mo kan sugbon ohun to se le ni opolopo la tun e bo se wu wa o ni aso kini bibeli wi gangan o ti bibeli wi gangan la je ka won eniyan ko
2: mo
0: ki se le ti awa wi to ba le dun
2: ki se
0: le ti awa wi to ba le mo pe ki aje ba kan abi ba kan no oluwa ran wa lowo baba kini bibeli wi we Johanu ori kenin la lati ese kini e jagbon ti bibeli so
3: bibeli wi
0: pe
3: ema se je ki okan yin daru
0: ema se je ki okan yin ki o daru
3: egba olorun gbo
0: egba olorun gbo
3: egba
0: mi gbo pelu
3: ni ile baba mi opolopo ebugbe lo wa
0: opolopo ebugbe lo wa
3: iba ma se be
0: iba ma se be
3: emi ba ti so fun yin
0: emi ba ti so fun yin
3: nitori emi lo pese aye sile fun yin
0: emi lo pese aye sile fun yin aye ti awa yi kin se bi ti eniyan wa titi aye raye
2: hallelujah
1: hallelujah
2: amen
0: nitori pe aye wa rorun fe nikan o wa gba yi pe ko ti eran ti orun mo
2: ayo na yo pare
0: o gba pe e ko tori pe aye rorun fun ko ninu ewu aye kokan wahala aye kokan airije kokan ko raso wo kokan ko rowo na kokan o gba pe so gbogbo nkan lo te lorun sugbon so gba pe bo se ma ra aye na ani kuro ninu eni ti eyan ba kuro ninu aye ohun to ni a kuro fun o
1: hallelujah
2: hallelujah
0: Jesu ti so pe ma se je ki okan yin ki o daru egba olorun gbo kesi gba mi gbo pelu nitori wipe emi lo pese aye sile fun yin ni ile baba mi hallelujah
2: hallelujah
0: oya tesi waju
3: bi mo ba se lo pese aye sile fun yin
0: temi ba lo pese aye sile fun wa
3: emi o pada wa
0: emi o ye pada wa
3: emi o si mu
0: yes tesi waju baba mi da fun
3: yin lo sodo emi ti kara mi
0: emi yo mu yin aye o se bi to ma du si olorun se pinu olorun ma laanu o
3: pe nibi ti emi gbe wa
0: olo ma mu wa lo sibi ti egbo mi olo ma mu wa lo sibi to fun awon ati kara awon nibi ti ohun wa olorun se kini o
2: awa yo pelu
0: praise the lord
2: hallelujah
0: loruko jesu yo dara fun wa
1: amen
0: hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah
1: hallelujah
0: tesiwaju baba nitori bi pe ehn ki lo so
3: ki eyin ki o le wa nibe pelu
0: ehn
3: eyin se mo ibi ti emi gbe lo
0: eyin
3: mo mo na mi
0: eyin ti mo na mi
3: to ba si wi fun pe
0: o si fun pe
3: oluwa a ko mo ibi ti eyin gbe lo
0: amen
2: amen
0: o ti to ibi kan so pe nitori pe ni ile baba mi opolopo ibugbe lo se kini o
2: lo wa
0: hallelujah
2: hallelujah
0: bus quarter wa nbe
2: bene o
0: two bedroom wa nbe
2: bene
0: duplex wa nbe
2: bene
0: a room self kan wa nbe
2: bene
0: ibo lo fe gbo ni wo fe wa nbe hallelujah
1: hallelujah
0: praise the lord
1: hallelujah
0: get man wa nbe bene word wa nbe
2: bene
0: orisisi lo wa nbe ibo ni wo fe ja si gbo mi dada Jesu ti an so Jesu yin bi o ti lo yan on pada nbo be gege opolopo o mo asayedogun awa la nbaye je mo ma nso fun wa mo ni olorun oni wa taye se o awa ta nbaje na awa la ma se kini o
2: awa to se fun ara wa
0: loruko Jesu adura wa gba
2: amen
0: hallelujah
2: hallelujah
0: loruko Jesu yo dara fun wa
2: amen
0: amen
2: amen
0: o je gbogbo kan to ngbo wa ni ile wi pe ron tin pe Jesu un
2: bo
0: Jesu no ta gba soke gege ni o tun pada mu wa ti a se kini o
2: lati wa fun ajo aye lati ko ko eyan lo
0: is for the period of time bo ti wu ka yin o dun mo e to bo ti wu ki o wa ninu wahala o la lo is for the period of time fun yan ko ko die ni ko si ohun ti ohun lo ohun to ohun ti ohun to ro pe ohun gbadun yen fun igba die ni
2: be ni o
0: ohun to ohun gbadun ti o je omo olorun ohun to gbadun to firaye ti olorun igba die ma lo wa fun loruko Jesu adara fun wa
2: amen
0: mark chapter 8 verse 36 mark chapter 8 verse 36 e ja gbon ti bibeli we
3: nitori pe
0: ehn
3: ere kini fun eniyan
0: egbe mi dada oni ere kini fun eniyan
3: bi o jere gbogbo
0: aye to jere gbogbo aye yi
3: to si so emi re nu
0: to si so emi re nu hallelujah
2: hallelujah
0: ere kini fun o je fun eniyan to jere gbogbo aye to so emi re nu se yan le jere gbogbo aye ni
2: possible
0: hallelujah
2: hallelujah nibo
0: oni oni ki la npe oni gi wagon oni gl oni ml kini kan orisirisi eyan o tumo si pe boya po ti jere aye
2: possible
0: to ba ya gan ori olori lo ma jere e
2: ki
0: se pe hallelujah
2: hallelujah
0: ohun te yan je ninu aye ni pe Oh, owo to ni o ra won ba nkan to le je o mu gari o je kulukuli o je ba o je yin o je gbogbo e iyan ni ere ninu aye
2: o ni o
0: hallelujah I'm telling you
2: hallelujah
0: iyan le re teyan ni ninu aye praise the lord
2: hallelujah
0: bawo lo se je ere bo se je ere wa ni wi pe a fi yen toju ara wa
1: hallelujah
0: hallelujah se je ara wa yen inu e ni emi wa emi o kin ku emi ma ndagbere fun ago ara ni to ba ta koko te mi ba ti dagbere fun ago ara ara yan wa di yepe a di oku lason a wa nile oju e oni sise a wa nile apa e oni sise a wa nile pe oni sise so emi yen ti pada so de eleda eni to ni emi emi o kin ku o hallelujah
2: hallelujah
0: ara lo ma se kini o
1: o ma ku
0: oni bi o se so wi pe oni en to ba furugbin si pa ti emi oni yo ni iya ni pekun
2: hallelujah
1: hallelujah
0: ti ba furugbin si pa ti ara oni yo kai di baje praise the lord
1: hallelujah
0: oni ko Jesu adara fun wa
1: amen
0: it's for the period of time either you are enjoying yourself or you are facing many tribulations it's for the period of time so I want you to give your life to Jesus Christ it's for the period of time oni ko Jesu adara fun wa
2: amen
0: bi oni anti mi dupe olulana Giano ti pe Jesu n pada nbo e wi fun wa dugbo e wi fun awon ba e wi fun ijoye e wi fun omode e wi fun agba Jesu n pada nbo o n lo se da ko tete fi aye re fun Jesu tori pe to ba ku la

0: Pastor to ba mo Olorun oro apaidi ni tire o ti gba atomo ijo na to ba mo Olorun eh gogo eyan Jesu nbo mo ki awon oga ile ise yi ni oruko Jesu adara fun yin o
1: amen
0: engineer wa mo ki yin ni oruko Jesu adara fun yin
1: amen
0: awon baba wa to ka bele fun wa baba wa eda fubutu baba eni dagba ya ni oruko Jesu
1: mo
0: ko Jesu mo adara fun yin
1: amen
0: mo ki awon arakin wa na brother wa brother Israel Adeyemi ni oruko Jesu adara fun yin
1: amen
0: awon ni cameraman wa mo ki Susan Adeyemi ni oruko Jesu adara fun o
1: amen
0: oruko temi o ma ti yi pada o oruko temi ni pastor Eniola Michael ti gbogbo eniyan mo si eni olorun number temi re 07067497125 baba e da ko ke pe number yen ke gboro afun ale kan se ka to ma lo
2: ise olorun alaye pastor Abudumaku Steven Ojo mo ki wa yi pe o da aro
1: amen
2: loruko jesu a sorun ayo
0: amen gbogbo eya to gba mi nile mo ki yin pe o da aro oluwa to wa

oro ti mo itan ti mo fe menu ba ni were de were o na ni itan adan eye adan awata wa lakure nbi yo se se fun wa ta ba fe rasiri ti mo nso yi ka wo inu gbo agreek ti nbe ni waju japo wa nbi lo ka kan toro aye lowo awon security to wa nbe wi pe a fe ri dadi dadi nti o gboju ode so lori afefe lene pe fe ri dadi dadi e eye adan ki si eye abiye o eye onirun lara bi teran ko ni eran onirun lara bi teran ko ni adan ki si fese legi joko bi teye yoku laye fa abada ko ni jo adan ki se ga o lati isale o dewo bi aje ba bi adan ba jeun lagbara lowo eledumo re ibi to ti je na ni yo tun ti tun po pada ni won ma so pe alatenu se ga bi tadan eya adan yi o je eya bami debi wi pe nkan kan kokko nsele si eranko yi ti eranko yi ba ge eyan je ti won ba so pe awon awon hooligans lo sayan lada eyan oni jiyan tori oju eyin re dabi eyin o dabi oju adani bi

0: adan won ni atole dole bayi ni tadan o to ni o sugbon eje nso nkan kan fun yin lo ni nibi temi yigbode ti mo si fidi re mule debi wipe ti n ba re ni to le so pe o ya ka lo sibi tadan wa ta duro sibe ta woran daada ta fi wo kunkundun o to tabi irun ti mo fe salaye yi awon kan so wipe won ki bara won se pe won kan dede mo bimo won kan dede mo loyun ni ibi ta ri denu iro lo wa nbe o iro patapata lo wa nbe ibi ti mo ri arida re de awon ise kan be ti baba wa mo nlo ti an ba so pe eyan o le ri asiri eran ko kan ise un ta ba lo lo soko ta ba ti de ibi ta ba ti ri awon eran ko ta nso yi orisirisi la awon eran ko ta ba ti ri kan ninu awon ti won ki fe keyan ora siri awon yi ise yi la lo a le pe lafe ri a si le pe ni soju tori pe ran ko nikan lo wulo fun oju wa ni won bere si ni ma fi se gbogbo nti won ni won yi se yi la ma fi n ja iro awon ti won ori dadi dadi e daada oro ti mo menu le yi won ma n lajo sepo o sugbon won ki gunra won bi eye yoku won ki gunra won bi ediye won yi si gunra won bi eran ko yoku nto wa sele ti mo wa fe menu bagan ni wipe eye adan yi ti won ba fe jo ni ajosepo e ri pe te ba pa eye adan eyin e wo isale re daada ki se ori o e wo isale re daada te ba wo isale re daada kini kan da bi ori to lo bayi o fe da bi pe o fe mu iru jade sugbon ki se iru e kan lodun ni kini yi ma lanu nigba ti won ba fe jo ni nkan kan papo yi yo ro mo eyi to je abo re yo ro mo bi o se ro mo gini o se ro mo oun na to ba ti ro mo ti nkan kan yi ba ti kanra won pin laarin iseju kan to ba ti le fo pe o lo ni leyin fifo yi to ti fo lo yi e wa wo laarin ojo mesan pere omo meji le pada ba ninu adan yi omo meji le pada ba nbe omo meji le pada ba nbe o da eje kin rin bayi eje kin rin bayi nigbati aba menu ba oro eran ko yi tan se mo pe mo so pe awon meji ina ni won jora won awon meji ni won jora won awon meji ti won jora won yi okan kere okan tobi won po kan ni adan ma ja dede awo tolorun fun adan gangan fun re to tobi lolorun fun adan ma ja oto ladan ma ja oto ni obe obe ni mo fe da ko tori adan ma ja enu re ma se jabala bayi enu re ma tobi ju adan gangan ta nso yi lo nkan kan na lawon meteta sugbon obe lo se bi eni yato die ninu won o nkere bintin tipa tipa nlo fi to kapa owo ika meji po bayi tipa tipa lo fi to nibi ti obe to kerede se wa ri adan yi ise ti won fi se nigba na o na ni pe ti eyan ba ri idaduo baba mi orun re re loni o te eyan ba ri idaduo won wa so pe te ba ti doko nibi ori ope ibi ta dan po si won e ba padan meji bo nbe ta ba ti pa won o la e to ba ti lomo nnu tori ki se gbogbo re ni lomo nnu o gbogbo re ko rara bi abade bi ti adan po si nigba mi emi ti mo duro yi mo ma nfi sakabula ibon ti wa nti wa mo ma fi npa adan ti ma nto bi adorin tawon loyibo npe ni 70 nigba mi ma ko ti apo okun bam bam bam ni ninu adorin yi gbogbo nta le ri nbe ti a ba omo ninu re boya lo fi le ju ogun pere lo boya lo fi le ju ogun lo boya lo fi le ju ogun lo ninu ogun yi ibe lati mu eleyi ta fe lo fun eni ti nwoju fe eni ti nwoju to ti rin ti o loyun aro dale nigba na igba ti o ba fi to osu meji si meta won o wa dupe lowo baba mi nigba na lohun ogbon ti won danu awon ewe ewo yi eru ti ma ba won ni wipe aba ba se ru se be se ki se wipe omo e o ya dederin nijo ti won ti nse loju mi omo kan o ya dederin ri o omo kankan o ya dederin ri loju temi o bi asa won loyibo won ni ko possible ko mo ya dederin nti ma mu ki eyan o si se se nigba mi ko ju wipe ta ba ri o ewe ogun he boya ri iwe ogun he nibi boya rin lo tabi nile nile kan la ba ji iwe ogun gbe ta mo bene le ni se ko sibe boya o pe boya ko pe amo ta dede gbegba babalawo ta la nse babalawo ni segun ti le ke nke lorun ti nke lowo ti gbogbo e se wa yi be ti ade bi ti an pe baba o aboru aboye o adun na pe aboye bo je se o o na ni o ja da babalawo gidi mo ti gbogbo e fi wo inu ara won debi to dedu o yi sugbon to ka ma don na penu adan yi ta ba bo mo nu e yi o la fi sise fun awon ti won ba nwoju omo titi di asiko ta n soro e lowo lowo yi nse nje bidan e ma ja wora wa niran be ba fe bere bere kan tabi meji leri oro ara yin bo ye fe bi mi leri awon ibere kan e pe mi si ori 09036195911 tabi ke pe mi si ori 09128036848 te ba si fe bere bere ka to bo si abala keji lori eto yi na number to yi gangan ka to bo si abala keji o na ni 08055511110 o na ni e pe wa si tabi ke pe sori 07062 7 na 2 at 18 22 ibe na ni e pe wa si ibe le pe wa si hello, kale o. Ema kale. Esunku oni di radio yin ka le gbo wa dada. Ore bete. Oda. Oda. E kale. Ore bete ipe n ko lura won pupo ore bete. Oda te ba lanfani lati pe wa pada sori eto yi. E pe wa pada si ori eto yi bakan na a da yin lohun e pe wa sori eto yi hello e kale sumo yi de ni di radio yin e kale
1: o
0: e kale lati bo le tin pe kin loruko yin oja oda te ba lanfani lati pe wa pada e pe wa pada sori eto ipe n ko lura won o n ko lura won pupo pupo ni gaga bi mo se n wi ti mo si se n so le kan ni olorun oba mi edumare mo ni olorun se gudugudu meje o se yaya meba eni e ba ri e mo bi o da oju ki oju o le riran o da imu ki imu o mo mi o da enu ge enu o mo je olorun oba mi edumare o da eti ki eti o si mo gbo hello oda e pe wa pada te ba lanfani olorun oba mi de ti ke ti o si mo gbo o da orun to gbe atari duro o da gogo ngo tin gbe onje wa si ona fun wa hello
1: hello
0: e ma kale e tin pe wa ati pe kin oruko yin e kale
1: sir
0: e pele sir kin le fe ba wa so lori eto yi kin le fe bere
1: o fa bere pe ise adun yin ba won se man lu
0: le ma so gbogbo yi lori ategun ti a ba ku lori ategun ta te ba pe mi to ba je pe e n pa woda ni te ba ti pa woda bi won se ma se tin ba se loju yin o soro se die sugbon won ki koyan lori ategun won e koyan lori ategun e je ka pera wa leyin eto si 09036195911 te ba wa tete ri number yi ko sile e lo wo wa ni Facebook tabi Instagram e ri wa nbe e ti ri number yi nibi lori eto wa ni 99.1 FM ni Ijapo Lakure nbi e lo sasi fun bo jola le ba to sasi fun e ri nbe e lo be wa wo nbe e ri number wa nbe e pe mi leyin eto hello
2: hello sir
0: hello e ma kale
2: sir kale sir
0: adura yin o gba o kin loruko yin mo le tin pe wa
2: rashida nun se
0: lati
2: osoro
0: lati osoro
2: osoro isoro
0: ni solo
2: ben sir
0: kin le fe ba wa so lori eto yi
2: e jo n fe ke pe number yin yen so a le e le salaye kini yen fun adada
0: oda e lo wo ori Facebook wa eyin search fun ori Facebook pe ogboju ode te ba ti so pe ogboju ode ni Glow FM won o ti gbe aworan program ta se loni won o ti gbe wa e ti ri number wa legbe ibi ta ko si nbe e pe wa lati
2: e jo so wa ni TikTok ni
0: Facebook ati Instagram le ti le tete ri
2: Okay, te je sa ba wa pe te ba ti pari eto
0: eyin e ma ba wa feti sile e ba wa joko ti radio yi daada radio ti eti o gbodo ma gbo o na ni Glow FM 99.1 to kale ka si ijapo ni lu akure nbi lagba lowo eledumo re hello hello

Hello. Oda ti e ba ti ri wa pe boya ki e pe wa pada e pe wa pada sori eto yi gbugbo en japo o n japo o n japo mara won ni nibi ti se olorun oba mi to to se daada de olorun oba awa mari di kabiyesi olodumare oba mi apatapa ara alapapapa to palapata papapapa oba to mele to se kange oko lara oba mi omonamona to soju orun yanran oba to mi gbogbo le ni titi kabiyesi nu olodumare oba ona ni mo nke si oda gege bi oro ti mo nso lo nigba ta ba pari ise itan ta ba fun alabiyamo yi pe ko lo lowo ti an ba ti fun ni gbedeke pe titi dijoba yi ni ko ma lo to ba wa lo be titi ti ngba ti o ba fi mu osu keji ti o fi mu osu keta nkan o duro siru abiyamo be nkan o duro si lara iru omo be iru won le ma ngo pe won lo 150 years laye won lo 180 won lo 140 won lo 130 years ti aisan kankan ti o si ni ba won ja bi ti wu ti mo

a fasiko yi bo si abala ti ifa awon kan be lowo mi won ni dada na ko ni ko je pe ojojumo la ma gbe awon onifa wa pe ka ma salaye gbogbo nti o ma nro mo ki eniyan o ko fa tabi ki tabi boya keyan o ko fa tabi eni ti o ko fa kini iyato laarin awon mejeji eni ti ko ko fa ati eni to ko fa won ni kini iyato laarin awon mejeji iyato tin be laarin awon mejeji ni wipe e ma gbo ti o ma so wipe ajebi won ma pe kini kan ni ajebi eni ti won ba je ifa bi ti won je ifa bi to ba dagba ti o ba pada ko ifa ko ma fi fa sise se tabi ko ni ifa nile ko si wo igodu iru eni be te ba gbo pe ndamu lotun ndamu lo si afi to ba lo ko ifa le baba re tabi to lo re soro le baba re mo pade enikan ka foruko bura wa lasire tori pe ora tegun la wa e o wa iran si olorun ni gbogbo gbesi aye re kan ri bo se ri eni ta nwi mo ngbadua o ngbadua o ngbadua o gbadua fun enikan loju mi eni nsi se ami tan loruko jesu o si bo se kun pe eniyan na lo olorun fun ni ebun adua gbigba bayi sugbon o ngaga fun ra re nkan otoro fun afigba ti won so fun nibi kan pe ko lo re ko fa gbata pada wadi iran re wo ti an wadi family re wo ko si iran onigbagbo kankan ninu dile baba ta nso yi sugbon o wu ko gba jesu ni oluwa atolugbala nigba na sugbon sibe sibe na igba to wa ya won se awon kankan fun bi boya ororo abi bi olive oil sa won sa ya awon kankan si mimo pe nto ba ti ri ona ni ko tele o igba ti baba e o pada lo ororo ti o pada lo gbogbo e mara won o wa lala pe won ko ikin ifa won ko le ohun lowo igba to won o ka ikin ifa to wa lowo ohun o je ogbon ati mejo o jogbon ati mejo hello

fun ni nkan yin baba e wa ni oka o pe ogbon ati mejo ni hen oda ohun o le so pe ko lo ko fa o sugbon nto ri loju alai gan na ni ko pada ti baba yi nbe ni ilu kan ti won pe ni lanlate ni waju eruwa lohun ka to ma lo si maya ibe ni baba yi wa lowo lowo bi mo se nso lowo lowo yi baba yi bere si ni dayan lohun o pa itiju mara won fi nse yeye ninu church re won fi nse mede wi pe ah oni gbagbo to re di babalawo ewo ti an ba fun wa lanfani ni ose tin bo o se se ka daruko baba yi o se se ki baba yi gangan fun ara re o pe wole lati bi to wa tori ko ti ku o o si wa laye o si wa laye baba yi lowo de bi ge o ti lo si lu oyibo ko si bi ti o fe de tan awon mobile police atawon soja ni won so baba yi bi mo se so lowo lowo yi hello onja lora won hello te ba lanfani lati pe wa po wole pada e pe wa baba yi wa nbe o be na ni mo tun pade enikan omo ilu ibadan ni omo gege ni baba ti mo tun so yi baba na ko bi eni pe mo juro die la eni ti mo fe sun soro yi se je baba lawo ni sugbon afigba ti olorun pe to di iran si olorun patapata iru e baba yi na ti n ba pe won ni ojo mejo pe ki won pe mi sori eto won o pe mi ti ani fi kan mo kan mo ti ri mejeji ri daada ti ha ha ha to si gbenu awon eyan to gbenu awon eyan pe ah keyin o ma se babalawo ko wa pada o ko lohun pada wa pe si ilana esin onigbagbo titi di ba se so lowo lowo yi tarakun ta nwi ba gba adua fun yin to lohun yo kankan ku ni ara yin wa lai kankan o yo ku lara yin looto nibi to lohun fun ni ami ifede hello hello e ku oni di radio yin te ti lafana ti wole ye ku oni radio yin e kale hello sir te ba ni anfani lati pe wa pada e pe wa o nko lura won ni ki se pe awa la npa ki si se pe awa la nfowo te to ra wa na fe gba ipe wole ko to di pe a kuro ni ori eto yi loni gege bi oro ti mo wa menu ba le kan wi pe kini yato laarin awon ti won ko ikin ifa ati awon ti won o ti iwo igbodu won kan won seke fun won sugbon won ti iwo igbodu eni ti o ko ikin ifa o dabi gba teyan ba bere keji ti o ti de primary school depo ti o jade secondary school ni eni to ko ikin ni eni ti won se ikin fun sugbon ti ko ti iwo igbodu baba wa fagoroyo lori awo ti lu oba won gbo mi lowo lowo bayi be na ni oni seke n gbo mi lowo lowo bayi elemo so awo ti lu oba won gbo mi lowo lowo mo se nsoro yi hello te ba lanfani lati pe wa pada o nko lura won ni eni ti o ba ko ikin ifa to wo gbodu to se ije re pe patapata o nlo ko fa o sugbon mo sekin mo wa gbe pamo sinu yara odun kini odun keje odun keta odun kerin nigba to ba ya gbogbo nti o pada mo sele siru oluwa re na bi igba ti eyan o ba ko fa ni ona ni yo mo sele si iru eni to ba ko ikin ti ko wo igbodu igbodu yi o je ibi ti eyan ti ma mo gbogbo nti o sele si eyan ni gbesi aye ati ru eyan te eyan o je ti ki se fake ti yi se aronda oro iru eni be o mo ru o ni won pe ni ikose jaye ni jo won ana nigba to kene kan wa lorunkun nigba na lohun iru gba temi ti mo nsoro yi ti mo gbanju gbogbo eni ti an ba ko fa fun nigba na ojo ti an ba ti ko fa fun yan ojo na ni yo gbo gbogbo igbese aye re bi o se lo iru yawo ti o fe ojo na ni yo gbo yo si fe ko si ni tako iseda e ojo na ni o mo boya yo lo moto laye abi ko ni lo moto ojo na ni o mo boya yo kole abi ko ni kole ojo na ni yo mo boya emi re ogun abi emi re oni gun o depend gege bi asa awon oloyibo ifa to ba bi iru eni be o depend leri ifa to ba bi iru eni be so bi o se je niyan mo nbo

0: won tin dun wa e ma je ka fi bo so ojumo nti awon kan won so pe ati wa gbo kin o si ba mi nile babalawo e wo e je ka so to oro funra wa se ka so to funra wa itan to mu emi de ibi ti mo de loni yi o le jejo me dogun ni menu ba gbogbo orin ajo ti mo faye emi rin patapata gbogbo bi mo se to si gbogbo awon esin lori sirisi kin to fadagba mi ro si de fa gbogbo re le o dabe ni pe e fe gbo lose ta fe mu tabi leyi to tele mo nbo ni di eleyi o ja si wi pe gbogbo ogbon to wu kaye o dalaye ti eyan o ba sora se ko wo waju ko wo egbe ko wo eyin wo yo fe kora re lakosina to je pe ati jana pada yo fe le die
1: a fe le die to ba be eyan lasan se gbe kele ifai mo gora re o ma ka gugugbe to ba n reti enikan gbe ko ran o lowo ti o ba tete ran o lowo n gbe o wa loni ko tun pada wa bo dola mo bo luare jada ku olohun ba ona si oni
0: hello eti wole eti wa hello sir oda bi e ba lan

0: eh ma se je ka tun lo olorin eh ma ja lo olorin hello eh ba wa ma sunku ndi radio yin hello te ba tin pe wa e ma sunku oni di radio yin seyin te ba sunku a ni gbo n te nso dada hello a ni gbo n te nso dada e sunku patapata te ba fe ma gbo n te n wi lori radio a ni gbadun ara wa e sun mo yin e ma lo ero lewo yin nikan la fi le gbadun ara wa dada lori eto toni gbogbo awon ti won fe ko number temi sile lati pe mi leyin eto lati bere awon ibere kan tabi meji e pe mi si ori 090 ti mu bairo bairo wa ni gbere yin nibi te n fowo kan o tun ti bole e mu pada yo ya 090 36 19 59 11 ibe ni ka pe mi si hello o dabi eni pe o nre bete ni ipe n wole to po sugbon o boya o njalura won o nre bete network wa da loni sugbon ipe po ju bi o se ri na ni iha ibe nu gbogbo en to ba fe pe mi te ba pe number ti mo pe ti o ba ti wole tabi ti a gbe e pe sori 091 28 03 6848 so number ile se wa nbi ta ba wa nbi ni ele pe wa si ele ta fe pe yo 070 6 2 7 2 18 22 ona ni e pe si te fi bere awon ibere ka to kuro lori eto yi loni
1: kaye ma pe yin ba bu nbe be o ilore afan ja o
0: hello
1: elese fowo ra yi lo mi won si ran ju ta yi na fun eyo ti won se yo te
0: hello e ka le o ah ipe n jalura won pupo
1: won si ran ju ta yi na fun eyo ti won se yo te
2: elese fowo ra
0: e ma ka le e ka le le o

wale te ni ka je ka jo kin ke wa ma so la fe fe tabi lategun tin si bere owo lowo yin tori wi pe ntin an ba fi sanu eyan won yi ton gbowo re lowo eyan te ko te ewo emi gangan funra lara mi onje ta businu abo ti o to yan je ta tun so pe keyan wa je nbe ni an pera wa le ni o ke si je ka pera wa le daada apanle oni sonu lodo ti yin ko ni sonu lodo ti mi omo mejeje re omo baba lale de erepa ti nkorin mo ni iseju meji perete ti fi ku o lori eto toni nitori wi pe arojo muso lokun ba ti pade loni na la tun se mo pade ni ojo mejo lagbara lowo eledumare ati gbogbo awon ti won wa ni ori eto toni mo nba omi o ti de